0: o bile tsebele tswa le sedi pina ke monate ya golo le sedi FM is ready a re jolo le bokwe wa tla ga monate hei ukwa o mametse mmino kana kwina o hlabollang tjena o phidisang ke ka mihlalo matsatsi ga o mametse tsebele tswa le sedi ya golo RQB di theory ka leng wa tla uiketla butle ke hleka mona ka mabenkeleng e ke ya gotla
1: ba ganni ba makoloi musi o bonang ka pela hao ha se musi fela ke le bota le titaneng le ka thibela mpono ya hao ka botlalo mme la be ha bophelo ba hao kotsing o seke wa ganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshela mmila o moholo ka baka la pono e fokolang o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo emisa koloi ya hao ka polokeho gantsha mabone a temoso mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago bona mme o bona hale mariheng ana molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials
3: Master V ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae dili ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Pele ya pele basadi
6: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ibile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho

le theoha dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela. Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo, mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: Era kgotso e motho moratuwa ke nna le sefolaka mo gaga stembe ke gaga Simone ntate o ntsha go jile ka tsebe o tloa bane otho a na le wena ntate molao 86 ntate ka ds ntate bia sa ntsha gago nako ba lesedi a magoa
1: ngwana mme baletsa mmino monnate mmino wa disontaa ga ga ke le leetong a kana-kana ngwana mme ke tloa ka mona ka Kroonstata ke ya ka mona ka Pretoria Big Safe ke tsamaya gantla gole tseleng mona ngwana mme o buale ke pita ka mona ka Kroonstata ka mona ke tloa ka Kroonstata ngwana mme

Papa Tsebeletso ya lesedi, ao mmino monate tsebeletsong e ratwang Thando Neymar K. Ke mmino monate o hlapholang, o na bo thobang maikutlo a go loka nako ena ya motshemoratuwa. Ke le ka go fatlhola Gary Taylor, Are Times Run Out of Time. Mantswe a monate e motshemoratuwa. Mamelo ya tsebeletso ya lesedi, ke nako ya gore nna le wena jale re tlotla re kena sekhutlhwaneng sa rona sa boitekolo hashtag. Boitlhatlhobo hashtag introspection mo nna le wena re tlo shebana le taba tsa bohlokwa tsa bophelo jwale ke ke re nako ena e bohlokwa haholo ha e batle o nno supe motho ka monwana o nno re mang o etsang mang ha etseng ke tjena ka baka la la mamang e batla wena motho ka mong o tlo bo itshebe ka mehla le matsatsi ke re go batlala ha o fihlile nako ena o tlo itshebe jwale seiponeng e batla o itshebe seiponeng ha e fihlile nako ena ha e be ke kgona o shebe seiponeng hantle o buisane le wena jwale ke re he ha e be o mme le ntate le couple ke nako re be le tlele tsosana ha e mong a robetse utlo motsoso mo vetse re mo ka tuwa tsoa o nna le ntho ya bohlokwa ke batlang a tle re shebisane ka yona. Pele o etsa hoo o mametse tshebeletso ya lesedi re tle re o thuse mohlomong le tla kgetha gore le shebana le taba tsa lelapa kapa le shebana le taba tsa bophelo ka kakaretso kapa mohlomong diphephe.

0: etso tsele tiana le tsona ka pa le tobana le tsona jolo ka banyalani ka pa baratani mamedi wa sebele tsole sidi na kwena ke bohlokwa haholo jwale ka jeno re tlo shebana le taba kina hangata re qetella re phoke ya ka pa re makala le hona ho utlwa bohloko ha dinthodisa tsamae ka mogoro na ge di lebelletseng ka teng ha holo joang ditibellong tse re nang le tsona go tswa go batho ntho tsena tse re di bitsang expectations ka nako tse ding go se hlalose kapa go toloke ditebello tsa hao ka batho go batho go tlisa mathata a mangata go tlisa dikabang tse ngata go tlisa dipherekano tse ngata e seng gobane batho ga ba utlwisise kapa ga ba utlwisise empa bothata kapa phepetso ebe gore ga o aka wa toloka ditebello tsa gago gantle jale ke batla ke re tlo qoqa ka jeno rona ana o toloka ditebello tsa o ka tsela e nepagetseng bathong batho ba tseba gore na o batlang ga o batleng e motshomogatiwa go tlhaloswa jwang ga re re mohlhomong ke lapeng ge lelapa ntate le mme le bana ka o fela metswaleng ya gago basebetsi mmogong ba gago ka o fetisisa o motho ya tolokang ditebelelo tsa o ga bobebe batho ba bangata ba lemetse ba lemana letsatsi le letsatsi ka lebaka la go se toloke ditebelelo tsa bone mohlhomong re metswalele re phisana mmogo empa ga ona motlhang re kgonang go dudisana fatshe ke re go wena wa tsaya mogotsi ga ke gate tsela ena e o buang le nna ka yona ga ke gate tsela ena e o etsang dintho ka yone ka nako ngwe re a tshaba ke batho ba re thusang re tshaba le o ba jwetsa gore ei ngwane o se onghatile wa tseba o lang gata kgonso mona maoba o la mfosa mona ee o la bua mantswe a tsetsa a ileng a ntlhaba pelong ka nako tse ding ke mosebetsing ga re kgone go toloka ditebelelo tsa rona gantle mme ntho ena e tlisa mathata a mangata gagolo a thi o ne o ka ba bobebe gagolo ga nna le wena ge ne re ka toloka ditebelelo tsa rona go batho be re phedisanang le bona ka baka la seo re bona ge ba le diphepetso tse ngata ka tseleng e kgethileng e mo motho o a lemale a lemale a lemale a lemale a swe ka ta a lemale a lemale o fitlhela ba kula a ba le mathata a mangata ke mane mo re tla botsa go gaomo wena jele mojwake wa thula ka taba e kanakana nako e telele ke mane mojwake a tlhage e ke ne ke tshaba go bua nna ka nneteng ke ne ke ipotsa gona ga qeta go bua mona ka nneteng ka se itshenyetse papa kapa mohlhomong ga kabana le motho enwa ke ne ke batla go mo jetsa fela he ke ntse ke tshaba ke mo mathata a tlhang teng a the o botlhokwa bophelong gore dikamano kgetlhege a ge dikamano tse nepagetseng tse tiileng tsa popota le batho go molemo ko gore re toloke ditebelelo tsa rona nako e sa le teng ga golo jwang ga o tlo qala leeto le motho gore ke leeto la kgwebo ke leeto la setswalle ke leeto la lelapa ke leeto la mosebetsi go botlhokwa ga di sa thagoa fela di tloa le pele ge yaka kapa kae fela ga di tloa fela di tloa le mollo ge be re se re toloka ditebelelo tsa rona gore kamanong tsena gore ke setswalle kapa ke tsa marato dikamano ke mosebetsing ge sa tloa fela ge ba le dikamano nna le wena ga re toloke gore nna motswalle ke lebeletse sena le wena o bue gore ke lebeletse sena bothata phepetso ya gore re seke ra toloka ditebelelo tsa rona ke gore ga re se re qabana kapa mohlhomong dintho di se di sa tsamaye ka mokgwa ge lebeletseng ka teng ke mane mo ke tla qalelela fela se ke re ee ke se ke bokeleletsa fela se di dingata gagolo gore wa gopola beke e fetileng o ne o etse tjena bekeng yane o entse tjena beke e fetileng o entse tjena tele motho a botse potso gore na ga o ngwaneso nako ena ka o fela ya ba o ntse o thotse ya ba ga o ntswetse tsela o ikutlwang ka yona jalo go botlhokwa gagolo jwang bathong ba kenang dikamano tsa marato thaka tsaka kapa moloko wa ka ga o ke o batle o buisana ka taba ena ya ditebelelo ntho tse dinka nnete tsona re tla di bona se re tswela pele ka bophelo e motshomogatiwa fela se re phedisana mmogo go na le ntho tse ke tlatla ke ithutiya tsona go wena le wena o ithutiotse ngata go nna empa go na le tsa botlhokwa go na le taba tse ke dingwetseng mo natseng mmalwa mamelo ya tshebeletso le sedi ga golo jwang tabeng tsena tsa marato le manyalo motho yo mongwe o kenang dikamanong tsa marato le ena ke motho wa dikoloto ke motho wa phelang ka dikoloto wa sa esa ka ga golo ke motho a sa nga ga dikoloto ke motho a phelanga dikoloto o kena le na dikamanong tsa marato le be le nke qeto ya hore le nkakano jole le a nyalana ha o so ke nele nyalo le yena kona o kona o fumana ngwe ai ha e ga engwana na pokola o nka ntwe fatshe pele wa makala o hao jolo mo sa nhlalosetse ke eng ga re qala mo ho hlio motho a poko e ne ke re ke tlo bua tsole ne se ke na hana hore ha nka o kokela hore ho tjena o tla ntlohela e le ntho ba kile mathata mangata ka tseleng e kgethileng ho tshaba hore motho ona ha e botlo phedisana lena ho bohloko go tlo bua nnete o bule pelo ya hao o bule sefuba sa hao mosebetsing wa fitla mosebetsing nneng ha o motho wa metlae ke ngotse mo ha o motho wa metlae basebetsi mmogo ba ga ba swaswaswaswa lo yena e o solwana mono lwana o tshaga batho ka matsoho empa ha o ile wa qala pele o tolokile tabeno go bontate ka bomme le tsebo go nna a ke motho wa metlae engwe ke yena setswalleng bona le dintho tseo ha e bothe ya setswalle motho tseo ka dumelang gore o ka ba o ka buleya gore o bue ka tsona gona le dikagolo tse dintse bophelo ba gago tseo kekeng wa batla gore le ga re ka ba motlhomong o motswalle le motho tseo o sa tlo batla gore motho a dikenakene motlhomong o motswalle le motho fela ga o rata ntse le bua ka taba tsao tsa tšhelete kapa le bua taba tsao tsa lapa la gago ge metswalle ge a ratana re a tshietsana empa ngwaneso ke kopa ena ya lapalaka kapa ena ya tšhelete ge ke re e belele ka theko ke ditebelelo tse re tshwanetseng re qoqe ka tsone ko go dikgwebong mafapheng dikerekeng ka kakaretso kao fela taba ena e botlhokwa go lomamedi a tshebeletswa le seng jale ke batla ko tibise maikutlo ga tlo mabenkeleng metsotsong e lesome pele go gora ya boraro ga re gotla mono ke tlankela pina tse pedi ka pina tsena ke tlo go fa monyetla wa gore o tlo o thuise o tlo o tibise maikutlo o itekole gore ana ga o mathateng ana a o leng go ona ka baka la o se toloki ditebelelo tsa gago gantle na o tena o sa qabana le batho jena lebaka ga se gore ga o aka wa kgona go toloka ditebelelo tsa gago na ba ba batho ba re makatsa e motshomo ga tuo ge le renke tlwetwa go tswela pele ka bophelo le bona ga re se re kene jale tabeng tsa bophelo motho a o makatse kele o ipotse dipotso gore gago le tebele jalo wa sitwa o nkokela gore ka nete motho mofuta wa je o lebeleletse sena le sena le sena le sena e nngwe ke ngwe tseng mona ke ena ya go na le nngwe re tlatlhage e sheba ka nkano go raboraro ga gologolo ke shebile ga ke tsa dipatlisiso tsa ka mona bontate che ke bona batho ba e baetse nthwena gagolo nako o bane dikamanong tsa marato le motho o kala pele o mo fa tšhelete jalo o mo tlwaetsa tšhelete o mo tlwaetsa maemo a itseng o mo tlwaetsa dintho tse monate di mo monale mo tlwaetsa o mo ntsha o mo tlwaetsa o mo rekela diphatlho mo tlwaetsa mo fa sekete kgwedi le kgwedi mo fa sekete kapa ke ditse pedi o etsa nthwena o etsa nthwena o etsa nthwena ga qeta o wela ka sekhulung fela a qeta o wela a re a ke ena o a emisa gopolo o so o theile kapa o entse motheo wa tebelelo e kgolo ga ebe o ne o tlwaetse o mo fa sekete kapa ke ditse pedi mafelo a kgwedi nthwena o entse ntle le gore o tlholee gafetsa gafetsa jale ga lesedi dikamanong tsa marato o so emisa kapa motlhomo se lenyalana kapa le phela mmo o so emisa jale motho ne o sa tlwaetse nthwena o sa tlwaetse le bena o sa tlwaetse kopokopo jale ga o sa mone ya kopokopo ke mano maqalelang a ba dilitletlebo heya hi sebenyaneng heya eya pele go utlwana o no nthentha e o no ntotosa o no etsa ntho tse ntle fela ga o sa di etse ke tebelelo ya wena o ileng wa ipeela yona o a kgona go toloka ditebelelo tsa gago bathong le lapeng le eno fela ga o kala o sebetsa o kala o sebetsa o fumana mosebetsi o tlwaetsa lapa leno o le rekela ntho nngwe le nngwe o ba rekela dijo kgwedi le kgwedi o rekela bana diphatlho ba heno bana ba osiwa gago ba rekela diphatlho ba mmangwane ba rangwane ba tseba mafelo a kgwedi fela o romelela reshene o romelela mahe o romelela ntho itseng ba se ba tlwaetse o ba tlwaeditse ke tibello ye o so yentse bele ba se ba lebelletse jwalo ha o so sa itse jwalo e ba mathata e seng go bona ho wena go bana velo o se le ntho ikepele so so ipetse tso sona pele ha o so sa khone ba mathata ha o so sa khone wetsa ntshona yo se o ne ngotlwa itse jwalo go yetsa dipepetso dikholotso tsa o so toloki di tibello tsa gona ntlisa mathata le le mabedi a tsebeletso la sedi ke tlo nka maikutlo a hao ka nkano ho raboraro jone ke tlabe ke nka maikutlo a hao ke a bona melaetsa ntse e kena mabedi a tsebeletso e ratwang di-voice note di a kena empa ke rata gore ka jeno re ke re kena tabeng tsa rona tse re buisana le tsona ka jeno go mona boitekolong sekgutlwana sena se bohlokwa go le mabedi a tsebeletso la sedi ke ka gona ke nka nako go etsa dipatlisiso tsena ke ka gona ke nka nako gore ga re tlo bua ka taba tsena tsa bohlokwa ge tse bonnete ba gore re ama dintho tseo amang fela e se e se tseo amang fela e le dintho tseo thusang tse tlisang golo bophelong ba gago gobane molemo wa o mamele radio ka nako ena ke gore o tlo o tlhabollege o tlo o fumane ditharololo diphepesong tse o nang le tsone ka nako tse ding motshomogatuo e se e tsagala e se e tsaetse ekore o fumana solo ka ga ntho motho eno a e utlwanang le ena kapa yo nkileng qeto wa kena kgwebong le ena jalo o somakala dintho a di sa le ka mokgwa odino di lebeletse ka teng ge etsa jwang ga o sole jalo ya motsho mogatung ge etsang a ga sa ka ga toloka ditebelelo tsa rona jale ge se re fumana diphepetso ga o sole jalo ko go dudise motho fatshe mo fetse rongwaneso ka nnete bua nnete ke ne ke lebeletse sena le sane ke ne ke sa nagana gore dintho di tla ba ka tsela e tjena o dule fatshe motho le shebisane le tšhelete fela ga le rera go etsa ntho itseng le dudisana fatshe le ya qoqa gore ngwaneso ka tšhelete ena nna ke lebeletse sena le sena le sena le lerato fela jwalo go na le ntho tse go ithutang tsona go tswao motho ga o se o ratana le ena kapa o le monyetse fela go na le ntho tse o tlameng a o qoqele bo go nna ke lebeletse sena le sana le nnye mmale ga se le ya nnye mmale o mo qoqela motho ae nna ke rata ka tsela e jena nna ke batla ka tsela e jena nna ke thabela ka tsela e jena ke ditebelelo ntho tseno wa di qoqa wa ditoloka motho a di utlwisise ore e motsho mogatuo nna ke rata o ntshwaga tsebeng mo ga o sotha tsebe ena fale kapa o metang ko mmona kapo phatlheng mona tlhie o etsa madi ana a phalele sekano ka ya mogokage pelo yone otle sekapere ya deben dula kwa motlhalosetsa gore hela ke rata ga o etsa dintho ka tsela jen o toloka ditebelelo tsa gago gantle motho a tla utlwisise go toloka ditebelelo ga bobebe kapa gantle o etsa gore re se re ke ra etsa diphoso tse ngata e mosomoratiwa ntumelele nako ka ditse mona ke tle e ke etse go athe ntho ke ena gopotsa molo mo ditaba ge ke re ke tshware mona ke ya gotla
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile qalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go

0: Pabela tsebele tswale seri pide ke bona tia go le kwiti ba re tshwana fairy tale. Sempiwe tana sandisile metsotso ke motsotso metsotso mbedi. Ka bra ra ra mo khatlo ka bobedi di thabo dikelaneng. E motsotso mo ratu wa go le sedi FM. Ka jeno re bua ka boitekolo me re itsetlile go rotabentsa di tibello. Re tlhagetle ka mona heka di voice note ntsa rona re utlo rona mabedi maikutlo a go ke afe.
1: Hashtag dikelaneng e motsotso mo ratu wa ke o mametse 88.8 ke nna traffic Masangane Qwaqwa Thaba Bosiu.
2: Dumela ntate majabajaba mesonyene e metlha ya letsatsi le tlhule ko mametseng lona ke 88.4 jalo le ka metlha dintho di ntse di tsamaya hantle. O rialo mme Malebitse ka mo Western Area semonye horeng ya bohlano ke mo reyang teng.
3: Dumela e motsho moratuwa. Ngwana mme ntse ke thile tsebe ke na le wena wa bona eno ya o itlhalosa ngwana mme e bohlokwa golo gore o itlhalose batho ba tle ba tsebe ka pelenyana gore na o motho ya jwang o se ka iphumana se o qakile batho ehlile bohlokwa golo eno ngwana mme eno ke se ka motho phoofolo tse ke o tshwere lekhubu la 88.4 ke le ka mona ka Jimiston tangwe e motsho moratuwa.
4: Dumela mafifi, dumela ke sebolelo le ballo ka webinari ke o mametse ka 88.1 bye.
5: Ga o tswa e motsho moratuwa ke o mametse 87.8 matshokolo mosia ka diu tanko.
6: Dumela e motsho moratuwa ke o mametse 89.4 ke Maria Majwanka Respaka ke a leboa e motsho moratuwa.
7: Gotso motsho moratuwa. O bua le tsi tsa la mang a tibile ba nta ba le ntandate go ma metsa go gula 88.9 ze re di go la ntate go le tso le go la ba thwa ba ba di ba le phoso tsa go ba le wa hle mo mo ga tu ha ba ba tsi tsa le he
8: e bo tsong ga tu ya go ma metsa ka 88.4 ke le ka ma 15 ka di go di sa ntaya ma mo tsam go di pula ha meke. Tangi hore nya bohlanga ya ya.
9: Dumela mosopatuwa. Dumela mosopatuwa wa mzige. Samunna mane o tsamana kwa kwa mandela paka. Kwa metse o tloka 88.2 o se di FM. Tigile tsa zao.
10: Ke nako ya o tshohla tse molimo. Lenaneo la dikalaneng fe.

0: Obero se beletso le sedi ka go tla monate ka mino se beletsong ya le sedi le shumele motho bitso tsuka marora ya boraro mo kgahlolo ka bobedi di thego di kalaneng ho le sedi FM ho pula hle mabedi se beletso ratwang ke itse go wena ke ntse ke di botla ka kotlelo ho go tswa jalo mona imvelo lodge ke se baka sa phomolo so ka tlang ho sona le balelapa so ka tlang ho sona le metswalle tsholo ka harria se hleng sena sa hlabula o ka tla ka mona ka imvelo mona safari lodge o tlotla o phomola mona ka nnete ho monati bana di dijo tse monati he se baka sena se setle ka tseleng we kgethile mabelo a tshebeletso ya lesedi jalo o tle kwano o tlo phomola ke phomotse a monati betheng e tswang ho yona ke bethema ema sofoto e motho moratua ka ditobu tse monate tse re tlotla fumana ko go motho wa go betse mona ga wa itumpuletse ka dikobo ke bonyana e le ngonyana e mofuthu mona wa ke sa batla go bua ka dišhawara jale motsho mogati fele metsi ana o tlwa theoa ka theoa le godimong a otla phuane mona utlwa otla phuane mona fa o tla kwano imvelo a safari lodge o tlo phomola mona o qhanolle le balelapa le metswalle o e shebe fela marandrang mono imvelo safari lodge mono he o etse di-booking mono o beeletse sebaka o tlo tlo phomola ka mona o iketle o be monate obere ya tshebeletso la sedi ntumelele 086 3003084 086 3003084 ke nomoro tsa rona tsa mogala ka jeno hashtag boitekolo hashtag boitlhatlhobo hashtag introspection mme re sheba kapa re buisana ka taba ya tebello ka jeno bohlokwa ba gore o toloke kapa o hlalose ditebello tsa gago dikamanong tse o nang le tsona kapa tse o bale le tsona le batho mosebetsing lapeng sekolong setswalleng maemong otlhe kapa ka golong tsotlhe tsa bophelo botlhokwa ba o toloka ditebello tsa gago ga e bo kone o sa tswa bulela salemoya sa o ka jeno re bua ka taba eno ntumelele 086 3003084 ere ke tle ke nke mamedi wa tshebeletso le sedi go le sedi FM mamedi wa tshebeletso re sedi kgotso le kae ntate
1: ke teng ntate le
0: kae a monate mohlompeng
1: ntate waka
0: ntate
1: molo
0: a bua le mzwake ka tshela ntate
1: o ntate mzwake ka tshela
0: o ntse o sa bamela radio
1: a ntse ke mametse ntate jale ke na le o phazamiseya ntate ke le lo mona
0: oho aa ke utlwisisa kwete
1: ntate waka wa tseba ntate ditebello ke a kgona go di etsa jale ntate batho ba kasheko ga re na nnete gona batho ntate ga re na nnete ntho o ntse o di beile gantle motho yo mongwe ga
0: a fetowe
1: ntate
0: ke re a fetowe o ntse o buile ntho
1: a fetowe ntate a fetowe gona gonagona o bomakale gona gantlentle go etsagalang ntate bophelong ba gago ntate ka nnete ntate ko mametse ka tlhoko ntate o bua le mašhenene ntate mona natal straight ntate
0: ntate mašhenene taba e buang e botlhokwa golo ge tlo nka taba tsa teng o tla utlwa gore jale ga o se o tolokile ditebelelo gantle fela motho wa ba fetowa o etsang
1: okay ntate ke nka leboga ntate ga o le jalo ntate batho ba kaeaete ntate
0: ke a leboga
1: ntate wa
0: a re mabedi o tshebeletso le sedi kgotso
2: tumele motho magato
0: le kae popiki
2: ke tene ke sekalang
0: a monate manana
2: wa tsebo kokolele ka nnete go itlhatlosa go botlhokwa go ipolele go motho wa mofuta fo motho a seka iketsa dikgato ka wena obane o tlhokeketsekeseikgato ke fosaetseng
0: la ga o na le mefokolo o itoloke
2: bua obane o tla mpona ke le molebogeng ke le tsena a mpona ke le motle anti ha se rona ke motho mofuta fe ha ke se ke tlhalo se rona ke jwang e bang a gahlwa a gahle ba ga sa gahle a seke ke bua ho bo ho go na le motho ke se se qeto ka wena
0: ba ne so ke le buile
2: thank you spona
0: thank you le sadie fam dubela
3: tadie
0: khotso
3: tapela vela iwa
0: kamana tele ka mhlompei
3: tapela spona
0: Ndade. tlo ya gaua jwa lengwane swa a reng ke mo mabedi o le sa di dumela le sa di mabedi tsela tsura twang le shwele metso tseletseng ka morao ra ya boraro hey ntate machine ne o buile teba bohlokwa ho lo mono ya hore jwale ha o so tolokile di tibello tsa hao o etsa jwang ha motho a se a sa etse ka mogoding wa mojwetsa hore na o lebeletse le khotlo tla re nka gif tla re khutla mono ke tla ke ke hlalose hore na ge thusane mmogolo wena hore na ge tsa jwang ha o sotolokile ditebello tsa hao fela motho a ntse a etsa diphoso ge tlotla re toloka a re khutla mona mabenkele fela ke tlofa pina ya Puff Johnson are forever more whole life family ba re hlekang a re khutla mona fela ga tla be sentse ge ditoloka ga monate e ntlotsebe gona lo la ha o sotolokile ditaba hantle ditebello o etsa jwang ha motho a ntse a tswela pele o etsa dintho tseo na tseo di kopileng gore a se ke a di etsa a se ntho e monate o bua nnete ha o ile wa toloka dintho e be motho o ntse a di etsa e nngwe hapeape e hlokolosi haholo o se ka fetwa a di kgutla mona ke tlo hlalosetsa ke efe ntho e ne e hlokolosi ha o loka mono ntse marato mo ho na le befokolo e batho ba nang le yone ba tshwanetseng ba e bua pele o itlama gore o tlanka leeto le motho motho yo mongwe ke motho wa mokgatlhelo o le mong fela gape mekgatlhelo mmedi pere tsa mojao bese di batla metsi pele o tlame a bue gore aa nna mabelo mo ke motho a mathang fela dikilomitara tse lesome
4: Sadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo.

0: Ha, ke a leboha ntate wa ka ka mantswe a maholo a makana, dikeletso tse kana le dikgothatso ho ya mmatlafatsa ntate wa ka. Ke moilwa lebeng ya ka mona ka mafletsha mokgobatsana ko mametse maqhubung a 8.4 ntate wa ka. Ke a itebohela hle ntate, o itete tekolo ntate majabajaba ko mametse ha monate ho ya horenyane ya ho katela ntate wa ka. Ke a itebohela ntate.
1: Dumela e motso moratiwa, dumela e motso moratiwa. Nako mametse ka qhubula 92.8. Mokanana Okme ke ntse ke.
2: E motso moratiwa kgotso, kgotso, kgotso, kgotso, kgotso e motso moratiwa. O tshwere paseka makgwa batho ka mona ka botshabelo ka ditšhini. Ke mametse qhubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo. Ha re horeng ya bohlano ntate. Danku, danki sponono.
3: Kgotso, kgotso, kgotso e motsho moratuwa, e motsho moratuwa. Ke molaba ka sephola ka tibang ka mona Qwaqwa Makwandi cluster. Ha ntse ke mametse ka leqhubula 88.2. Kgotso moratuwa, ha ntse ke na le wena, ntse ke na le wena ngwaneso, ntse ke na le wena. Hai, nna ke tsena tsa marato tsena. Hei, o tlhola ke o ikgomosa mona, o ikgomosa ka ntho o se nang yona. Thetse motho, mothetse, mothetse, mothetse, mothetse, mothetse. Until ke a tlo ya hole le motho ye jwalo qaka e ya fitlha ha se le nkane yanong, qaka e ya fitlha yanong e sa lo e kgomosa ka ntho tseo senang tsona. O ikentse ka hara dikoloto. A ke a leboha e motsho moratuwa. Danko
4: e motsho moratuwa ho la dikalaneng ngwaneso, ke utlwa sehloho sa hao empa nka o bolella hore nna ho ya ka nna ho thata ebile ho boima ho re bulla ditaba tse ngata ho motho le so nyalane. Le ha le se le nyalane mpa ho thata ka hobane batho ba bang ba ikimeditse haholoholo jwalo ka ha o bua ka dikoloto. Jwale ka tsela e jwalo, ha o qala o mo bolella hore wena o ya dikolotong tse kae, ke ha tla bona hore mona ke kene tebetebeng a ba tjhetjhella morao, empa ho molemo hore o bue ho na le hore ena a iponele ka bo yena hobane o tlo bo o le bothateng. Ke a leboha.
1: Sponono, kajela, kajela, dumela hle, o phetse. A ko mametse ka leqhubu la 90.3. Ke lebohetse dikeletso, re ithuta letsatsi le letsatsi hore tle re hlabolohe me mmimi mona Maokeng. Tsatsi le monate Sponono.
5: Dumela, dumela e motsho moratiwa, ga monate le kae ntate? Ke phela ka mahau o bua le Mary ka mona ka T-section pela sekolo sa Kgothatso. Se ke mmametse, se ke mmametse e motsho moratiwa. Hei, bophelong o tshwanetse gore o qale ka wena, o itshebe pele o sheba batho ba bang. Tshwanetse gore o itshebe motho moratuwa, o itekole gobaneneng ha o ka emelelana le o sheba maphelo a batho bao bo salela morago. Qala ka wena, o tlo tsebe o qetelela ka batho. Ke a leboha, ke a horeng ya bohlano le wena. Thank you.
6: Ela, ntate Kajela, Mahopholo Marumo ka Pretoria ka mona. Ke mametse ngwana mme ka 88.4. Halleluya.
7: E motsho moratuwa, boitekolo ke ntho ya pele. Metswalle o tlameha o be le yona, fela wena o tlameha o shebe metswalle ya hao hore ke ya mofuta mang, hobane e mengata metswalle. Ho na le metswalle e o lakaletsang botle, ho na le metswalle e sa o lakaletseng botle. Boitekolo ke ntho ya pele ntate, ko disang daemane.
8: Dumela, dumela e motsho moratuwa, dumela, dumela e motsho moratuwa. Sponono. Ngwana me bua Splend Ishmael Kgotlhule ka Bothaville. Ngwaneso, boitekolo ke ntho ya bohlokwa and boitekolo ke hore ha o qeta ho ipona hore o fositse kapa ntho tse di etsang ha di a loka, di lokise ngwaneso. Ho na batho ba bang ba nang le pride, nako e nngwe o fumana hore motho o mong kgona ho bona ntho tsa etsa re e fosahetse e motsomo ga tuo.

0: Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mabela tsebele tso yela sedi metsotso o ke le show me re ho reng ya bone ho ntse mo metsele sedi FM e mo tsomo ratuwa mso a ke ka tshela ka thoba dikalaneng ha monate la bone bekeng ke a tseba hore mo le nte mo sebetseng o tlo di lahla a thi go bona o tlo kena hona le ba ratuwa ba ka be ke tsebang hore ka ona ba sentse ba tswile ka ona motsotso ba hlopha bana be so ba di staff jo lo jwalo ba sentse ba tswile hey sontso hlopha jwalo o lukiswa di captain tsa bana o ya sekolong jwalo jwalo emo tsopara tua e re tle re phethele ka jeno etabetsa rona tsa bohlokwa holo hashtag boitekolo boitlhobo mo re neng re bua ka taba ya bohlokwa ba go bua ditabello tsa hao kapa o toloka ditabello tsa hao dikamanong tse dife kapa dife tse o ka ba le tsona mosebetsing lapeng dikamanong tsa marato jwalo jwalo bohlokwa ba hore o tle o toloke ditebello tsa hao ha bobebe ntate ke ntate ke lebetse bitso la hae jwale le ampalehela jwale o ile a bua taba bohlokwa hore e motse moratuwe jwale ha o se o buile ditebello tsa hao ho motho e be ba ka nnete o ntse a sa fetuwe kapa mohlomong e seng o fetuwe a o phoqo o ntse o jwetse ditebello tsa bonneteng kore ha re na matla hoduma tsela kapa mohlomong maikutlong a batho ba bang hore na ba hlompha le ho ananela ditebello tsa rona jwang ha re na matla hodima seo mehlaena ke dula ke tjho ke vetsa batho mehlana le be ke phelang le bona hore o na le taolo hoduma tsela e o tshwarang batho ka yona empa tsela o batho ba o tshwarang ka yona wena o na le taolo hoduma yona ka rata motho ka moetsa ntho tsohle fela ha yena maikutlo a hae a se moo ha ona ntho ka bangwa etsa ka tlung ka thusa wa etsa eng to tsena ka ofela fela ha ona maona maikarabelo e bile ha ona matla o dumatse le batho ba o tshwere ba o tshwarang ka yona ka pa ba etsa ntho ka teng ho wena jwale le ha o ntse o tolokile ditebello tsa hao batho o ntse ba betsitse hore na o ratang ha o rate eng ha ona matla o dumwa fetola seo ba se etsang ka pa ka tsela e o ba o tshwarang ka yona wena ona le matla fela o etsa sena so re rileng o se etsa fela hore na ditlamorao tsa ditebello tsa o di tla ba jwang di tla itsetla go motho o tolokileng ditebello go yena ha re tsena mo mosebetsing batla mosebetsi o tsamaisa CV ha o sleta o tsamaisa CV mono wa hiwa o ya interview mpile a o fitla mono o tla botswa dipotso a na o ka kgona go sebetsa tla sa gatello ha e be mohlomong ge na le gaello kae kae ge ka gona go bitsa jolo jwana o arabe o utlwisisa gore jwale ga o ntse o araba jwale o ntse gore ee dipula diana ga di ne ke tlo tla mosebetsing ke tlo tlhompha mosebetsi wa ka o tla botswa dipotso moo ana o tla tlhompha baetapele ba ga o ntse gore ee ga o qeta interview jwale go ba se ba ngola jwale gore na o tsamaile jwang interview ba tlo go hira go latela dikarabo tse o faneng ka tsona le tebello eo ba nang le yona we jwale ga ba se ba o hirile o se o theowena o qalelela o tletleba ana na ke batlo o sebetsa mona motho dula o theohetse mona tjena le tjena le tjena he ga ba batlo mpha gefu ga ba batlo nghemisa fela o itebetse gore ha o no batla mosebetsi o ile wa phamisa tebello ya batho bana batho bana ba ba le ntho o tweng ke tebello high expectation ba lebella ha ho lu ho tswa ho e jwale ha ba se ba le bana le tebello eno jwalo e ba mathata iba mathata nesa jale bo hloka ba hore o toloke tebelo ya go rwana o po utlisise ha bo bebe ha ona se tswalle nna se kena ngo sona motho a satse ha ona ha wa tsonelo ba di dikamano fela tse o reng o wa tsonelo ba di dikagabo tse o reng ke na le motswalle ka paki utlwana le mothenwa fela fela tsana tsiri ka mono tsiri tsiri ntse o balotsa le hlaki o ke mo sebetse ung ke kae di hlaki mme mo sebetse tsana tso tlise ntlo ngo ka mo sebetse o tsana tso ri ha o fitla mo sebetse ngo sebetse o be le ba sebetse mmo e se metswalle ha o bolelo ga re sebetse mmo ke metswalle ge ba sebetse mmo taba o go sebetse mmo ha e getse metswalle fela ke tsana tso utlwana re ratane re hlomphane re tsitsane o le ka ga ntotsa ditsebeng le setswalleng sa hao o fumane o na le motswalle le yena na le motswalle wa hae ha o ntse o re ke motswalle wa hao le yena na le motswalle wa hae jalo o ketelo tso se wa muna a o sile o utlwa pelo la bohloko ka bo jo bong o so bona ba ka ka lo tla o tsalo kgise tsa o vetse ara o tse mo ke na la metswalle me mme metswalle ya metswalle ya ka ha go bulela tshwane tse metswalle ya ka ha go bulela go ha ke le motswalle wa ho ke tlo wa motswalle wa ho dibelo lontotse la pemba tsena tse batsebo ke tla thusa ke nale bogoni ba hore ke thuse e seng ke setlamo hore ke thuse ke di dibelo tseo motho o tsaletseng go ditoloke pele o ya kae ka pakae e se mono ke ba mathata na aisa o tshwanetse o toloke ditebello tsa mamelotse le kgwebong go na le ntho e re e bitsang puseletso ya matsete return on investment dikamano tse dile tse dintse o kenyang go tsona o tlame o tsebe gore na o tlo una molemo ofeng dikamano tse dintse dintse o bale le tsona o tlame o tsebe gore na o una molemo ofeng motho e mongwe e bua ka puo ya strateng a re ke ne kaneka wampha ke a ofa fa o fa fie ga ona motlhang o tlobakore mamedine tlo o kenya ka gare ntho ya gore otla wa le setswalle dikamano fela ba nako ketelese le bua ka batho le seba obale motheo wa dikamano tsa lona ga ona botsitso gogang a ona botsitso ho ha ngwa kgwehla wa reketla ke ka hona dikamano tse di letse di ntso kenang ho tsona tlamee di bele mo elena maba bona neng ke buela ntate mo mona ke ne ke ile ka mo fa dino mo go tsaka ana la bothata bo itseng jwale ke mo thusa ka bothata bo jwale ka mo thusa ka bothata bana le bona chehwalo ke batla utlwisise hore lebaka leo ke mo fileng dinomoro tsaka ke o bana le bothata ka mo thusa ka bothata ba nang le bona ya ba o a kgotsofala ntho ngwe le ngwe hantle ka mora matsatsi a mabedi a mararo ke kopanong ke utlwa video call ke ena ke a e dropa ga kere video call ke ga ebe ke sa fosi nne le mesong ka boma 5 past 5 me so nge chaisa past 5 ke re ke botsipa ke chaisa ba lo ka ke tlo chaisa ka 5 wa founa ka bo ma past 5 ya ga bela mo ha ndate le kae a monate e mo so wa dua ndate o tswile o ntse a ntle ndate ke o go ka tlo chaisa mono o so go betse ke la go ke tswa bo go kong ke ga bela founu ya ya ntate a mpotsa gona e se ke go betse ya ba ke mo tlhalosetse ke ntate wa ka o ntse o ntetsetsa ka di video call o ntetsetsa ka nako e sa nepagalang wa ntetsetsa gona jwale ke re ke a phomola ke tlo tsoa gona jwale gape ke ya mosebetsing gape ke kopa o seka etsa sena tlhe mongadi ke kopa nako e tlang nthumelele molaetsa o ngwelele go gona mohlomong ka o thusa jwang kapa ga e bo batla utlwa ntse ke ya jwang ngwelele molaetsa kaka boikokobetso bogolo wa utlwa ntho e ke e bua ka boikokobetso fang fela motho ke a utlwa botlhoko bona ba e sale ga e sebenaneng he ke gogo mositse fela go ne le botlhokwa ka nnete ke se ka mobitsa nnete ebe ke a mo patela go a monggadi jele ke go lokile o ka ntetsela ko lengwe e batlang ga ona bothata ke mane mohlompho e qalang teng e kena geo tlhompha batho ba sena se o lebeletseng bathong ba etse sona mabedi wa tshebeletso la sedi e re ke tle ke di beye gutlo mo ke a tshepa dithopothetse tsa kena ga monate tsa theowela a ntle ga le utlwisisa ge ne go tshwaretse ga kana he ka jeno ga re ja lekomo go le sedi FM re he ke tle ke e late jalo encore ntlhantlha mafu ba re e njabulo Jeff Maluleke a re jalo neti netlailane ka morago go moo he o tla nthumela molaetsa go WhatsApp o tla ntetsetsa o tlo ntjwetse gore na ke ma motho yo o ratang gore o tlo o moetsetse letsatsi ka jeno re kenke jalo encore ntlhantlha mafu a re velo e ntjabule ke ananela maikutlo a gago otlhe o ile ngwana helana ka ona kano tshebeletsong ya lasedi mme ke a tshepa gore tsena tsotlhe ka go fela tse re di tshotlhileng di o thusitse gagolo.

0: Pele-a-pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: Apina ke monate sebeletsong ya lesedi Bruno Mars and a dollar Versace on the floor. Ke le ka fa Linda are ngamthandu muntu. Mabela sebeletsong ya lesedi metsotso ke mashume be dile metsotso le tsenre ya go reng ya botlhano. Mina ko ene ya ntumela he. Gore ke tle ke fetele fela ngaka moima go tswa ho Mina Ju ho utlwa rona e be ka jeno. E Mina Ju e boela e tla ho rona gore thusa gore re tle re phele hantle. Naka moima re go amela tsebelotsenga le sedi mongaka a di thapoketseng.
1: A go di medisa ntato wa ka ke di medisa le ba mamedi ba le sedi FM ka ofela. Ke re botsa di ba ka hle dumelang modimo ke wa letsetse ka mohau. Ke bua hape ke le bo hela motswadi wa rona hore a ka etsa re na rena re kopane. Modimo a mo letsetse ka mohau le yena. Mosebetsi go motle. Batswadi ba ka ke batla go khuthela moraonyana gobane taba ke e ya batho ba ikwelang ba be ba ikela go ya batho e le taba ya lefu le e loreng ga le keke la ratiwa ke motho mang kapa mang. Taba ya tsukiri batswadi ba ka le madi a magolo eleng yona high blood pressure kapa hypertension di baka mafu fela ka nka bea hantle gore ka pelanyana fela wa e tsala gore motho awe a itsamaele lebaka e batsikere ga e ka ya tlase kapa kgatelelo ya madi le yona madi a magolo high blood pressure kapa yona hypertension ga e ka namela ya godimo o feta o o tshwanetseng ka teng go ba le gore pelo se e sebetsa ka fase ga matha a sa tshwanang gore ka sebetsa ka teng jale e Mina Ju batswadi ba ka e laola tsukiri ya gago le madi a magolo ore a nne gantle kana re bua ka malwetse a kotsi a e goreng o ka thekiwa ke stroke kapa o ka wa wa ikela go ya batho yalo wa boeta ntho tse jalo ko re se ka sebedisa mogopolo wa gago go feta ka moo o tlameileng o sebedise ka teng kapa o sebedisa kelelo ya gago gagolo mathata re a tseba a teng a bophelo a dulang a le teng mara ga o na le lefu e jalo le batla gore le wena o tlo o be gantle tse tse ngata tse o di amogele tse ding tse o di fetise gobane bophelo ba gago bo tla pele he bo tla pele motswadi wa ka bo tla pele ntate bo tla pele mme ga o na le tsukiri o na le madi a magolo ntho tse ga di o tshwere ka bobedi ba tsona bophelo ba ga bokotsing o bua nnete e tletseng fela pele ga modimo bophelo ba bokotsing gagolo bo batla le gore o latelele diet ya

0: Besetsa rona dumetse a ke ma shoma mararo fela betsa tsa go fara letse ora ya botshelela thinking about you tio go sinko le zonke tsebeletse ka mantla le seri ya fam mo bene ke la bone ka jeno tsedisa ma jwang tswile ha monate ntodi hantle a re ya leboa bana ba ya sekolong ntodi hantle a le gona se di gaile imvelo lodge hey u ntwe iphena ka mmamedi hle ningning ha o batla o tswa le metswalo o batla o tswa le lelapa le batla go tswa jwalo ka bo di company ke le tle ka kwano ka imvelo safari lodge ka nete le tla gata ha holo ntle ntle mmamedi na le ntho tse ngata maobane re ne re bua laus posia a re tlhalosetsa gore bana ba imvelo ba tshwere eng o e tsala jwang a nyane fela ga o tswa ka mangaung yona mona Bloemfontein ka nnete a nyane fela ga o tswa tsela ena e le ban divesdopo a imvelo o tla e bona plase ntle ka moo re leng teng ka jeno go tloa maobane gantlentle kao fela basebetsi mmogo re kopana ka kwano ga o na ntho e bonateng jwalo le go bala sebakeng se le seng a leja le le kao fela le kene dikopano le le kao fela ke yona ntho e leng gore ya le kopanya le basebetsi mmogo mme re etsa selemo le selemo o se o tla tlhokomela gore jwang kapa jwang re a dula re shebane jwalo le manane wa rona re bone gore re lokisa kae re bone gore re fa momamedi eng re ga re gutla ka kwano re gutle re le mafolofolo a golo betse sa rona dibetse bašwa mabedi a batsero bo metsotso re bele jwalo reka super the biggest one driver chapa tuatla o tla metsotseng mena fela o tlwana jwa
1: ge tsena ka re le ra fumana ditaba pejana tsa ho hlokahala ha mosebetsi mmoho wa mehleng skekete ntate Delon Hlapo re le ra fumana molaetsa ona mamedu ska makala ne re thutse tsena taba kgolo ene le ona o hlompha lelapa hore letle le phethe mesebetsi ya lona etle re ha re bua kwano e be le hore re se ba se ba fitisitse ditaba tsa bona ka nnete re utlwile bohloko re utlwile bohloko ke re sebeditse le yena nako e telele
2: ntatetele
1: o re hodisitse re fitlhetse matsong a hae ob ne se ob e sena skekete e sena ntatetelo mme ebile ntle le mono kada ke motho ana re rata haholo nna le wena motho ona re rata
0: yeo ya petrolo he ha re tower station fela ke ena wa pele a talometse gore hei le ba tshwere ma hei hei Hey, le ha re tswa Mexico ga itse le ya ka nna ke la ka fumana molaetsa wa hae ke le ka kwana a thabetse taba ya rona ya oba Mexico le ha re gutla ka nnete a robella molaetsa thabile haholo se ke ka hopola hape re ne re bua mo radio na ene ba
1: una graduate
0: na graduate
1: a fumana doctorate
0: yeah fela
1: ke na le sene pesa haimo
0: tsheke sa mo le ba le mfela na go bolaisa

0: Hey monna, o sa bona na go nyane ranta e santse na le matla monna.
1: He, nka le bona joang?
0: Impona jole ao ranta e sana matla man.
1: Hai, RIP.
0: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya recoff.
1: Eh, ha o etse motla ya kere.
0: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Number one, Tsotsi. Number one, Tsotsi. Number one, Tsotsi. Tsebeletsong, Yale Sedi FM. Kituli Tilis. Tsebeletsong, Yale Sedi. Mamele Mitsotsu, idula hantle, mashumama bedi, analemitsu, supile, nkabara, rabu supa. Butle, resere, kopane, le, Dr. Lucas Moloi. Rebuisa na le, na, katabena, ya basadi, hore. Anna, ebe, basadi, bantse, basebetsa, joang, makaleng, au, ati, joang, ile, abanna, boholo, ha, holo, makala. Mamedi a thata lofeta ke ana ile ngore a santsaneng a tletse magoa fela boholo fumana gore ke banna ba magoa ke nnete re ke ke nra e balela empa he o na le ka dikgauntsena tsa CIDB maobanyana mona mme re tlo utlwa gore basadi go tsena tsa kago ba ntse ba sebetsa jwang profinsing ya Gauteng le profinsing ya Freistata. Dr. Lucas Moloi kgotsotlhe ntate reo amoela thago wa breakfast show ga tshepa o tswile antle ke a gola ka Gauteng ka mono ka nnete serame se betereng se mo.
1: Kaiseria mucho rutu me dice mucho que le pica o pela la mamá de ir con las van a cerrar una sabila de lo que era rush
2: ya no hausa hausa suena le pasa tía ofita
1: ah es cada jornada de la hausa hausa hausa en paso o sea la cara va a ser la de que chiqui de llena por un paso o sea la hausa y la hausa que está en paso voy a coger la hausa ra y retabón a la caña.
2: Hey, tell her now to a maobani. Rekaika invelo mona dwale. Retsua basa robetu wena Dr. Lucas. Se place yo kholo tjena. Sebaka se sitle. Hey, fela 6 wa yutwa ke 6 Dr. Lucas yosini. Ayayaya. Dr. Lucas re bua ka dikhautsena tsone. Tsone ile go tsona. Mohlomong re fehanyane fela. Ke tsa eng dikgwebo tse di gautse tsa CIDB me dintho di tsamaile jwa mono le teng
1: thata re le ra etela ka mona ka di ne di tshwaretswe ka mona ka hoteng e ne di gautsa CIDB tse di tswang di-Airwork Awards ke gona ke mo di batlang go basadi ba lefatsheng lena la construction ke mo ba buang dikgauteng mosebetsi ya bona e metle ke mo ehile teng go buang ka yona e teng mme ka nnete bana le buang ke ka batshwara setshwaretshwereng kgwebong ena mme ke tsamaeke gagolo empa ka mane ministera wa seba kgada o ile ona ile ka ntshotsentse gore go na le ka nnete 300 million e beilweng ka pesentse bakeng sa go thusa ba ba go betsena ba ba construction ke ntho go go ile ya tsela gore ke go go tsa ba sa di tsela pa tlhomo la construction ke ya mo itlo mo tlhaga go mme di project tsa bona di bona hala le di project tse ba nna go tse ka tswang ka nako mme di tlo di le ba cheating ke la itse samana ha pe mo go la re tsa ba ba ka di ke le ke ha ile ya tswa masubong a ke ka nnete ba tla e eketse ga e ka re etsa dintho tse ngata go thaisetse matsong a ntate mme ke seteka kare ntho tse tshwanang tseo ke tsona tse reng ga re di shedisitse gore tsela ena ya kgodiso e gotla e thuse gagolo ga re ka tabeng tsa kgwebo mme kile ka nnete ne le motsotso o motla gagolo bomme ba la ba botlho gagolo ka mosebetsi wa bona mme re ga o tsamang ke yana gore ka nnete ba etsa diprojeke ka nako mme ba di etse budgeteng ene dintshwentle gagolo yona kata ka nnete bo buile ga tswa dikgauteng ngata gagolo go tloa go itse basadi ba kalang ba kenang kgwebo go ya fitlha ka nnete go basadi ba nang ka nnete le di-disability ba le kgwebong yona ena ya construction mme ga letsatsi le bula fela gao ya pele leng yang kua ke company eo bolang bakeng sa construction e la tswa ka ona ka solo e tswa ga e tedi kamana di tswang megalo marogake ke sebaka nnete a ile a kala a le incorporate wena thata ebile a kala ona sebetsa e incorporate mme a tswa a kena kadeng tsa kgwebo ya ba kena kgwebo ya construction go aga di-project kamane ka bo tsa solo ka bo tse di kamane ka Freistata wetsa di-project tse ntle gagolo mme ke ena ile thusa teng ka gao nyanka e nngwe gape e ha letsatsi ga bosibutse bo tsamaya jalo mme re a bona gore kannete batho ba kenang kgwebo ba kena ba ikeditseditse go sa gathaletse gore o kena ka nako e feng, o kena o se o le mogolo gaolo, o kena o sa le motšha ga o ikemiseditse ditho di a tsamaya, mme bomme ka nnete a tema ya bona ya bonagala
0: ke taba tse kgothatsang gagolo tsena tseo o re jwetsang tsona ha le le ka mo gagolo bua taba ya tshegetso ya ditšhelete bakeng sa diporojeke tsena na go bonagala go na le phetogo tabeng ya gore basadi ba fumantshwe tshegetso ya ditšhelete hang ga ba se ba entse meralo ya bona ya kgwebo ke botsa jena gobane go na le banke nngwe kile ka fitlha go yona ke makaleletse kamogelo e kileng ka e fumana ke ba gopola gantle ka mogobaneng ba bata ka teng dilemong tsa go feta fela ka fumana ka nnete se ba batla ba thapile nna ke tse dintsa dintlha tse e leng tsa tlhaelela.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ditaso, masatsi a mariha a makgutshwanyane, mme seo se bolela hore hangata le tsamaya lefifing. Haeba bakganni ba sa kgone ho le bona, maphelo a lona a ba kotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonahatsang kganya, eketsa ka methalo e bonahatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo, mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu. Ha ho kgoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bonahala ha se kgetho fela, ke tshireletso ya hao. Bonahala, mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
2: The biggest one to drive at a whole breakfast show. Just sit there, pesa ka otlo otso tenka kwano ka Imvelo, ka bona ka Imvelo Safari Lodge ke mo re lenteng. Ao. Tsama ka sesetla go loka nnete, mo ba ne gela ga o jwetsa ne re bititsa o sposhia ka kwano otlo jwetsa di thoso ka tsoka di fumanang ka kwano ka Imvelo. Next santsane kitsho, kitsena di atla bo makhufe bo mang. Ha le batla ho phola ha monate le metswalle le eng tlhong ka kwano ka Imvelo le tlantshwara ka letsolo le batle cada room hona le room e bitswang cada room. Yes, ke batla cada room ya ke yona entlo di feta ka ofela mo o si Zanele ho jwang buela ma ya umbopo ka stoza ba go umbopo eh ba tsone ke ona ke
3: Mogole alolang ka ona o letlabele minne duvei ka ona o letlabele minne di shiti ka ona motho bo bone ka di ainetse u di mabethe mo ke le a ithuta hona letsela ile batlang o sia papusi shebe ka yona e etla jwantse
4: e a re ya rutwa re fitla mona motho ba se bohle ba rutwa le nna ke le ka rutwa hore re alola jwang bethe ke rutu a holo ke mme a bitswang mme Sophie se ja batho ke rutwe ke yena ane ke mola wa letsatsi lena di shitse tsona di fihla di a new tswa laundry empa rona re di alula o tlameha o tise bethe ha howe alule e bona ha le motshetse wa e alula le mong la e alula le lwa yedi empa magetlo a mangata re alola ge le bangwe ba ne mosebetsi wa re petetsa ga mme ya go emolemong a e rumong di purposing tsa hae a lo dikolomaka so we alole mo o potetse o subele o potele ka nkani o emele mating o e shebe hantle ebe motshetse
2: o re bele sebitsi se le seng
3: ha ha we alola jalo ya hawa yo ha isa le o alola je mo mosebetsi
4: ha nka o jotsa ntwe makatsang ha isa le ke fihla imvelo se bile ke le ka reka di shit tse le nna ne ke sa ke sena tsona mo kgidula
3: ya
4: bo ke ke kwa ela mbethe ke nna ya ka bethe se ke ke le ka reka ka bona malibela ho ha tshuna ya se bile
2: a re shebe rona re le batho ba sebedisang mohlomo marobalo a fapaneng ke kala o bua le motho wa housekeeping king ele sa ga teng ka rona di clients
4: o sa ntate ba tshukala ha ke bua nnete a re na ntshe re tla reng ha re rate ka ba itiba gona go bane ha le le mona ke bolela ke bo bolela gore ge ya phela malapeng
2: a re bua nnete man ba bambala lo kena motho ka nnete mohlobo ngo na miletse ngata
4: o a tsena ke di ntse re di tloetseng ke tla fumana ba bang he ba ntse jwalo he o di ma di shiti di shiti di tanya o re jole e ni ka hona ka nna no ko yo re di kenya metsing ba ntse ba yentse ba bang wa ipotsa gona o fitlile jwang thonyane e kwaelwa ne trasi o tla ba le phethotsi o ipotsa gona motho o fitlile jwang ka bona he be le taba tsa o tsantsa ntho tsena tse tsa la go bona mona ke lo sing he dinga da dintho tse tsa la
3: ga
4: di bona
2: tsa ba bona metsolo to tsa ba bona
4: I'm going to go to the house. Ke ka ja di jo tsao seng ka hore bo re be di seng ya ha o tswa jalo gona ha re hola ho mohlano sentse re ka leletse ya o motho a robetseng ka hore mohlano sentse a tsuile a sa a hlokisa dibaka tseo le tlo je tso sebeletsa ho tsona le jella ho tsona ho ba kana go nga le jelle dibakeng tse tshwanang o fumane hore le sedi le jella mona company itseng jella mo tlamya hore ha e betsa hore bo supa re se re di hlokisitse
3: ke batla le paka mohlomong ha letsebe re tsama ya mafatsi ba di bona ka ntle ka mo Africa bo rock yona fela na heketse bang le Singapore e le gore di shiti di shebe ha di le ntsha mehlae
2: yeah
3: o robetse masiwa feta mbo
2: yeah
3: America ke santsane ke tlo batshwagela meeting
2: dietsa
3: ai khona card
2: dietsa dietsa ba la bana tshintsha
3: ai khona ne ha ba fiele lu fie
2: o tla fiela we
4: re a phela malapeng re a phela ha ne se ka imvelo bongata ba rona re be re sena mesebetsi re a phela and ena le diphepetso tsengata re ita batho re ithuta hore na le baeti ba rona ha ba tshwane o mong o tla mona a itse o tlo phodisa so empantsa tsiba hona le ntwe mo e mogopisitse morao a fitle fela a
3: hello
4: rona but ho bana jwa le re batho ba sebetsang le batho re tlameha gore ka mihla le metsatsi re rapella ho mogela modimo a re fe ho ikokobetso le bohlale ho re tsebe hore re sebetsa jwang le batho ba
2: bang amen amen
3: ene le a smile mona imve batho ba hona le batho ba sukudisa jwang ka smile
2: ya a ka nnete
3: mona o re ka ausi ha o sa smile ra ke bo be ba ka bo jwang
2: a mona la pe jole ke batla ho utlwa hore nna nice lake mona o kadile o head of housekeeping ana jwa o kadile o etsa eng
4: ke fitse zona housekeeping
2: eh o fitse zona
4: but yeah ke le a general worker jole ke batho ba bane
2: o hlokisa o etsa
4: mo ke hlokisa ente
2: kana lo loga mona wa tsiba makhulu wa matala o thosa o loge
4: Ke tsa jwa le ke pick up season jwa le hotlo ba busy. Mo sontse ho le busy ha ho sentse re bona le rona hore ho busy ha batle. Ho tlo bona botle bo rena le bona le le thabo le batlo le fumana ho sebakeng sa rona.
3: Mora jwa wa ka re ya le bo. Ke le bo ha ho lo
2: bua le wena.
3: Re le bo ha ho lo ka mo rata mosebetsi wa hao le rona re kena phapusing tsa rona. Re gona ho bona ho.
2: Yeah.
3: Wa tsiba le toilet paper mamedi ba ietsa kholong. Ba mina kholo o fumane pechitsa ha ntlesa leketle fela. Wa tsiba toilet paper ba ietsa. Ba le kiki a di fita mane ke fumane mmata ona lo ona ba o yentse hempe.
2: Hai mai.
3: Eh pila stepo simane ka re yes.
2: Kimvelo. Yes, kimvelo. Ka itse ya ka re bule a holo ne.
4: Nna le bule ma holo.
2: Shapoda ke a uzanele ke zalele. Mkhosana.
3: Mkhosana.
2: Mkhosana.
3: Mkhosana.
2: Ah, next sense ani ke tshe kholo khitse ya ka.
3: Sense ke ba tlhaba. Ba tlhaba ne ne ke tshutse ke tshe. Ba ke nya bet.

0: leloko la botqhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka ditlhahiswa tse jwalo ka 8 kg spa wolf dry dog food ntle le puppy ka R149.99 o boloka 40 rand. Kapa 175 gram dental hygiene soap dife kapa dife tse pedi ka 28 rand o boloka 8 rand. Ditheko tsena di tholahala ho fihla ka la 23 August. Ha tepa isa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fa sa le rona. Bohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.

0: di thori o mametse tsholwana moletsane le nane o la itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e robedi ka mora hora ena ya borobong. Ke a o bona ngwaneso ore hei le nketsa jwang Lesedi FM. Ke labone kajeno me re le rauneletsa ma Cecilia a St Paul Jesu Kingaka, rauneletsa hape Lebo Segobela a re nyakallang lefatshe lohle. Mamedi motle ere ke tle ke o hopotse hle jalo ka o tseba kajeno he jalo ka re ile ra bua maobane ke tle ke hopotse momamedi Hoseng hona hore kajeno re tla tshwara tshebeletso ya bofifi ya ntate Tello Sekete Nhlapo eo ikileng ya eba mosebetsi mmoho le rona kwano e le rametšhini. Me mosebetsi o tla qala ka hora ya pele diphaposeng tsa kgaso tsa Bloemfontein. Me o tla fela mane horeng ya bone. Me ke mosebetsi o e leng hore o buletswe le wena ya seng tshebeletsong ya Lesedi, me o ne o tsebana le ntate Tello ka tsela tse ding tse itseng. Le wena ngwaneso o amohetswe hore o ka ba teng mosebetsing wa kajeno, a e ba mohlomong o ikutlwa o batla ho ba karolo ya tshebeletso ena. Me re ko hopotsa hape nako ke hora ya pele o fitlhele mane horeng ya bone. Ke ntate Tello Sekete Nhlapo, a moya wa haehle o phomole ka kgotso. Motho ya neng a na le kgotso mane, a na le lerato ka nnete ka dinako tsohle. Ha re fete mona
2: nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Obidi wa tlhaki.

Ke o dumedisa le o sengona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la kgwedi ya phato le tswella pele le reng mosadi o seke wa thetswa. A re fumane lentswe la Modimo jwalo ka lengotswe bukeng ya Habakuke kgaolo ke ya bobedi temana ke ya boraro. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena gobane tshenolo eo e sa duletse nako ya teng empa e tla ithahanela qetellong e keke ya thetsa ha e ka dieya o e lebelle gobane e tla etsahala ruri e keke ya fela. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. Mosadi o seke wa thetswa, emela nako ya Modimo. Habakuke o ne a botsa Modimo ka lebaka la bohloko le ho hloka toka. Modimo a mo araba ka ho mo tisetsa hore merero ya hae e tla phethahala ka nako e loketseng. Hantlentle Modimo re ho Habakuke, ditshepiso tsa ka ke nnete, ditshepiso tsa ka ke eya, ditshepiso tsa ka ke amen. Seo ke se tshepisitseng ke tla se etsa. Ho dieha ha se ho hana. Mme tshebeletso ena e re o seng, ho na le basadi ba emetseng lenyalo, ba bang ba emetse bana, ba bang ba emetse mosebetsi, ba bang ba emetse phodiso, ba bang ba emetse katleho, ba bang ba emetse ho phahamiswa. Mme ha ba bona eka nako ya feta, ba qala ho nahana hore Modimo ba lebetse kapa Modimo ha ayo. Empa Modimo ha a diehi. Modimo o sebetsa ka nako ya hae e phethahetseng. Seo Modimo a se tshepisitseng o ya se phethahatsa. Mme nako ya batho ha e tshwane le ya Modimo. Motho o tshwara

0: o ska ba tloa ho boteng ba bo modimo ha e ba ana ha ka suta ho boteng ba bo modimo o la emela modimo ka nako ya modimo le hana sombua a ema ana a emetse nako ya modimo le wena mohlolo wa hao phunyeletso ya hao yatla empa e tlatla ka nako ya modimo emela nako ya modimo ska tata ska ipapisa le nako tsa batho ba bang ska tatela tsa batho ba bang ska re ha o bona ba bang ba se ba fumane tsa bona o bo tata e le gore o hulwa ke mohono ka gare wena mosadi o ska thetswa emela nako ya modimo yatla nako ya gago ka kreste morena ke re kutlo ha e beketso amen.
1: Le bohle ntate muruti thabiso ntlatseng mo mamete motle ha re molebo e ka molaetsa o matla o a re file ngwana ho seng hona me re tsola pele heka le nanao la e tabulle me rentse re hasaka wotlo re le ka kwano ka invelo mo mamete motle ke letsatsi la o qetela la kopano ya rona ya gorula koko e mona he re tsotla dintho tsohle tse amang station sena sa lesedi le mosebetsi wa rona ka kakaretso rona re ntlafatsa kae re kopane mona le baetapele ba lekgotla la gaso la Afrika Borwa basebetsi mmoho me re ka kwano he baetapele ba tshebeletso ena ya lesedi re kopane ka kwano he a re a bua he wa bua ka kwano mo bamedi motle e mo le mong wa hlahisa ore nna mona o itlhabolle ke batla ho isa tjena ho tjena ho tjena re sebetsa tjena le tje e mo le mo wa ithalosa ka mane e be nto botswa dipotso he ho be o thata wa ile se thata ke kutle batho ba ga lona le sebetsa mna tse le moeng a a wa ile se thata mo ma medi motle te u hlola tsha wa ile se se thata hampe e thata mo ma medi motle jale ke hona mo re ithutang teng mona he le hore re tsebe re matlafatsa kae mananeong ana a rona a tshebeletso ya lesedi ka jeno mo ma medi motle ke letsatsi la labone me jalo ka rile ra hlalosa hore mosebetsi mmoho le rona wa mehleng mohlo wa mmile le ena ka nnete o hlahetswe ke ntho e bohloko ka tsela e makatsang ka ho hlokahallwa ke bana ba hae ba babedi me ha ke ntse ke sheba dintlha kwano ka jeno ke tshebeletso ya bofifi ya bana bana dedi le katleho mmile me tshebeletso ena ya bofifi e tla tshwarelwa ka mona ka lapeng ha bo bona ka mona ka Valtrift ka hora ya bone thapama ka jeno e tla tshwarwa ka jeno ka hora ya bone thapama ha bo bona ka mona ka Valtrift me mo mamete motle ke mosebetsi o tla tshwarwa ka jeno he athi wa lepato he mosebetsi tla ba ka moqebelo ona o reyang ru lebile me ho tla ba le tshebeletso ya kereke e tla tshwarwa ka hora ya bosupa hoseng hona ka mona ka Valtrift me tshebeletso e tla qala hantle ka hora ya borobong o fitlhela ka hora ya leshome le motse o mong ka mona ka Vereeniging Town Hall me he ke mo tshebeletso ya bona ya lepato e tla beng e le hona teng ei a re tsebe ha re tsebe wa tseba gore na re reng bohloko bo tsena ka nnete motho a o tsebe gore na o reng o reng ntse re re fela kgaitsedi yaka phephi phephi motlhongwa phephi ba hamile ka ofela phephi bana besi phephi ke ntse bo hloko ka nnete e tsa etseng jalo so utlile he mo mabende motle tsebele so ke tse o he ke se ko ne le ditse tsona hore na ditlahle ditsamatsama e jwang mafelong ana a beke ka moqebelo ho ithabolle ere ke tla go bapalle pina re ya mane he mo re tlo suthela metsole rona ya tsohang ke pina ya vuyo mokwena a vuleka mazulu
2: Sebokeng di lonalia ananelwa Lesedi FM le le khubungla 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa

0: le lepina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle moo le mametseng lenaneo lena le le hona teng. Nna ka lebitso ke mme Mathepi. Ke boetse ke thabile haholo ho boela ke ba le lona hape mona lenaneong la rona le monate la Tsohang.
1: Dumelang metswalle, nna ka lebitso ke Hlone mme ke a le rata.
2: Nna ke Kananele, lena ke letsatsi le leng le monate. Tlong bohle o tla mamela pale e monate.
0: Nna le a tseba hore senkankane se dula kae? Nna re yona.
1: Senkankane se dula ka rametsi le moo ommeng teng mme Mathepi.
2: Nna re yona e phela morung. Hape ho na le tse fumanehang dirapeng tsa diphoofolo tse hlaha.
0: Le nepile bana ba ka. Senkankane ke sebopuwa se senyane se phelang ka hara metsi le tikolohong eo ho ommeng ho yona. Nare yona e phela ka hara mobu. Mme ke phoofolo e hlaha. Dinare di boetse di a fumaneha dirapeng tsa diphoofolo tse hlaha. Metswalle, ha re mameleng pale ena e latelang. Tsatsi le leng ho ile ha etsahala hore senkankane se senyane se bone nare ha e ya letangwaneng. Senkankane sena se senyane se ne se maketse haholo.
3: O ntso etsang o ntso khumakhuma tje.
0: Ke nare eo e botsa senkankane se senyane e hweleditse.
4: Ke potsa mofuta ofe eo potsang yona nare. Ke ka moo ke tsamayang ka teng.
3: O na le maoto a mane jwalo ka phoofolo e nngwe le nngwe. He?
0: Jwale senkankane se ne se sa utlwisise hantle pherekano eo nare e nang le yona ya ba se ya arabela.
4: Motswalle, bona ka moo maoto a ka entsweng ka teng. Ke nnete ke na le maoto a mane. Empa a ka morao a fapanelang ka pele. Ke ka hoo ke sa kgone go tsamaya. Empa ke kgona go qhomela hone.
3: Oh, ke maswabi tle.
2: Ke na le maoto a mabedi. Le nna nka kgona go qhoma jalo ka senkankane mme Mathepi.
0: He, o ka kgona. Ga o batla, qhoma ke wa, o tla kgona. Go lokile wena Kananelo ngwanaka. Pale e sa tswela pele.
3: Ke maswabi ka gore ke galefe, empa ke sena lebaka. Ke tla ba motswalle wa gago. Ee, ho tloha hona jwale tjenana he, ho ya hwi. Empa mpolelle hore na o batla ho ya kae.
2: Ke thabile mme Mathepi. Jwale senkankane le nna re ke metswalle.
0: Le nna ke ikutlwa ke thabile ngwanaka. Le ha o le jwalo pale yona e sa tswela pele. Senkankane jwale ke ha se thabile ke phetoho ena ya boitshwaro ba nare. Se ile sa re.
4: Ke lokela ho ya letamong lane le pela sefate sa mabelebele. Empa ha ke tsebe hore na ke tla hlwella mokokotlong wa hao jwang.
3: Ska tshwenye. Ke tla kgumama ka mangwele hore o tlo tsebe ho hlwella mokokotlong ona wa ka.
0: Senkankane se ile sa etsa ka moo sona le nare di dumellaneng ka teng. Empa senkankane ke ha se sa kgone ho hlwella mokokotlong wa nare. Bobedi nare le senkankane se senyane di ne di so tsweile ka sena se etsahalang. Qetellong senkankane se ile sa kgona ho qhomela mokokotlong wa nare. Empa hang fela ha nare e leka ho phahama, ke ha senkankane se thella, se wela fatshe.
2: Ke sona ka senkankane sena. E be ha se a lemala mme Mathepi?
0: Tjhe bana ba ka, ha se a ka sa lemala. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha ba ntse ba leka ho tswela pele jwalo, ba ile ba bona leba, le tla leba le.
1: Bothata keng? Keng ha lelemo?
0: Ho botsa leba ha le ntse le tsorama sefateng se haufi le bona.
3: Ke entse tshepiso ya ho pepa motswalle ena wa ka, mokokotlong ona wa ka. Ha re leba mane letamo le haufi le sefate sa mabelebele. Empa ho bonahala motswalle ena wa ka a sa kgone ho fihlella mokokotlong ona wa ka.
1: O re o batla ho pepa senkankane mokokotlong wa hao. Na ha o jwalo?
3: Ee, ho jwalo.
0: Ho botsa leba.
1: Ke na le leano. Ntsha le mmorao ho ya mane letangwaneng. Wena senkankane, qhomela ka mona ka metsing pele.
0: Senkankane sena se senyane se ile sa qhomela ka metsing. Ya ba se sheba leba le nare.
1: Jwale wena nare, kena ka metsing mme o dule ka tsela eo mokokotlo wa hao o tla thetsa metsi.
0: Nare ile a etsa jwalo fela ka ha e ne e laela. Jwale senkankane se ne se utlwisisa hantle seo. Se neng se lokela ho se etsa. Se ile sa qhomela mokokotlong wa nare ka potlako. Mme sa dula se tsitsitse. le na re ke a itse ba seo e lokelang o sietsa ya ema butle mme ya tswa ka metsing e pepile senkankane mokokotlong wa yona jale ke a senkankane le na re di thabile haholo mme tsa leboa leng
3: mpolelele gore na ke use kae
4: o senkesele tangwaneng ke batla nkise lapeng laka ke bolela mane ka morong
0: ga leba le elelelwa thabo e diphoofolong tsena le ile la fofa la itsamaela ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoo ke sebopua sefe se e neng se le sennyane mme ke sefeng se e neng se le segolo
2: senkankane ke sona se neng se le senyane mme e nage e ne e le golo
0: ke manyaneng a bontsha go nyatsa go senkankane
1: ke nare memase
0: ke manya ileng a tla ka tharollo ga senkankane se ne se sokola go tlwelela mokokotlong wa nare
2: ke leba memathepe
0: ke e se wena o ithuthileng sona paleng e ya kajeno
1: ke gore ke ntho e ntle go phela ka kgotso le batho ba ba memathepe
0: ke a leboa metswalle
5: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipane e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tseng o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya ntle me mathepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: di tabatsana tsa ra ele shume di fella mona boela momela tseding hore nya le shume le motso mong ka Kenny coach Modupi
1: kele ba hle tsietse moholadi mo mamede motle re be hantle mesosung e meraro ka mora hora ina ya le shume mo khatlo kwa bobedi wa le nana ola e tlabolle tsebeletseng ena ya le sedi mo mamede kena le taba e o ke lakatsang wetshotla le wena mesosung ena e le shume le metse mehlano ka mora hora ina ya le shume me what's up kana ko tseding boemo ba bophilo maemo ao re kopanang le ona a bophilo kana go ngwe o fumana maemo a bophelo a utsukutla hey a utsukutle mo mamide motle empa o dule thapelong hobane o tseba hore ya re tshepisitseng wa tshepahala o fumane kana go ngwe o botsang tate modimo dipotso hore ntho ena ke rapeletse ke rapedisa ka mehla empa ha un pedikarabo ho ba ne rona re le batho re batla di nthodi etsa hale ka mo rona re batlang di etsa hale ka teng e seng ka mo modimo a rata di etsa hale ka teng ho pula hore bo pilong re na le di nthotse ngata tse o re direrang empa modimo ke yena ya di phetha hatsa jole hona le mo uileng wa la hlatshepo wa bona di thapelo tse o di etsang e ka re ha dina thutso ho bane karabo e we batlang ha o so ifumana jwale taba ya ka kiena hore ebe o ntso la hlehetswe ke tshepo le ka jeno na kapa o ntse o leka hape le ha bona hore ha ke so fumane se o keneng ke se rapella kapa ke se rapedisa na o ntso o lahlile tshepo kapa motsotsong ona ha ke bua le wena o re thuli entse ke le ka hape khutana ke se o khothalletsang hore le ka hape se ke wa fellwa ke tshepo se ke wa fellwa ke matla o tontetsa Mr. Sungena e le shumele metse mehlano ka mora hora ena ya le shume 086 000 3084 086 000 3084 re ha ntse o le ka hontetsa re nke Tshwane Gospel Choir o mohau
2: Bethlehem e ba le qhubula 88.8 ka pa downloader SABC Plus app ba ke sa le se di FM ke molelwa.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Mamedi ke la bone ke o hlabolla ke ithabolle re o hlabolla ka mmino wa sedumedi me ke tse taba ena re lakatsa wetsa hlalwana 0860003084 ke tse huena motsotsong o na o santsane o felletswe ke tshepo ka pontso le ka hape ka mora hore ho be le nthwena e o rapedisang bophelong ba hao kapa e o rapellang bophelong ba hao empa House of Manedi Karabo. Hona le monyareng Thuli ke ntse ke phehella ho rapela. E mong re Thuli ke felletswe ke tshepo. Ke bona dithapelo di santusi. Empa re re ho ena na. O ntso dutse mo mo reng ke felletswe ke tshepo kapa wa leka hape na. 086-000-3084. Mathata rona ha tshwane. E mong le mong o tseba seo a se rapellang ka bophelo ba hae. Hobane dintho tse etsahalang bophelong ba rona ha di tshwane. E mong le mong o rapela ho na le seo a se rapellang. Seo se tsejwang ke yena le Modimo wa hae. 086-000-3084. Lesedi FM, Momamedi Dumela. Hello.
1: Ke tlhola metlhola.
0: Dumela hle ntate o phela jwang?
1: Ha monate le ka nne.
0: Ha monate ntate.
1: Ke me o bua le go tsama ka thabantsho. Ke sedila 87.8 le na le 3 ke thotse ka thabantsho frequency.
0: Okay ntate, molokile. Re tla ingola fatshe re tla tsebisa ba baholo. Eh.
1: 89.9 hona le mela hona le mesalile.
0: Re le bhanda tika ka tsebiso eo re lebuile haholo. Thank you ntate ha re nke mo mamete mo 086-000-3084. Lesedi FM dumela.
2: I told dumelang.
0: Dumela mme o phela hantle.
2: Hamonate le ga itlo.
0: Hamonate mme.
2: Hey, ke kuma ke ba na le ntse ke rapella. A ke khathala ha ke tlohelle sa phumola. Ba pele ka ntemple la gore ha ke a kiba ba ha ke a tlo lentse ntse ke kopa empa sele ka matla ka sele ke a phumula empa ntse ke na le tshepo a pelo e tlo ntlhulela ntse engwe le engwe ke batla ba ntse na le mo pakile bonga ha ke fele pele ke empa fela ke phumula kana go nkutlwa go tsela ntse ke na matla go gapela re fela ke phumule ke boela ke kana gapela to la kana go mo ya wa ka ga ngwa luka
0: ke rata mona mo reng ha ke fello ke tshepo empa matlakana le ho fela me o tsebe hore mo matla ha o a fellang teng ke mo matla modimo a qalang teng jalo ska fello ke tshepo thank you monis ke le bile ho ha se mo hem pamiti dumela
3: tole
0: dumela me
3: se teng tuli wa le mara mko na ka khile ka dino
0: Os Maria?
3: Tuli, bophelo mona ho boima. Ke le ka fella ke tshepo tuli ke sebetsa ha tuli di le hae le kgodi tse seven. Ka kgola kgodi tse tharo fela tsena tse ding ba re ha ba sa afforda ho mpatala bana ke sebetse ka 2020. Empa tuli ka fella ke tshepo ke la ka dula nako e kereke di bulelwang ke la ka dula ke sa e kerekeng ke santsane ke batla bonna bo ka kagare pele. Tuli ke a kereke. Ntse ha ke tloha mo Thuli ke kena ka re kereke, ka sebetsa ka thata Thuli, ka rapela ka thata, ka etsa dintho tse neng ke di hloka tse ding, le hona jwale Thuli a so yene, ho sana le tse ke di hlokang. Tse ke kopang Modimo hore ha ke rapela a tla nthuse ka tsona. Ha ke lahle tshepo Thuli. Ebile ntse ke kgothatsa le ba llang ba nfounelang, ho na le bo tshuleng ha ba lahlile tshepo ke re, God never say never. Tamolo uyene o bona le tshepo Thuli ntho mo le mo yetsang ya rapela tsa mo rapela ka timelo
0: rapela ka timelo ke ne bile hole
3: ke ne bile Thuli
0: thank you me tsantsi le ne le ke hape motho ko leka ska bo so fello ke tshepo fela ha rana ko mametse le Sedi FM dumela dumelang
4: dumela Thuli le kae
0: ke teng me okay
4: ah ke teng Thuli ke o bua le mme mini mona mau kere tapelo em tapelo ema
0: Nne ne o tsama o gaua mogatiwa ha ke tsebe rona ke fete o tlole ke hape ka pajwang tsole pele ku utlo he Nne ne o gauhile o tlale ka hape me re lebile ha o le sedi FM dimela
5: Hello Kiri baby
0: dimela me
5: le ga e Kiri
0: ke te me wa ka o kae
5: Kiri baby na se ba tsheke ga pelisa ke kana ke re ke a oma Mose, ke da skotosari, aet. Mantibua, ke da skotosari, aet. Kore, ke rapela nga demu jmura, anitansi. Hanka wana, ke nale haka. Hanka wana, ke nale haka tiri. Gale wakakulo.
0: E, impaputu ya kaki hori, chapelu nzeta hau, hona le mo ufelu wa nke matla, oza ma ufelu wa nke matla. O tsama o fellwa ke tshepo o bo re hey ke rapetse mpa dikarabo ha ke di fumane ka pa le ha go le jalo o ntso phiella o le ka hape
5: ke ntse ke phiella thuli baby o tse ke tshela pele ke go mama ke rapela ke tsa skoto sa go ha ke tsoka ke fellwa ke maka ke rapela a thata we mora na modimo ha o ka tsisa ka haela kana ra
0: Thank you, Mekele Bill. Lisa DFM, Mumamedi Khotso. Hello?
6: Hello, Sulil, guy.
0: Kite mwaka eme?
6: Kamu hao.
0: Eh.
6: Eh, amne. Dikoko di teng, kere chanzen kari kapele tolano. Nape kibonin tate mudimu anka gaba, aus tulu watewa. Hose ngata. Kana ko mo e ntwe ka re wa gathala ntwe re hey ho buima empa ha ho batle re inehela o tsholwana le ha o tsore mme le ha o ntlage da ke mdimo o shebile fela ke ka le ha o so sa khumane la o so bua fela go ntate ke a gatela hore ke kopa o ntle ntshwetse o a utlwa ntate modimo ha re bua le yena ngwanetse
0: Mme go utlwa hantle ke le buile mme wa ka.
6: Ke a le wa tshilana sa tshile monate.
0: Tsa tshile monate le ho wena my darling. Le seri ya FM mo di khotso.
4: Mme la tshili.
0: Dumela ma le kae?
4: Le kae?
0: Ke te mme wa ka.
4: A tshili ke re na thapelo. Ha ke se le matla. Ha na ko engwe matla ba siko ke tswela pele ke rapela tshili go ba le ka thapelo e bone tse kgolo mele ona wa ka o hanang ka dilemo lemo ke a tseba gore ha ke dutse thapelo ke na le tumelo ya gore ke tla be ke fole le ha ntse ke tsamaya ke le jalo ga o no mpona gore ke na le bothata empa dilemo tse sa le ke phela ka boima bona ke be a di chapelo mo ke re mo wa ha o tsene mo le di wa Israel o ke wa re ke a kula empa nna ke a tseba gore ke a kula ke mathadi dingaka empa ka chapelo ke na le matla a matsha thuli ke a le bona nne nini ma o ke
0: me nini ke le bila ho le mewa ke le sadi dumela
7: dumela mam thuli
0: Dumela ma le kae?
7: Re tla le kae mathini?
0: Ke te mam.
7: Mam ke di mathapelo yaka. Wa se ba kene ke dilwa ke ratela ha ke se ke dilwa le bana ba ka mona le bana a sebetsa. Ke ga tla ndate modimo go ba ka ba ka mpa ba thola mesebetsi. Ke a pelo tsa bona. Ela ndate modimo a nthusa la bana ba ka ba sa kolo. Ba o thola mesebetsi mme mam thuli. Bona ga re ntse ke lalala ga la mama ntse ba itlela ma a bona le bana ba bona ba ntse ba hira jwa le mare mo yo na ga ye tete buri bona botsa ka ma hao ke ntse ke gapela mang ntse go le mara tlela na bona tete buri bo a ba thuse ba sa mae ke reke ba le tsule ha bona tete ba la pa bona ana ga re tike ra bala bona tete buri me dilwa ke gapela ka mehlala ka batsatsi a ka bala haka a ka bala bo haka para ba ka ba tswe ba la ha bo bona
0: Mme, o mametse hantle ke le mme
7: ba. Thank you, ke tlile ba di plasi.
0: Thank you, Moratiwa Kilebohile.
7: Thank you, Kilebohile.
0: Hasemohe, mabito yike metsotso e mashoma mabedi le metso e tsheletseng ka mora hora ya leshome harenke a le mong fela wa o qetela. Hello.
8: Mme.
0: Dumela mme.
8: Ke ka thuli.
0: O ke ntate le kae?
8: Sorry. I'm not the thuli. Thuli ke tsake phiela ka mehlale matsatsi thuli. Ke ntate Pitso's community manifesto from Goodman Toronto. Thuli baby mehlale matsatsi ke dilala nne ke dilala le nna ke ha re phelle. O na le mola ra ba tla la sa tshepo teng na le yena makale ba ka la ba re batho ba pheletseng re phetseng ka ra ke re tsena go kgonnenyana. Ke re phiella mehlale matsatsi re dina se tsela se re pula tsa le sono ha dina ka mehlale matsatsi modimo tla re rothisa tsa le rona marothodi a mahlono no thuli baby. Obane ha re sa phele thuli baby modimo o tlo bona ka re ya moleka. Obane ha ofa re a lebala gore kana modimo o la ra sohlea a wa refa re a mo lebala re ka tom o refa ke ka hona kana kong a nka nako e telo lo santsa teka tafole pele a lukisa mo tafole ya dilo ya bophelo ba rona thulo bane di ra dingata ka mehla le matsatsi modimo ka ofa ka shekule na o sana bo tswa bophelo ba bophedi bana ba ba sohlea thuli baby. Allo o santsa a lukisa ma emo thuli baby ke ka hona ke re ke dula ke phiella ka mehla le matsatsi thuli baby le nne ke dula nlene ke le boela sehlosa o thuli baby tlhapelo e maatla ke senotlolo sa bophelo ke itshetlhile ka sona ka mehla le matsatsi thuli baby. Ke a leboa ko leboa nna thuli baby modimo wa etse hantle thuli baby
0: kgotsa ntate. Pamidi motle ke mo re fellang teng re ko leboe hle wena ya bileng le seabo ditabeng tsena. Hopola hle temaneng ya Isaiah kgaolo ke ya mashume a mane temana ya mashume a mabedi le metso e robong re ke tle ko balle yona mo mamedi motle godima sehlogo sena seo re neng re bua ka sona ka jeno. Ofa ya kgathetse matla o atisa matla ho ya fokotseng. Me wena mo mamedi motle temana ena e bua ka hore modimo o fa batho ba fokolang le ba tepelletseng matla a matjha. Tsa mo ipalla yona bukeng ya Isaiah kgaolo ke ya mashome a mane temana ke ya mashome a mabedi le meso e robong. Re tlo kena merapelong ya rona me merapelo ya rona ka jeno re fana ka molaetsa o reng bophelo bo ntse bo le teng ka mora gore dintho di seke tsa tsamaya hantle. Bophelo bo sa le teng ka mora gore dintho di seke tsa tsamaya hantle. Jwale re na le bareri ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi ka jeno mme wena mo mamedi motlhe e bang o le gaufi le bebele ya gago ka jeno he ditaba tsa rona lentswe la rona mabapi le sehlo sena he ke ditaba tseo re tlabeng re di fumana jalo lengolong la bobedi la Samuele kgaolo ya borobong temana ya bosupa re eme temaneng ya borobedi. Samuele wa bobedi kgaolo ya borobong temana ya bosupa re emise temaneng ya borobedi. Ke tsona mo re tla fumana ditaba tsa rona teng re he mo mabedi motle re ke re feletse ditaba tsena ka pina ya Israel mosehla a moya wa hai o phomole ka kgotso ke utlwa lerato.
9: Bloemfontein singa ngata Bloemfontein.

0: ba de tsane se di FM go kopa o tloga tsama ka mding wa rona go re tla ka mamela ndata ya masha o tse tso se tla itswa ne ndere ka mamela mo rena mo ndimo ona re ka di le kgwedi ya rona bo mme mo ndimo wa rona a ile kgwedi ya ba sa di ndimo wa rona go go tsema tla mo ndimo go di nena go kopa tsena so tle ntse re tshepile le ditlo ma tla mo rena go le so Kriste ane wa le matu motho le di ke a le bo wa tlile ba itse
1: ke le ba me ba Mamedi re tlo fumana palo ya rona ya lentswe re fumana ho Samuele wa Bobedi Kgaolo ke ya borobong re tlo bala ditemana tse pedi fela temana ya bosupa re emise temaneng ya borobedi me ha we fumane mo mamedi motle e bale ha tjena Dafida arhuyena setshabi hobane ke fela ke tla uetsa ka mohau ka baka la Jonathane ntatao ke busetse ho wena le masimo ohle a ntatao Saule wena o tla nne o je dijo tafuleng ya ka kamehla ebile Mefiboshete o kgumama a re mohlanka wa hao keng ha o tadimile ntja e shweleng jwalo ka ha ke le yona na yona taba ya rona ka jeno mo mamedi motlhem me rena le bareri ba tla re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi ka jeno o tloske wa fetwa me re sentse re itukisetsa go kopana le moreri wa rona wa pele

0: Amedi re rwela hape re hohle me magatebe ha iba o solite me waka sebaka ke sa ha.
1: Le selleng mo ke tsamayang ho la seha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke mongatsela metholwana a ke o dumedise le momanedi wa lesedi eteme o seng wa lefatshe la kajeno kgweding ya basadi mo re tlong bua ka taba ya ho phokagala gore bophelo bo teng ka morago phokagala metholwana lengwana re le utlwile yaba Dafita ore wa o meti o bosese setabe gobane ke sona ke tao etsa ka mogau kanaka a nta tao sonathane e ke tla busetsa sose wena bophelo bo teng ka morago phokagala bophelo bo teng ka morago ba dintho di se fopane bophelo bo teng ka morago phokagala ka ra lenyalo bophelo bo teng ka morago fetoelwa ke metswalle.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 august ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo

0: Komiti re hatela pele me re tlo kopana jwalo le me Mamuruti Nale yena o tswa Congregation Apostolic Church in Zion ka bana ka tumahole kwa race me Nale sebaka ke sa home
1: hauli teng ke tlwa ke matha le mahloko a ka ha ke sa o tsa ba ba mane di wa le sedi FM Amen.

0: Pamiti re amuhele me mami motlong yena o swa kerekeng ya the New Zion Apostolic Faith Mission o santsale teng o kamonaka Mpumalanga Balfour me motlong sebaka ke sa home
1: ha ke phela noka engotseng ya hana ke tira o mpela ni se makhubu o fikeka diatla batsadi ba ka ba khateyang ke rata ho mathafela jalo ka mogomowa mme tholwana a ke utlwile hantle moo tente ya gago e tlhongweng teng lengolong la maybe foshete batsadi ba ka ba gateyang motho a kileng a holofela go na le ntwa nageng ya gabo ya re ka tsatsi le leng ntate modimo a etsa motlholo a kena pelong ya morena tafita a neseng a se kokometse ka nako eo a mo fa le hona ho mo etsa hantle gore a ikatametse pela gae a tlo dula le yena tafoleng a mo fa sebaka a mo bontsha gore ka mora ho utlwa bohloko kapo ka mora ho ba le mathata bophelong ho wa etsahala gore bophelo bo be teng a mo bontsha hantle gore lesedi le ba teng ka mora lefisi lefisi ga le no dula le le lefising empa ka tsatsi le leng ganya e tla ba teng ga e le bosibu e tla ba go teng gape batsadi ba tla ba rateyang ke kena jalo ke kena ke kenela fela ke santse ke le monyane dinthong tsa ntate modimo empa ntate modimo o ke mo ratelang ke rata gore a ka lo nketsa hantle a nketse gantle a mpege o gaete ka le leng la matsatsi ke lo tshwana le mme a nna motlholomong ke tota gare golodi ba re e ke leng go yona ka tsatsi le ena la ka jeno kapo ka ona motsotsi o nana a ntshe ka gare lodi ba re batswadi a ntshe ka gare lodi ba re ya mosebetsi le nna ke itshole ke sebetsa jalo ka batho ba bangwe a lontsha bomme kao fela ba e leng gore ba ka gare lodi ba re ya mathata ka kgwedi ya bomme e ka re ba ka lo ipona ba thusegile ba tsile ka gare go mathata ao ba nang le ona e ka re ntate modimo a ka lo re etsa gantle ba lo re etsa gantle re le batswadi re kene motlholomong re thusane ka gare go bana ba rona bana ba rona ba tlhoka dithapelo malapa a rona a tlhoka dithapelo botlhokong bo re leng go bona ka gare go naga ya South Africa motlholomong re kopane le di-pandemic re kopane le di-covid mara ka letsatsi le leng ra thola bophelo ka mora tseo tsotlhe ntate modimo a re bontsha gore ka mora covid bophelo bole ba ba teng godima botlhoko ba pandemic e neng re na le yona ka gare go South Africa batsadi ba ka ba rateyang ke ntlwa yanene e ileng ya ba teng lefatsheng lele le morena saule a neng a phela go lona empa moraga e jonathane a tlhola gore a nne a tsetse ditlholomong morena tafita gore ke ntate waka o tlotlha a o etsa tena ka tsatsi le leng o tla o etsa tenana o betsego ompo o baleye o nyagole empa ka baka la gobaneng ntate modimo o ne a le teng pelong ya tafita a le teng botshepeng a le teng pelong ya tafita a tshepiwe ke tafita a ba gantle ka pela sefatlho sa gae batsadi ba ka ba rateyang a mofa mogau a mo beya gantle a mo etsa o rite tafita a kgona gore a gotele gape ka gare go lelapa la saule a lo fa mefibosete tsotlhe tse mme ba dine direna ke ntata molai e leng ena saule batsadi ba ka ba rateyang.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: ba bontsha hantle hore bophelo bo teng, bophelo bo teng ka mora ho utlwa bohloko, batsadi ba ka ba ratehang, bophelo ha ona mo boleng siko, re a butlwa bohloko empa ka mora nakonyana e sa fediseng pelo re kgutle hatse re phehe. Ke rata ho lo tshwana le mme a nna motho a ileng a re a utlwile bohloko, a fetile sephisa, a dula hantle ka hare ho ntlo ya thapelo, a ba a bina sefela se reng o tla nketelaneng. Itse ha o fihla ketelo ya ntate Modimo pele hae, ya ba ke moo a thabang, a tholang bophelo hantle, a tshwana le bomme ba bang. Batsadi ba ka ba rateyang, ha ke na mantswe a mangata ha ke etsa tjena ke ya thapelong. Ke lo rapedisa taba ena ya hore ka morao ho bohloko bophelo bo teng, ka morao ho lefifi ho na le kganya e isang bophelong. Batsadi ba ka ba rateyang, ha re yeng thapelong. Modimo ntate Modimo moga Modimo moya o galelelang. Ke a o mema senaka sa lehodimo thabong ya letsatsi. E ka re o ka lo kena ho dipelo tsohle tse utlwileng bohloko. E ka re o ka lo dula ho botle bana ba eleng hore ba dikolong tsekong wa hona jwale ba kopana ka ditlalama ha bo bona. Re kopa hore o lo thusa malapa a eleng hore a phela ka tlasa senatla sa lehodimo. Re kopa hore o lo tlama dipelo tse utlwileng bohloko mongana le Modimo. Ke kopa o lo tlama maqeba a buleileng senatla sa lehodimo. O ba bontshe hantle hore ka ha e se ka wena ka pele le kganya ya hao senatla sa lehodimo. Re kebe ra e bona empa ka baka la lebitso la hao bophelong bona bo re bo phelang hona jwale. Ke bone bo re bothoteng ka mora bohloko bo rekeng ra buka dilemong tsa go feta senatla sa lehodimo. Go ba ka mengwaga le mengwaga o sethabelo sa rona. Ga o na motho a kileng a ba sethabelo ka tlo go wena. Ra o ratela senatla sa lehodimo mabitsong a gago a bokwang ka o sa feleng. Respect-e Morena. Amen.
1: Tsepo e profense ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Kaboka kena ho SABC Plus app. Go mamela lesedi FM. Ke molele.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: ke nnete le sedi FM ke molelwa ona jwale ha o sheba metsotso wa ke kopa o shebe nako hantle he mo mamedi ko fena ko ene paitsenga ke le shumele metsoropong hantle pele ho hora ya pele horeng ya pele re tla ballwa ditaba ka mora mona he rona le wena re tla be re kena metsenga le metsanenga re kena ditoropong le ditorotsoneng ebile re kena ona teng mona mo phelang teng re bua taba tsa bohlokwa taba tseo amanga ha o mametse ebile o tsama diterate mona tse metseng o fumana mo batho ba llang ha o re e tla ba metsi mme ha o botela hape ka mona o tla fumana gore sello se segolo gape ke bothata ba di-swiritšhe ke bothata ba di-swiritšhe ntho nngwe gape eo motho o kopanang le yona ha o tsama mona o kopana le batho ke mekoti e leng teng dikontiring tsane tsa kgale le ona teng mono o fumana sello se segolo e re gona jwale momamedi ke tle ke fete gobane go na le moo ntšha ena e kgolo e batlang go ya teng go na le moo ke batlang go kokota teng go na le moo ke batlang gore rona le wena re ke re ye teng ntho ya ka kena ke motse ono mo o phelang teng ke motse ono mo o phelang teng motse mono go na le bothata ba pele botlokotsebe bo phahame bothata bo bong tshenyo ya thepa bothata bo bong bo bonagalang mono motseng wa gago ke tshenyo ya thepa ntho e nngwe gape mono mo o leng teng ga ke nka matlho a ka ke a latlela ke fumana gore dibaka tsa bana mo bana ba bapalelang teng re aile go tsona athe metseng e meng batho ba kgaletse matlakala mo bana ba tlameileng go bapalela teng go na le moo ke batlang gore rona le wena re ye teng gape empa pele ke ya moa a kore ke late tlhopha sena se maatla sa the mighty soul brothers ba ke ba re motho
1: go tloa ka matšeke go fitlha

0: bo motsaba motho ka o leka o motsaba o motsabe motho a ka o leka ona le bo meno maswewe ba tse han le wena a theba o bolaya lolo tso motho no dutse fatse mona he ho ngolo pine na hore ye o ka dietsa dintho ka ofela ithute motho ithute motho motsabe motho ka dilutse letsona ka kapatsena re ngwa ke ngola yona pine na ya the mighty soul brothers ere motho o motsabe antsa tsea le wena e ka ba mmolai wa hao motsabe antsa tsea le wena ka o qeda ei ke bo meno matsweu wa o bolaya ba ntse ba tsea the mighty soul brothers o ka kapa ene ke di hula pele mona se e hloka etse ba nna ha robale ka khotso ha robale ka khotso khotso mo mamedi ka tseno ho tshwara mosebetsi wa ntate Nhlapo wa hopulwa ka tseno ba sebetsi mmoho ba tla tloa le kwano mona moo ke leng teng ba potlake ba kene dikoloiga ba ye gona teng mane legoteng la kgaso Bloemfontein ho ya hopola le go bua ka kakapa ena e seng ithoballetse ra metšhini ena eo ne re tsamaya le yena bo Durban re tsamaya le yena bo Motsekapa kwana ke lego hasa ke le Motsekapa wohle banna wo ebile o ne a rata go kganna yona koloi ne ke leng go yona
1: Moratua, a kotlise ngwana o kwano.
2: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
1: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Baahi ba Soweto.
4: Soweto.
3: Kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le downloade SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Ke le bomshane so pepia o tlo nkinela matso metsing ke le ka tloka ke na kse ke matha kwa no mona ke na le bashana ba banyane monna bo ka khiso kwa no jwa le hem ha o na le bashana bana ba banyane bana tshwantso mathe o kene mona o tsomana o kene mona o tsomana ke a o kopa hona joale jwa lo ka ke bua lo wena hona joale theula le belo tsela o khannang ka yona asiona asiona tsela o khannang ka yona asiona ha ke tsebise tsang re khanne ka lebelo le le kana king ke bona ho tsama mona makationeng a rona o khanna ka mo ratang ka teng tsika ietsa ntweo ke o kopa hona jwa le theula lebelo bana ba ba pala mono hona jwa le bana ba tswa dikolonga metsele o khannang ka yona ka lekationeng ka mona a se yona ngwana mme ko shebile theula lebelo ha o ntse jwa lo tla utlwana le nna mthe nga peke bona nke bona ka mona ka lekationeng di le di robot o na lo di feta fela ke bona le di topo sa di hlomphe o na lo di feta fela theula lebelo hona jwa le ka akore ha ko botse bana ke a tswa he mo mamedi o so bile ntso ntetsetsa mo le nteng ke a bona mehala ya ka ke na ya panya ko re ntso re ntaung ha sa nkuka fela hona jwale ke tle ke mmolelela gore na ke na le bothata bofeng a ka shebe bothata bo ke na le mbona motseng wa ka mona kapa motseng wa ka mona go na le ntho itseng e tsagalang ga re fumane metsi ga ona metsi ga ba tlisa ke re le di-jojo tank ga ba tlisa le di-lori moloko a ke renke bo mamedi ka bona mogala wa panyapanya mono nomorong e ne kgolo ya lesedi FM ga re ke re monke re motlwe
2: Hello?
1: Dumela mo mamedi dumela hi.
2: Oh mrena Jesu a boko ntate thuso hle ke ya lebuwa ntate wa ka hle. So ntate ke ya lebuwa. Ntate thuso. Eh hle mmangwane wa ka ona le bothata hle papa. Mari o dula le Sotho.
1: Mmangwane o dula le Sotho.
2: Eh ya hle papa wa ka hle.
1: Bothata ba mmangwane keng?
2: Monna hai o hloka hetsi. O foka ke tika 2011. O na sebetsa Virginia number 1 le number 2 ho tloka 1969.
1: Eh.
2: Ho yaba o tloa mo sebetseng ka 1995 a se a kula ke TB.
1: Eh.
2: A hloka hala ka 2011 papa hle.
1: Jwale mpulele jwale kana sebetsa merafonyena ya khauta e ka mona he botata bae ibile eng ibile TB ya di mine
2: a papa ka re bile TB ya di mine mari kinki la number ya mosadi wa hae go baneneng ka nete go gale ya matha jwale lo rode ya rode ya hatse be go nantsa ya up and down o mphile di
1: mine mphe nomoro ya mfumahadi mphe nomoro o ibitsa ntlo skata dare
2: a sa papa wa ka you ipi ngoku le number
1: hey bad ipi ndiphe ngoku
2: hey bota tutusha ndiyibhalile hle intoni ngoku sendinqanqazela kangaka mdakambiso
1: ndika yona ngoku ndizobhala
2: ibhale tata andazi code ebekeni Sotho kodwa inumber yakhe yi-59
1: yebo ke
2: 32
1: yebo ke
2: 84
1: yebo ke
2: 08
1: On your faka la ma number cell suit.
2: Eya tata mnandi wazi.
1: Enkosi, libitso like man.
2: Ngo Mathabo Magathi.
1: Enkosi ma.
2: Eya tata, ke 15 years ke anta ya go dimoletla sontso tsa yo hlata, deba yo hlata, deba. Ha hona ni 15 years papa hle. We.
1: Me ke utlwile, hona le bana ba hore sebetsane le bona ba na le ntsebo e kgolo ka di mine tsena. Ke tla mo founela ke fumane makholotskopo mono. A tsumane makholotskopo a ntate mo joetse le wena ha o bua le yena. gore hela o lukise makoloskopo a bonta temta umba o letsetsa mono o ba fema makoloskopo a molekano wa hao.
2: Okay baba maruna mphilana na nka o fa ona.
1: A go mphe ona.
2: Makoloskopo ke R 071 00
1: Okay.
2: 98
1: O dulong tso mametse sia le moya ka jeno mme wa ka se wa fika ke le
2: bona. I think se ntse la ntshwarele go kena mo gano mpapa. Every day le fedi and this suit ka nkwe le fedi tata wa mme. Mo especially le ene le hulu.
1: Enkosi mahapa.
2: God bless you so much. Come host me let me talk to you. What are you not about to ask about? Not make it a rapper or when I say it, I'll skip it.
1: Amen and amen.
2: Amen. Hallelujah.
1: Kuri masoho na kocho hora ya pele. Keni mujipi. Oteng ota ubala di tabata hora ya pele. Impa pele keni mudupi. Ubala di tabata hora ya pele. Ota ubala di shorts at all.
3: Fidel Arams o hlongwa dipotso tse matla ka pela komisini ya Madlanga. Maphisa Ngakula o hlaela ka pele ho le gotlala dinyewe ho hlahlela kopo ya o ge ditloso gahlano le yana dikhalo. A Timoki o tla mokudi Durban. Mamedi mabelle tsena le tsedi ka botlalo di a gatsa machaba e gestara le boemo ba le hodimo le tsegelena di a latela hamfela ka mogaselele ke la ke senang.

0: Di tabatsena tsa hora ya pele re di feletsa ka o lekola boema ba le hodimo le tshegelena ge kala ga province ya Gauteng. Lo di mo le hlakile o futhumetse. Mpumalanga le hlakile o futhumetse empa ho a tshisa lo field. Northwest le hlakile ho futhumetse. Free State lo di mo le hlakile o futhumetse. Northern Cape le hlakile o futhumetse empa o podile ha di ga go lontse e gotlileng le lebopo. Western Cape le hlakile ho futhumetse empa le kwaetse ka o kgetha dibaka ka borwa. Ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le kwaetse ka o kgetha dibaka ho podile. KwaZulu-Natal teng le kwaetse mme ho futhumetse. Ditabatsena tse akaretsang tsa le tsa lefatshe ka tsana le boema ba le hodimo di fella mona ho rengena ya pele ke gotla hape ka tsa ho rra ya bobedi ke tse o sebata
1: a semohe ngwana mme me ho ya ka mo ho leng ka tenga ke seba kwa no mpena ko ngene pa itsinga ho lowa o mpena metso tsone robon le sekoto ka mra ho rra ya pele mona ho le sedi FM mo le mo mamedi ya leng haye lo mo mamedi a leng mo sebetseng lo na ba lukisang mebila Afrika borwa ena ka bophara re ya kopa re kopa ha holo hore ha re tla ka makoloi motho a tla ka koloi ho montsa tsa le hole mano ra ska potla ka ska jaha koloi ya hae e chate montsho re koloi ya hae e chate metsotsonge mashume a mararo ka mora go ra ya pele hona le mo re tlamileng hore re eteng ke satswa bua le mme hona joale me are a usua hae o ka mane ka Lesotho ebile abampa le ma koloskopo mamela wena mme waka wena ya satswa bua le nna hona jwale kana kwa uqetang u bua le nna ha uqeta wena uqeta u bua le nna uqeta u mpha di nomoro e tsama le CD FM ha uqeta u mpha nomoro uri 8 ya uqetela ke a usiwa a letsetswa Lesotho mme mathabo ngwana mme o sa buile le mme mathabo ke bua ka ntate Shale ka kapa yo ke sebetsang le yona monna ya ratang ho sebeletsa ngwana Mthimotso o sa buile le mme mathabo ha wana no qeta o bitsa nomoro o re 08 itsa re 080 wela fats ka tsantsa moletsetsa o sa buile le yena hona letsetsa mathabo hona jwale o tla o bolella hore e lang mosadi ke se ke letseditswe ke ba baholo dikantorong ka taba ena ya molekane wa ka ka taba ena molekane wa ka ba bile ba mmolelletse rona a etse jwang ha a fihla mane mohaletsebuko ka tsa ba mo file ditaba o re bolelletse gore kgale a matha a theosa a nyolosa jwale he ke mo he sa fumane ditaba hantle molomo le molomo e seng sefatlha o le sefatlhe ke a leboa tlhe mme wena a usiwa mme mathabo ke ka moo lesedi le sebetsang ka teng ga ko leboe ntatešhan ga ko leboe ntatešhan ke leboa mosebetsi o motle onong gone jwale ke sheba nako godimatlho metsotso ele shumele metso mmedi ka morao ra ya pele monna o teng mme wa gae o na le ka mona ka Zastron ke om Alec Gaudi o dumela ke raka o bapalele pinena Say You Love Me hona jwale om Alec a kore ke o fe pine monnatenate a ileng a e kopanya le ka mane ka bo Pinville Say You Love Me om Alec Gaudi
2: Le kubula 88.4 le a le hweta ba ajiba Orange Farm. Ka ba tena ho SABC Plus app ba ke nsalise di FM. Ke molele.

0: opinion a ke om ale khaudi say you love me ya mushane no ha e jolo ka ke chokere me o thewa ka mona ka za strona wila tsebetsa le bo sipo hot sticks mabuse oh sabetsa le bo funky masike mo happy me ketelong a qetela sabila tsebetsa ba shwan ba ba thewa peringe tso tsingangata kamane ka Bloemfontein say you love me ke tsa wana metsotse ka mashwa mararo ka morao re apela taba tsa rona dikaloka hona le mo re yanting ke batla o botsa ba shana beso ba mabenkele ana a re rinka di spaza ba ile mbatla ba tletleba ra ba ra bitsa distia hore na ho ntso ya jwa na ba ntse ba fumana feedback na yei beni na ba ntse ba bua le lona ka opola le ba file matsatsi a le shomele metsumine le tso bona le ba fa matsatsi a le shomele metsumine fela ba ba tlile lona ba buile le lona bana ba ka ka mono ka motseng wa Warden le jolo kana le la ka di chalete tsa lona tsantsa di stipend ka khona mshane sumona maramrobane o ile a tsebisa professor ore a professor a go shebe botata bono ba bana ba ka mona ka Warden Mabenkele, kiana.
1: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maka a robedi a nama ya kgogo, di chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona, mohlanong lena fela, KFC fela, ho na le melawana le dipehelo.
2: Mukele,
3: show me.
2: Hey, Rico, wait. Oh, I'm about to get a semi straight, ne? Can you tell me the side sim?
3: O ring na.
2: Hunter chain.
3: We're not dating app, ne?
2: Hi, we're na. And we can data, ne? And we can hold it. Ha, and we're a massacre. I get it.
3: Yeah! Wanna like us to tap into the network? Babes, it sims. Uli fifing.
2: Hi, bo. Oh, Chojwang.
3: Show me. MTN kiona fella sim away for gang.
2: Oh, yeah, I get lucky. The side sim.
3: Lili, to. Hana drama ya the side sim. Ho hang.
2: Oh,
3: hey, motho a re saitsini.
4: MTN ke yona fela sim e o hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya o hapa. MTN, yiyo.
0: KwaZulu-Natal ba se ba entile dikgomo tse ka nqane ho milione. Dikgomo tse phelang ka mono, tse phelang mono ka KwaZulu-Natal. Di ka nqane ho milioni tse pedi. Mme ba se ba entile milione le mong ba qetile ka ona ba lwantsha lefu lena la mokaka. Ke bela hape ko hopotsa wena ya nang le leruo o re hlokomela. Tsa hore ha ente e fihla fela ba ente kgomo tsa hao. Ente le dikolobe tsa hao. Ske wa leka wa dula ka kgomo tse sa entwang. Ske wa leka wa dula ka kgomo tse sa entwang. Ente kgomo tsa hao. Re tsebe ho lwantsha lefu lena la mokaka. Ha o entse jwalo o tla bo o qetile. Taba engwe hape. Eo ke ne ke itse ke tla bua ka yona. Ke di operating license. Ke fumane molaetsa wa di operating license. Mme di operating license tsena ho bonahala hore di tla fuwa bahlolohadi ba borathepa. Di tla ya ho bomme. Bao banna ba bona ba neng ba le industry-ing ya ditekesi. O tshwere hantle ntate Mbalula ha waka wa lahla letsholo lena la ho thusa bahlolohadi bana. Ke tla ke ke batle le ntate Ntamo a mpolelele rona mosebetsi ona ba tla o etsa neng. Ke tla kopa moshane somona hore a ka mo tshware. Ke tla fa moloko dinomoro mona a ka tshware ntate Ntamo ke bue le yena. E pele ke fihla metsotso ke mashwa mararo ka morao ho hora. E ya pele. Tla ke re moleke re mokokotele Ntamo re tle re utlwa rona ntate Jabu Mbalula mosebetsi ona o tla o etsa neng. Mme etaba na komang hape. Chungwi. Moloko kiseko rumeletse mshaneso. Ako ishebe mono ukoletete ntatentamo. Kiena mregistara emoholo wa ditekesi provincing ya Afrikstata. Kiena angodisang diteksitena. Mune mwenye uki nengko poto rekajeno liena keta mo, keta matam. Kibuisane liena ke ndate maponya. Me ndate maponya otama isabana. Orna hunzo ya juwa ndate maponya huya juwa nan twedi ya kopana. Liena keta mata kutor mona kaute mona. Hoba otama isambana huya juwa. Ke munga batu wabotko kwa bau keta milongore. Kafeta kafeta. Kene kibwe liye na wani batama isa bana barona. Otampole lahe mshani so hangfela hafumana ndatentamo kekone ubuisana liye na. Otamo haka, otamo kwaela moye muna. Ndamo? Oh, otamo fumana. Wala mahala wana jwale? Ya uta mahalai, walae muna ntamo pamisa mahala wanamme. Pamisa mahala rikete muna, pamisa mahala rikete ntatentamo. Wane na kwe mpe nyana. Na kwe mpe ya hulu. Mahalai unzo lila wanajwa laso pamisi mahala. Ritamo feta ntatentamo mshanisu. Arisa mfumano wanajwa li ritamo feta. Suka katatze ya arita feta. Oh, salti, damo. Ah, asobiti. Akerwot, kila mune beki nkajino. Sifkeka, debelelele hulu. Usitiswa ki, hobarata. Akere femo mamidi mrichetona mannate nate, kapuwe mannate asesotu puwe amarena. Tebo keka, usitiswa ki.
5: Get ready. Yes, I need FM. Kimule.

0: Mofumadi, a go dule fa se share go ke pelo le ba mabengkeleng.
1: E be le njole ha e ka ka go batla betsa press conference tje. Empa he ka hlonolo tsa tsimbeng, ha gona mo kea. Nna ha ke ka ikapokae. Katane le phofu ya ka gore eo ke tlameng gore ke tshome ke be ke tshwara ka diatla tsena tsaka.
0: Ke mmapakiso ke yona taba eo ke batlang gore re e bue eo. Ke a tseba o ikutlwa jwang ka taba e nang.
1: Jale he ga o tsa go nna o ntse gore o batla re bue
0: a re bue mmapakiso
1: potlaki ga gona se ka fetolang mogopolo wa gago ga o ya o lebile mogale. Le nna ke tlo lwanela modiei jalo ka ga le wena o lwanela mogale. Bone ga ona motho le a ele a le mo a tla nkema ka pele ka kwa tla
0: ntimaakisotlhokomela gore batho ba tshwanang le gabofane ba kotsi.

0: hle ke ya ukeka mana
1: xa bona mahasa ka nke ku vetse ke bona ka ntsiba half nna ha ke le mong ke le kana
0: eh
1: wa nkutlwa gona ke re ke le kana ke le mong go tobana le ha bo fane face to face ke nne ta ke na matla mo lwantsa ka matso empa ha tsebe setla mohlela ke kemise
0: mapakiso e be o di ma e ntle
1: ha ke to itloela fela taba ina
0: ke bona o tla le tlhakoreng la mohala empa o fetuhelwa mokgetho wa hao ha bo fane ka mona le teng ka maikemisetso wa ntwa mmapakiso
1: ga se ntwa fela
0: gotlakentle odima entle mosadi wa
1: ga se ntwa fela nna ka nnete ko ka nnete potlaki o tla ntloetsa gore lona banna ba motsho le tlo thola ga bofanwe a ntsa a raya modie ya moentse boolotse e ga le tloetsa letho jalo ka banna potlaki ke mane moke wena ga o le tena tsea bomogomo ba gago ke botene nna ko ofe moso wa ka kere a
0: motsalaiso bona man nnete ya mmakoma ke gore ke bone nepe tseno tse tswang motho eno ka nnete ga o tlua o bonagala e ka o tšhaisitswe ke train
1: o ntse o phoqa mo gore ngwana e
0: kaoke mapakiso
1: jale ya kompolae e le gore wena o dulelelana le seo ga bofane a se ntse o ntse o sa bone go ntse tlolo ya molao
0: yona ke tlolo ya molao empa nnete ke gore ga e ya o tlama mapakiso kgaogana le yona
1: bona mo nantateng eo banna ke mokgwa lona le jwane le emelana ka ntho tse seo ga e mongwa lona a entse phoso leshebela kwana leiketseka e kang ga le bone leto o batla mpolelela gore lekgetlho le jele ke te mo o buelelang ga bofane o seo sa morate je nna ga ke tlo e tholela taba ena
0: mapakiso mogatsa a ka butle ka dikgarutlhe mogatsa a ka mokganduwaduwa mosadi wa dikgo batho bana ba o re ipapisitseng le bona ba kotsi mmapakiso tlhe ke a o eletsa
1: a komphetise mo napotlake a ke go ise o batla kile di dikamano sentle le mogatlhe etsa gona jwale go o tsebo o jikisa kelelo yaka tsa motho tsa mogale eo wa gago a nke dikgato tsa molao ka pele ka mokgwa a ka kgonang bakeng sa o lwanela modiei kgatlhanong le ga bofano e tsa go mogale eo wa gago a lo etsa go seng jalo ga gona ntho e ke e mamelaketoe

0: pelo mapalese antle ntle o etsa lang mane
1: ke jwa
0: tabiso na tlamile ba sa fihlile mo o itse o tlo ja dijo tsa motshegare le go antle ntle le ke bona rona nako ke mang
1: tenehle ke lebetse go jwetsa o ntesetsitse a re mpho o moganetse go bolokolela o tla re bona ga chaise ke lebetse
0: ga o banna ntisana matsheba ke ne ke tlhabile ga kale ka gobane ke teteletse kgale go bua le ngwaneno wa ka ke ne ke batla gore a re fumane re le kao fela mona ke na le wena lapeng moe ao
1: a tseba gona o ne o batla go tlareng go thabiso then o ko tlogelele ngwana a inkele teto tsa gae tse tshwaneleileng ka bophelo ba gaetle se ka mo kobelela ka ntate ae ga sa rate
0: ke mo kobelele mamela mona ke aga kgotso pakeng tsa bona
1: fane keng a se ikae le yona kgotso eo o batlabe wena a gang kgotso
0: then
1: o tla tswaneng ka galapa la bofane
0: mapalisa
1: ke eng ke mametse bua
0: wa tseba ga ke tsebe gore na ke eng ena yo o e tsekang le moreso re bo ranting kao fela ga rofa jale nna jalo ka ranting e mogolo gana jale ke tla etsa tsotlhe o bona gore ke bone dintho di gotlhe tse matlong
1: ga o go tsotlhe de o bolela go le o jara melato ya tšhelete tse o sa di tsebeng o tla e jara
0: mapalesabutle
1: butla ke soqeto o buo wa lebala gore o monna ka tene ke a o tseba jalo ka o ntse o dikadika o ntse o potologa o ntse o ya kwana le kwana ke na le bonnete ba gore o le ka nna wena o batla o batla tsela ya gore o njetse gore o itihetse le teng selomo se se tshotsong
0: shelangbanna mapalesa o eletlhe mosadi yaka ke a o kopa tle ao wa tseba ke kopa fela gore go ko go beleletsatsi kere ga e leleng fela mo nna le wena re sa lwaneng teng re dula ka tungelo ka monna le mosadi o sena marata
1: kgotso e tla ba teng jwang ka go lelapa le ten o lete wa tseba nna ke ipotsa diputso tse ngata se tlhokang dikarabo ga o fitlha seponiseng o tla go oto yo o mo tsebelela kae
0: helang
1: ya charity ke bone gore o itse o tlo iqhela empa nnete e ka hlaela ebe wa qoswa ka o qhekanyetsa toka dene teng o tla reng
0: mapalesaeta
1: o batla go iphapanya e kare o ntse o sa etse diphoso
0: mapalesa o ikeitse go wena ga go letho leo ke tla le etsa pele ke fumana tumelelano le go tswa go
1: wena wena o naana gore nna ke o tseye otse
0: elangbanna
1: o tlola ke masea bothabiso ba tsebang go ikemela pele ga bofane wena ka tsatsi le leng o tla o jwetsa gore dene tsatsing lena ga o robale o tla sesa bosio eme ka maoto a re dene tsatsing lena ga o je o tla nne o dule dibekebeke o sa je o tla o kgathela marogo a o kgathele ntho ngwe le nngwe yo ngwaneno ene o tla etsa ntho a tla go etse ka mokgwa motho o thumelelang ka teng thabiso ga thothumele jena pele fane wena motho o thumelela gore aa e ka re ke ntate wa gago ke tshwanetse ke eme ka maoto ko galemele jalo ka o le monna kantse ke a bona goreo kotsing
0: mabona mone ga ke thuthumelele fane ebileng ke ka baka mogumamela nna den wankutlwa mona ke aga kgotso ka gara lapa la ranting le seng le swatlhamane
1: ga fela o ntse o mathaka mora ga bofane o keke wa e bona kgotso go nna go nna o keke wa e bone empa ke a motlhoya ke nnyatsa diketso tsa gae o ko sala o inagana den sala o inagana
0: ga e ka wa tsamaje mapalesa

0: Hey, man, yo se ki tashe se ka hare. Tsa o kokota ke tsetla senyana go o jwa mo tshilang. Ke
1: tsusa kana kana.
0: A o tshilang.
1: Mina ma ka he mona le mona go ke fere ka nne. Hai. Empa ntse ke tswile, ke ntse ke tswile ka nnete.
0: A o hle mo sa di hle. Ma re mpe ke iphe stulo.
1: A ke se no a go sinke ke se no no ba tle ke be ke go sinke mo sa du tswetsa kana kana ka bo.
0: Hai. Ma palisa. Manyo wa go hlompolele hanne.
1: Ke injele ha ka bile o tisa sefatshe.
0: Hanne le khona jwang dula le se kebe kwa. Ka ga family ya lona le sa ge le tlhoka police sa sietse leto le ha sentse sietsa ntho tse tswileng tseleng. Le khona jwa.
1: A em search. A ska sia thabo ya ka. Ke le ka ga mpa ka ke thabile tse.
0: Ina.
1: Dene. O kakanye ditse mang. Ne ho ba re ba bete ka tlong ka mo e bile nna monino ka hamathile masimo ha o re sekebe kwa re thotse o
0: hela
1: o batla go mang ka
0: bona ska iphapanyetsa nnete then ha ona moikila ba sekebe kwa ka posona senokwane sa sekeleng
1: jwale
0: ke bua ka moena hai
1: o ka tlompotsa ka monna mosadi mo
0: mamele ha ke kwa le loko la lona na o tseba hantle hore monna yo o hane ona mane palaiseng ya gaetsatsi le ga ke ne keke e ke ne ke ile mane ga mmasepala ke re ola a jwetsa basebetsi bano gore ba se dumelele mang kapo mang go kena a go tlhomphetise mona mmapalesa e le gore ga bo fanwe o ipona phame kapa phametse molao go ka nnete yena a ikutlwa gore ke ena ke ena ga a sa batle motho a ke ena ga mmasepala moo e be ntho o tseo di etsa gala di le jalo ke ka gona ke reng senokwane se e sa lone ga le se galemele keng
1: a botle seka data o tla wa mapakiso seo fane a leng sone se tsojwa ke ga masedi fela ga e le nna o swaka nna mmapalesa o ntshole wa utlwa go ba le ka tlong ka mona re dula re qabana jalo-jalo re tseka yena ga bofano a soka ke tsho jalo ke reka sefatlhego sa gago kapo ke kopa gong rate ga re tlo felela kae kapa kae o bona mare ga ke re di shebe re bo ke ga dio go wa ronao o tlo e tsagala e ya buti wa mmuelela ke ngwana mmayeke
0: batho ba tshwanang le ga bofano ranti ba tlhoka go dula ntse ba gopotswa letsatsi le tšhabang le dikelang gore he le abuti e ne ga o le tsene ya batlou e wele e kakaletse e diwe fela ke monwang
1: ach
0: wa tseba o ntse a tla
1: wena o tla tlhogwa le dieta o tsamaye bosu le motshego le o mo gopotsa e se nna ke tlo gopotsa ga bofano ntho tse jale ke mo gopotsa gobaneng leng
0: checka ga le ya motshaba
1: wena sa motshabeng ngwane se o tlhogwa le dieta
0: o nganetse o ke ena ne ke tla ke ena le kae
1: o ne le mojetsa ntho tseo
0: gantle
1: ga o mo founele keng kapo mo etsetse message
0: batla go bua le ena ke mo shebile sefatlhego le sefatlhego
2: mosotho go gomoenye boloko kao fela le ka moso ntse le letsa.

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng. Ka di major birthday deals. Tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt. Ka $39.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread. Ka $27.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Atsimohe motsemotse. Ho na le mehlano metsotso pele ho hora ya bobedi. Ho ya ka mo mokisheba ditaba tsa kakate. Re ke bona hantle mona. Oh. E re shebe di o a. Ntone le mona. Ke le bo mna muluko. Ke le bo ha holo mshanefu. Mo setse metsotswana meraro fela pele ho hora ya bobedi. How did you na? Ba tsana bitso ba tla me hore dwale ba tle ba pala me le tsa mae hantle hle. Me lifte mo le anting le bolokehile.
3: Malakzen, Lucky. Sten. Sten ugay. Ako lukise mo. Du la microphone rona la ke teng o tla ba le microphone. Eh, ako. En ako. Ko na hemu. Malakzen ho joang ndatwa ka ho joang ona.
4: Eh, amna to gaita.
3: No ke le boa.
4: Ah, khala ke sa buile.
3: Khala re sa buile na re mvelo mona ka jeno me ke khola hore le mo mamedu seng ile wa mmolella hore ke dipapu sentle ha holo.
4: Ha holo.
3: O ho tle kwano
4: mona. Ba ka sana ke se ba ka se setla holo tau. O ka tla le family ha o ka tla o le mong.
3: Eke?
4: O ka tla o tloetsa lenyalo. O katla o tlo
3: le kereke o ka tshwarela
4: le kereke o ka tshwarela mona le eng ka pa emme ke ti fing ka pa fing o ka tshwarela mo ha o tlile le banganta hona le kamane tsa ho thona diphofolo tse hlaha wa ya
3: lo se ba di teng ka
4: mo wa tsama
3: o lo sheba phofolo o tse hlaha
4: ke se baka se setle ka mogoma ka tsana
3: mme ntwe ke ratang ke motho e motsho monga mona
4: hantle
3: re tlame o re phamise ba ha borona
4: hantle
3: re ba phamise
4: ne re re din tlhoke tsa magoa ha se tsa rona mme re tshietsa magoa ka pa re tshietsa batho ba bang o tlamele re lwanele ntho tsa lapimo
3: ke mo ngwane so wa ikutlwela lo wena la ke ile a pota mona a pota di papusi mona pota di holontsa mona aba a pota a sheba le koloitsena tse bo tsa manka tsona mane di phofolo mmane mo mamedi o ka tla mona o ka etela mona imvelo le di jo ba tsa ba phela like you know jwa le ke jile big truth mo nna tya mbe ke mothara tam bitu
4: wa tswa ke motho a iphiti ke ja ha ke ne pa ke iphiti
3: ee ba ba pheja mona le mo bana ba ne ba ntse ba re ba re phetse ha mo nnate ya bolo
4: fa
3: ntse ba le bua bana bana re le bo hle banana ka mo le sebeditseng hantle ka teng le lona bo a buti le wena chefe re le bo ha holo ya ka mo lileng la re tshwara ka teng ka mo lileng la re fepa ka teng tabe ngwe hape Lucky e o ke ne ke tse wena re tla ke re bue o bona mona ke se ka dile di thagoile.
4: Hey,
3: se di tlhagoile.
4: Ya, ha ke re fa tlhopa se seng se seng di papa di tsehlano.
3: Tsehlano.
4: Ya, re ba fetse tsehlano re ba nke ho tloa ho ya botshelela ho ya kwa.
3: Re bona rona.
4: Mo ya tsehlano
3: moya o fukela ka.
4: E ke nne tona je tselo tla bona tlhopa se nntse di batla di fokola se nne hona di papa di tsengata tse fihla di tlhopeng. Ha ba so tloaelane, ha ba so
3: tsitsitse
4: ona mokwetliso ba tla nke ke tsene ke grato hangata. Re ba fedi papa di tse qalang tsehlano. Kamra mono a
3: o re shebe rona kamra papa ditse hlano ba jwa
4: hantle gona mo ya o fukela ka empa ke tla o jwetsa ta hona le Kaizer Chiefs kgetlo lena e ke bona batla ka monna eno tla ba kopana
3: ina le papadi tse nyane tse tse ntle fela jalo ka go tsho ha re dule mona papadi ntse hla
4: ha re dule papadi ntse hla no tawe papadi ya botshelela a a ke tla o jetsa gona ke bone ka ga ka
3: ke le bo ngona me ke tla o lata re tlo bua ka tsona taba tsena ke le bo tsamana mo lakse ke bona mona bana ba ntse ba nka ditshwantsho ako ako ba Facebook ba ke ba re tla
4: e bana ba ke ene mo
3: ke le bo o di mahlo gore ke ya bobedi ke ne mo dupi o re balla ditaba tsa gore ya bobedi.

0: ya ba pina monate nate nate haholo me pina na katsoro o irata ratirati ya are wena hita famba moyeni hita famba moyeni kengwa pina tsa monate haholo tseno hem tsene ndi bapa monne no sa tloka hetsino ya nengare hita famba moyeni takana o sa tloka itse fela ke a bolella batho ba bangata ba bapala pina ya gae ba tlola-tlola batho ba bangata o qala o bapala pina ya ba tlola-tlola ba re eithata be ke re shapo be ke re eithata ke re eithata eithata mona le sedi FM hita famba moyene ke pina e matla go le yono le ra e bapala nakong tsane tse e fetileng re shapa bo Radio Sesotho top 20 re matha le tswana ngwaneso re tsamaya le bo Om Aleka Khaudi re tsamaya le bona bo Sipo Hotsticks Mabuse re otla le ka bo mahotela Queens jolo jalo e ra nako ka e le mona ke tle ke re go wena neng kapa neng re tlabe re ya mabenkeleng ga re kgutla fela mabenkeleng ke tlo o fa sebaka ke khone o bua le wena ke tlo fa tsa ka khone o bua le wena a tika jone motsero wa mantsibuya le nane o le le ratanga la lena la ba chalena le tsabe le tswerwe ke a DJ Lavasa
1: re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays fumana maqa a robedi a nama ya goho di chips tse golo tse pedi le mini loaf tse nne tsena tsohle ka 159 kha boloka 75 randa o ka bana wa kenyeletsa senoma podi sa 1.5 liter ka 5 randa ka re rata o fa sa le rona bo hlanong lena fela KFC fela bona le melawana le dipelo
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
4: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
4: Master, ke e fumana go kae dile ena?
5: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mucho mucho. How le tsena gore ko la telepina. Burnout. Burnout. Burnout.
6: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le le khubung la 88.4. Kapa download SABC Plus app. Ke molelwa.

0: Ya ba pina monnatse golo eno ya hot six mabuse a pe now ta oh motho motle ona jwale he metsotso ke mashoma mabidi le metso e supileng hantle fela ka mora go ram ya abubedi mushane swe and when I'm memuloko ha ke renke mo mamedi a le mongwe pele ke a pilingena ya abafana ba se khuteni athe ndate bolo fo umpoleletsore ka bo madima be o tswile hona jwale bantse ba le di khosonga a berna le mo mamedi mo nore tlang ka mo mamedi a le mong ha le sio lukile mo tloele ke tshwere mangolo dumela ntate motaunga botata baka ke ID oh hape ke oh kina kinkile ke fitisitse ke file ntate bolofo ere ke sebena e ngwa pe ke UIF le ona ke a fitisa ke latlela ka ntate bolofo ho sane a tsebe gore fa a karabo idea ka ina le botata botata bono ho itsala jwa ngwaneso aha chelete e uleng ra ifumana ile a kenywa mono jwale ba kwetse chelete ya ka ya kgwedi le kgwedi ba re ke na le lekeno ke gola rena le mo mamedi ha mo haleng mamedi dumela hai Mamedi khotso o khawile mushane se re tla meka thoko ke leboa e tswa rona temono ke qetelela lengolo lena ke leboa ngwana mme ke leboa ha holo chelete ya ka ikwetse go bana wile a kena chelete go nna mono a ke tse borna ha o maemo a le tsena nta temtaunga tshwantse ke tse jwa ngulukile hemme ere tseke ko panelebo aus nkele a ke pineng ya abafana ba sekhuteni moloto a ko mpepineng o tlo sotho mona utlwe a ba rena maka le nnete na di a tshwana na abafana ba sekhuteni
1: re utlisa how you feel mo retetso wa setso sa setso
2: ha se mo sotho ke bo hlase mba ha ba na
1: le CDFM ke molelwa

Ba mmakatsa re ntwe no yetswa keng a ke pina ya khale ya holwena empa utlwa ntse bua dintho tse etsalang hona jwane. Haro ya mmakatsa re ntwe no yetswa keng. Ha o bua maka ore batho ba o rata. Ha o bua nnete o sehlabi o le rumo ho motho. Abafana ba sekhuti. Ore ke potso tso ba ipotsang tsona. Wena ngwane so thembane taba o ke e fetisitse gore ba tle ba e shebe ka itlho le ntshotsho ga e le mona ba kwetse epei ya gago e na ya assassa ya kgwedi le kgwedi. E re ke tekeng ke gape lengwalo le leng mo nage botata ID ba ile ba nkuka menwana bare ke khutle ha ke fitla bare idea ka iso khutle le te lombar ha iyo ndate mutau msekibile ke leng khono ngwana o ile ba qeta itsa ke sekibile ke leng khono nomoro ya mohaka ya mohala ke eo ke kopa hle o ko ntitsetse kulukile nkhono re ke bone ba shimane ba ka bana ba o motho sebetsane le bona ka Kroon start ke utlwile hore mo premier wa Free State o wetetse maokeng ka a Kroon start muso mono o kopane le setshaba me ka ditshebeletso tse e fapaneng ba kopantse ditshebeletso tsena mono ke tla utlwa hore na ke ditshebeletso difeng tse e leng maokeng gona a Kroon start ona te mono mmarona moprimiri wa profinsi ya Free State. Go na le motho yo ke tlang mo letsetsa a mpolelela gore na e be ke mafapha a feng a leng teng mono maokeng a Kroon start a bo Shamrock Flowers ntse le antle ka moo kwa maokeng ei o kile ba le setlhopha se se tlampe sa bolo mono ba neng ba re ke Shamrock Flowers ga ke tsebe gore na e o kae kapa ntse e le teng kapa a ga e sale eya tshepo ea ke tshepo tshola mo ke tshepo tshola mona ba bua ka jwala ba bua ka motintolo e re ke o fe tshepo tshola.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tseko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Khaleng hebal petroleum jelly itshekile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petroleum jelly bane e ka bolokela tshelete ka ha itheko e bubebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petroleum jelly.
2: Ke utaba wena motho motle mo sebetsi wa ka o mongata holo kwa no mona ke ntse ke tswa ka batho ba ba mona ke ba batla ke batla retse mo sebetsi mo ngo potlakilenga ba ke ntse o thusa mo mamedi ka le tsebona o tile jwa ngore ka jeno batho ba bang atakana e be ile re ba tshwere mo sebetsi kae kae bona jwa le mo sebetsi mo ntate skekete motho ntse nga bua ke monghadi pula pula motibi Oska ba bona ba le soft so ke bo mama's baby re pele ko ba pala pina na ketse ko fe karabo he mothe motle go bane ri le ra bua le ba ke ba Roy Fontaine ka mona ka atabanchu me tabakina tabatso kit fumana nka re ba ka mona ka Roy Fontaine me tlapie bona ile ya fumana ente ka la bobedi vela ntweba buang ka ona ha holoka mono ena ntate mafojane ke lo sheba he ba nna rona aba enter di portfolio tsa bona sebaka seno ba re setso fetse ya holo a isa le se ba mono ho tloa ka 1965 re le bo ha le bona le entile khomong tsa bona ho hotle ona o bontsha hore le fapha le tshwere ka thata le ya sebetsa re go fengwe di pina tseo ke tsebang hore wa dirata. Maybe in a case.

0: Sure. Mochomotle ke khola lentse le ngodisa bana jwalo ka ha mona kauteng ba se ba butsi marangrang a bona a hore le ngodise bana shebang dikolo tse hantle hle shebang dikolo tse na leng a discipline shebang dikolo tse na leng discipline tse tswarang bana tse tsa ngore bana ba ithute me ba ithute le boitswaro le a bona ho thata jwang lutlile le ka ngwana le ba mofumaneng a tshwere kulo re na ngwana o kulo na nka kae mpa ile a tshwara a ne ile a search ho butswe me ke a pola o tla kwalwa ka September ke gola ka bo di 4 ha be sa force e so butswe ona jwa loro ka ngodisa ngwana ha mona ho marandrang ngwana o loke na great man ya kae a dikolo tsa rona o rata o le bua di principal tsa tshwereng ka thata gore dikolo di be le boitshwaro bo ne paitseng ra le bua principal ya engwe le ngwe tshwereng ka thata le ma teacher gore sekolo se ba leng o sona be sekolo se tshwereng ka thata me be sekolo se ruta mbana le boitshwaro a go ranya ne fela ke nke mabenkele
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
0: arutwe di principal di bakentse fa paninga mona Gauteng ya utlwa marandrang a ba se ba butsi ke le tona me batho ba se ba applya ka marandrang ba itse dikopo ka marandrang province ntseding le ntse le sebetsa jwang hle Mpumalanga mo le sebetsa jwang Northern Cape le sebetsa jwang ka moka Eastern Cape le sebetsa jwang ba mona ba se ba buletse re bana ba kentsale mo setlang ba hle ba ngodise bana ba kentsale mo setlang ba hle ba qalelle ba ngodise ye mona mucheku ye la chabalala chimane munyane a hulu mona ho ya jwang ho ya jwang mona ho ya jwang mucheku ho ya jwang ho ya jwang chimane wa ifasco ka mona ka khutotharo ya lekwa a bo Vanderbilt Park ho ya jwang ntate bana ba ngodise me ba ngodise sa le kanako di principal ka mona ka bo phelonga batswa dina sentse batla o lona ba ngodisa bana ba tlo kopela bana dikolo hey ah ibe kae suka mane ba nna ka bo rates so ya jwang to no jwa le bo khauti mona ba butsi hore bo mme ba tsa mae ba ilo ngodisa bana ai dikolo tsena di mpha a kore ngongore we kholo ka bo itshwaro bona di mpha ngongore e kholo ka bo itshwaro bona Well, ha ke bitsa bashana beso ba o ke ba hlomphanga holo bo Dr. Chabalala ke ba tsana ba rata ntuto empa ba sa le ba nyane ga golo dilemong fela mesebitse bona ke mesebitse metle ke ba shemane ba ile mba thutsa batho shemane ba ile mba thutsa batho e ra nyane fela ke tle ke tshware mona ona le momamedi ya neng a re file le idea hae me bontate sha le ba dikilo mo letsetsa empa ba ka ba mofumana o hlaile ka 1933 a rona sebetsa merafonga ba dikilo mo letsetsa ha ba mofumana ntate o la tshwa ro hlaile 1933 ka role lane ba re ke role le khubedu re le bontate sha le re le bo mena hane ha o molikile me hale mona nomoro isa kene o tla lla o sana re ha ba nna motaung ke ne ke itse be ke ri le ra o le ka mogotsi me ha re ya ka ra o fumana le ra le ka ra ko ro tshware ha nyane Bloemfontein a teng o tsama joang ntate moloi o ya joang ka wena ka mono e ka mona le sebeditse hantle ka di grade ye sebeditse hantle man loyi le kholo ka ba sebeditse hantle bile ba tswile position 3 bontate moloi ha wa sebetsa monneng ha wa sebetsa ayaya December mora moloi sebetsa holo ke bona modie a ntetsetsa kwa no mona ke tle ke motshware ke qete ka yena ka pelinyana diana a tabatsa rona sedilukile se ke le chapeau o tla usi ke le bo ska ngongore ya se ke lukile ho gotle ha batho ba lefapha ile wa ba letsetsa ba gotlele ho wena hape ene le taba ya ntate ka mona ka motseng wa Thabantsho ke qetile ka yena mo mamedi re tla kopana hape o sane ntse ile letsatsi tsane ntse ile letsatsi tabela re kopana hape ke rata le kopa batswadi ke le kopa bo mmele bo ntate tsang dikolo hore bana ba lona baske ba ba dikolong tsenang boitswaro tsang matitshere tsang di principal le khale me bana ho tloa haila ping mosotho re thupa e kojwa e salemetsi o tshojwa lo mosotho ha bua ditaba o re kojwa e salemetsi ere ku tsiya hona temuna ku tsiya hona temuna tabela re kopana hape hosane thotsa u dietsa my hero machikos

0: fela ke molelo
1: he monna o sa o bona nako nyane ranta e santse na le matla monna
2: he nka le bona jwang
1: empa ona jole ao ranta e sana matla man
2: hai RIP
1: fela e sala le matla o gone o ithekela kopi ya recoffee
2: ha o etse motla ya kere
1: ke disitse bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe recoffee e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tjete!

0: maemong. Boikitlaetsong ba ho se ikgalale. Ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi. Ke Molelwa.
1: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di-chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 litre ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona, bohlanong lena fela, KFC fela, ho na le melawana le dipehelo.
2: Gizara ya hao e ne e tla bena le metsi a tjhesang ha e ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer e ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Sedumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlaleha botlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
3: Mzansi, bohobe ba metsi, ba bang ba bobitsa le dombolo. Empa, ha o kenya ram, ha e sale le dombolo fela. E ba, le dombole.

Anaka matsotso ke metsotso e mashima ma beile motsolo le mongwe ka morago ra ena ye boraro tsebeletso ke rato anya le Sweria FM. A ke molelo wa rato wa lelo ke itse motho botle tlhaos ka makala ka jeno. A drive yena e khanna ke na DJ Lava se le rato mpopo DJ etso simpile monna lwena. Ranteng ke mane hore nyane e ya a boraro e rekile bo ba sebetse a hore nya botselela e rekile bo sekile bo ba sebetse mo le nabe le ngore ba ntse bo nete ba hore ena tsebeletso ha ithuli. E khabula 24/7 365 ke botlile thuso motaung ka jalo ke nako ka kotlologo imvelo safari lodge apele go mono ke le ga motlwa a tsholi pipe gore nya borobongwe ya tshwara gore nya le shime le metsumedi a le gona mono imvelo ka le monate la itlhabolle ebile e le la bone e le merapelo. Batho kada le twasa le bona ke ba utlwile ao banna we e le bona ba ntse ba le gona ka mona ka invelo ga sebege le invelo go tlwa ka di 18 go tlwa ka labobedi re fitlhile ka di 18 ka mona ka invelo ra robala ra phomola ga monate itse hi re maobane ka laboraro ra kala ka workshop ya rona e maatla ebile sentse re rehasare le gona ka mono. Mabani itse re robalane le go rata bolesome le motsolo mo mbusiu kha ile hona re robalang re keta o sebetsa ho le matla ho le bima ile mosebetsi o matla holo bakeng sa hore re ahe ena tsebeletso ya le Sedi FM o botle ba bokalo ga nete ho seng ratse wa re breakfast ha re keta ya dijo tsa ho seng ya ba re tsola pele ga program ya rona ho ntse ho le monate fela jwalo re ahana re eletsana re banola radio ao banna we ba tepele ba bohloko bana ba le teng ka mono ke bua ka yena GM ya radio e leng monghadi a siphelele sekaso ona le teng ka mono ka nete a tsama le rona ha monate ke bone le aus Lydia le yena o teng ka mono na le teng o tshwa ka mono ka SABC a ke bone le memone le yena le teng ka mono yena ke spokesperson sa SABC le yena a le teng e bana ba bangata man bana ba bangata holo fela ba etapele ba rona kwa re le Sedi FM e leng mme mamonta motaung le mme manini nyokong le bana bana ba le teng re eletsanang re ahanang ho le monate re sheba fela rona maneno a rona le Sedi FM re a matlafatsa jwang o botle bo bokalo lerato le kamohelo e mofuthu e leng gore re ifue ke bana ba imvelo safari lodge ka nnete re a leboga tanke ga nngwe tanke gapedi tanke gararo o a botle bo bokalo ga ke bua le wena tjena bana beso ba se ba letsileng Thabo Lebo Bongani le KG a ke bone ba tsamaya le kgaitsedi yaka Sebidi Molefe gammogo le a Thabiso Motlong ba kena tseleng ngwana eso ba palama mmele o mogolo wa N1 ba khutlela Gauteng ba re ngwana mme rona ra o tshepa letsa radio go ya tshomane gore nyane ya botshelela e ba le nna ke ba le wena re ja monate ka jeno radio.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Davido, ai wa tla monate Davido a re fela jalo ho wena. What if? Oh monate makalo ele metsotso ele sheme le metse mehlano pele re wa tla ho ra ena ya abone hore nyeno ya bone re tla balwa ditaba o tla gutla hape hape Kenny man a tore fa taba tseno tsa ho ra yeno ya abone mamedi hle ha ke tsebe boholo ba batho ke batho ba ileng hore ba ntse ba renta mo ileng hore ba dula teng mohlomong e ka ba taba ile hore o ntse dula flateng wa renta wa hira ona le mastense mohlomong ona le real estate ile hore o ntse sebetsa le yona taba ntsa bodulo mo ileng hore o dula teng mamedi ke di phepetso di things ile hore o kopane le tsona wena o le motho e leng gore o le mohiri ke diphepetso difeng tse e leng gore o na le gore o kopane le tsona o le mohiri me e leng gore o hira teng e ka ba diphepetso difeng kapa difeng tse e leng gore o kopane le tsona kapa wena mastense ke diphepetso difeng tse e leng gore o kopana le tsona go mohiri nako tse dingke ke bone boholo ba batho taba e leng gore ba lela ka yona ke ena ya gore o fumane gore kgwedi fela ka jeno mastense ore o lefe ka di one jwale ha di one di ka feta fela ya re di two o so ntse o fumana penalty ke mane me e leng gore so ntse o thwe go kentswe 100 rand kapa 200 rand ya o lefa morao go nako that's hala tla bona so thwe fela o ne lokela go patala ka di one kapa ka di 31 jwale o morao ka letsatsi kapa matsatsi mabedi o sothi re kentse makgolo a mabedi kapa makgolo a mararo a o lefa morao nakong ke diphepetso di feng tse e leng gore wena o le mohiri o na le gore o kopane le tsona mo e leng gore o dula teng mo e leng gore o hirile teng 086-0303-084 ke mo ke ditseng teng kapa nthomelela voice note ho 079-758-5066 086-0303-084 kapa voice note ho 079-758-5066 re ke re bue ka taba ke ena metsotsong ena e leshome pele re otla go ra ya abone a ko ntshware motlhemotlhe ke itsetlhe gopola gore ka jeno ke nna DJ Lovers ke tshwaretse fela jalo Thabo le Lebo a Bongani le KG kwano gore ya tella afternoon drive a ko ntshware ke a bona mehala e sentse e panyapanya a re utlwe lesedi FM mo yang dumela kgotso hi lesedi FM dumela
1: Hello, Nna.
0: Khotso.
1: Nka Skiza.
0: DJ Lovers.
1: Oh, DJ Lovers, excuse me, sorry. Ke mo khala ri to mane sa u je ile patala mo ga sense kana go e kamene di tsara ka. O go sa go kwatetse na le weni.
0: Ah ah.
1: Ka ne, ke go sa go kwatetse na le weni.
0: Oh, o tla fela so bua ka warning fela hore hey warning ke. Dade. Hello?
2: Hello?
0: I guess I'm going to call you. Listen to your family and do my hot so hi.
2: DJ Lava.
0: Abudi?
2: Okay, Lava.
0: I'm going to say what I'm
2: going to say. I'm going to say
0: what I'm
2: going to say. What is it? I'm going to say what I'm going to say. I'm going to say. Le ba renti hao le rata ha go batho bana ba gera ei rata la bona
0: o ba bana ba ile ngore ba hirile
2: e le go ba dirile o fitso gao ke batho ba go bala meso ba e tere gata ke ntse tse jalo tse di tlo kopana le tsone
0: jona wena ngwane so o mastense
2: a ke mastense ke mo hiri le nna ba
0: tlo o mo hiri le wena
2: ke le ba hiri o fitso ga ga nna hanelana
0: o ho hloka ho nahanelana ba nna we
2: ke mathata ke tsela
0: ke mathata ngwana mme
2: Tadle
0: ke tshela ba. Ndate ke a leboga.
2: Ke le u ye ke tshela ba.
0: Re a leboga hle ha re ke mong hape. Le sa di FM mo yang khotsa dumela hi.
3: Di le le ba se le kae?
0: Ngwane so hle ke a phela wena o phela jwang?
3: E ba ne ke ntate mo kula mo ra ma ke nna ke gaste ne ke mo gaste ne ta do na le problem ya hore o thole me ba fihla first 2-3 months. O ka pata hantle. Ha ke ka pata ha sa kolote Russell ke. Ke tla ka go patala ra se se pele a ile ka dipitlano ya koloi ha patala tseo pele ha fetsa ho patala tseo wena o tlo o patala ka change jalo o ne o tla o botsa ditori tse ngata fela tse sa feleng
0: banna we
3: ntate ke mathata fela se 6 months o patala hantle anke sekoloto sa founu sa MTN sa metšhini jalojalo ga qeta mone a patale tsone pele a kgodi fela wena o tla o bona ka mogago
0: jale ntho e leng gore ke ipotsa yona ke gore na mo o dulang teng o qetelela jwang ka go patala pele empa e le mo o beyang tlhogo ya gago teng o qetelela teng ka go patala a e kgona banna
3: ngwana mme ke mathata fela gobane jale akrebele sa tlwaetse plake jale motho enwa
0: ee
3: e ga tlwaela plake jale ke mathata ngwana mme a sa o bitsetsa kgoleng a re hela ntate mokola jale man ke na le mathata mona ke tlante ko bona a kgwedi fela ka pokadi
0: ntate mokola maemong a jee baleletsa jwang ntate wa
3: ke tla etsa jang ngwana mme ge absorba le ga o ntse o le jale go thata jale edile ka nako nngwe ga e sa tla e feleletse motho a tshwanetse a o fa sekete o sa o fa makgolo a mabedi kapo a mararo jale ganyane ganyane
0: ga a nagane gore le wena o ntse o e tlhoka jale ka tsela e leng gore o e tlhoka ka teng o tlhoka mosebedisi
3: ngwana mme ke di-challenge fela ke gore ke matapa fela mona mathata ngwana mme go tlalwa ka tsa botlhokwa pele o ketelelo ka rona
0: nnate ke a leboa
3: ke ntate mokola ka mitranten tate
0: danke ntate mokola re a leboga le sedi FM moyeng dumela hai ntate re teng le kae
4: o patela hantle moreo masten a ke batshabela go ka kena ka peto tse fetang boraro ka tsa ka gonya o ke mo patela hantle wa kena ka tse fetang bogago ka provider delivery a nne fela ntse wana masten o ke mo patela hantle
0: o sa kwatile
4: o kwatile o tile o tile o tile o tsamaile tshogotse
0: ai bo jona ha ba batle e le rwa mokolo ota jwang hore atla kwa
4: ke a ke se tshwara le jene e mo patala hantle
0: eh
4: ke bile ke mo patala le pele na kwa na hala go mo patala ga yo ke tla mo patala ga yo
0: eh fela o kwata jwang fela o kwata ba mo patala hantle
4: a ke tla go munya ka ke go kwata ka ka lutu ka pa ga go kwa mo tsa bana ke ndi a ke go tse ke tshwere ka mo na ka mo
0: Nate ke a leboa.
4: Ya le bua nna ke tshwara tlo ya ba.
0: Thank you. Are leboile. Are ke bong ha pele sa di FM mo yang dumela hai.
5: Dumela abuti.
0: Abuti.
5: Le bana.
0: Ke a phela wana phela jwang?
5: Ha lena go na rra.
0: Eh rra.
5: Rra eh batho ba na ke mo ke mo ke ke kwa hai mara o tsamaisa.
0: Eh.
5: Ai ba na lo sokolisa motho a fitla o fitla o fitla a le right a batla ruma ke
0: eh
5: a le right try to match I pele fa then o mo fa ruma eh o tsigela o tsari khala ngale
0: yo
5: a wa tsigela o tsari khala mara nna ba ke nna le bona for now ka baba nna ba sokolisa ke ba ntshitse ba nna ke nna le bona now a re di ruja bo tsa go tswa gara aba sokolisa nne
0: le phela la hamonate
5: re tla am na tbraga mo ke disa mo pumulongi o le a le tshefu o tlo kwa Limpopo kwa kwa tshefu
0: a ngwana mehle ke le bile utlwa
5: a go le bana ntate
0: thank you ngwana e sohle
5: thank you rra
0: a simo he elimetsotso e mina pele ruwa tla go ra ya abone ya no ri kutloetse ka mathata le diphepetso tse leng hore bo mastense ba kopana le tsona bahiri ba kopana le tsona ei di a etsagala ma dingata ditaba empa fela nako yona e sa re dumelele ka nnete a tsona dingata mabadihle ratabeng sa gora yabone a kapine monate a listen for it Marcus Enoch Chan.

0: Dumelang, dumelang, malava, lava, malavisto. Butuak, what's up, tataba, batuwa hirile. Ha sa kono ho patela ka date ili dumelane nka yona. Ha tlo ho wena o tlo tsebisa. Wa bona ha ana kgona ho tla ho wena o tlo tsebisa re tla ba lata ka matsatsi a mabedi a mararo. Ho no batla ho le betere. Jalo wa thola wa dula. Wa emela fela matsatsi nyana na taba shapo ka bona ka mora kgwedi. E ba hona tsang tshelete. Ha se se jwalo. Ka ba bohloka go mothato bona ga ke taba late ka matsatsi a mabedi. Empa ho patela tentse ke ho patela. Dankos.
1: DJ lovers, DJ lovers. Hey, bona batho ba hirisetsang batho ke mathata. Motho a tlamela a patale o tla ba o sokodisa. O tla mo o tla ba o hlodisa ka first go tlo motswalle wa hae re gore o mhlaba ka nkulunkulu. Yena ha no patala, o patala eng o mhlabeng ka nkulunkulu. Fela kana kwa na maketse a tlo kopa black, o na sa bua ntho zeo. Yo batho ba hirang ba sokodisa wena DJ lovers. Nana fela motho a tlo go mhlaba ka nkulunkulu mo hama kana kwe wena o mo file mo hawa o ga dule ke ntseki kana na o
2: hi lovers sa bo dire ra e tengwa ma ke kenye tunya zone 5 extension you must be mwana be ke ira kae kae ona you must be mwana di manse mwana e jore ne ke kudisi zaba Miller ne ona le delay ya payment la go Spain wanto. So mana i bion se lo rene mon. Ka ke giga ra ntonda. Ke bo le winde ke o foka tswa ka re ya ke aplo mo da wa bo. Lo go na inge. Ya la se go tla se tla ntotsa ka se pala me. Di situe tla le nda so ke master ntsa wa tu bana go se kutisa. O
3: hela hela DJ Lovers. Abe go tsa se buise mo e bua le te bompopo ka mona ka Sasolo ntse go jile ka tsebe ka 806 mo ai lena mo hiri wa ka ha se motho a sugisa ka ka mara yer he ga ka bana e fihla tabeng ya go ke ntshena manyana ka freezing ke be se ka ntle ke getsetse Brian yana ha o tsebe ka ba ka ka ba no ka bana le makhe le mo hiri wa ka ka ba ne hona hona hona hona le mastense wa ka ha ba tu bona thotso tsa bo mabesa dinama ka ntle ere ga mjuta ke ke ntsha dipisi tsona tsela tse tse dutsi ka freezing ha ka mo ha ona na me special ke baby sa ke me sa ne ne tsonga freeze lo ena tlole ya ha o ka tlhumo tlo besa ha we ke tsabase
4: o lela ga o sa mokolo
3: ke mo mokolo mo na sa so be
5: ai DJ lavas ai u bua ne tinta tono ha bona o tsena ka di plastic a holo tsa shopotsetse ma emotsi ai u tsa bohloko bo bolo ante ana na go wena o yirile le yena ke stense sa hae seno a fumana plastic tso ke nang ka tsona ka jarteng o fika yena ai o kwata ha bohloko ha ntse di la basi jo ai ai ai jo ke le ka ephela ha holo mara nung tate modimo la nketsa ma wa ke sa ephela DJ lovers se re so pina tshele tsa masimo
6: DJ lovers eish watsa taba ya ba hiri ntwa ya bona ke qabanela le ba hiri ne taba ya motlakase o felang o fumana re o fela e le rwena o thewetse
4: o go itswa re go itswa re tla re khutlela o yona
7: o romela molaetsa ha o fihla lapeng romela location ya hao o seke wa tsamaya o le mongwa utlwa ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla e seng hobaneng ba sa tsotelle empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana e ne ka ba boitshepo e seng hore ba dule ba tonne mahlo ha re ne re ka ba ruta tshepo e seng letswalo ba dule ba tshohile Kgweding ena ya basadi, ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona, a sebetse hantle ka bolokolohi. Mmoho, re ka fedisa tlhekefetso. O itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
4: Hasimo he nako ke metsotso e le shume ka morago ra ena ya abone motemo tlhe hopola gore ha metsotso ele ele shume le metse mehlano ka mara gore ena ya bone re tlhokana fela jwala go la thuto eleng la se go go tlelo ka jeno he taba ile ngore re tlo bua ka ona ke abohloko ba itukisetsa tlhahlobo ya kotara ya boraro ya selemo sa thuto jwa hello na ma grade 12 ma grade 10 ma grade 11 jola jalo ka fa bona ha tsona etsa fela bonnete ba hore le skela fetwa le tlomamela taba tsa ile ngore re bua ka tsena ka jeno le moeti wa rona eleng Dr. Elias Malindi yana ke deputy director ka mane ka external communication yana ke stakeholder relations ka department of education ka mane ka province ya Northwest ska fitwa empa hepe le re ya go yena a kontumelle ko fe ditaba ke tsena balaudi ba ditlolo tsa molao tsa sepetipeti mebileng eleng RTIA jole bokenyeletsa bokenya tshebetsong mogahlo wa bobedi kapa mogahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya tlolo ya ditlolo tsa molao sepetipeti mebileng eleng AARTO molao wa AARTO jalo o se o qadile ho sebetsa bo masipaleng kapa di masipaleng tse 62 kaofela mo honang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naha ka bophara re teng ho thusa ho rarolla mathata hao e leng hore o kopana le wona a ditlolo tsa molao tsa sepetipeti ha bonolo mme ka potlako nka bohato hona jwale hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao ona wa AARTO fumana theolelo ya ho fitla ho diperesente tse 50% ho lefa nakong ya matsatsi a 32 ka mora hore o fumane fine. Kenya boipiletso ha o etsa tlolo ya molao wa sepetipeti. Etsa ditukiso tsa ho lefa. Mme he, o na le tokelo eo ya hore o etse boitukiso bono ba ho lefa. Kgetha mo e leng hore o na le tokelo teng etsa kopo mme ha o etsa kopo ena o bohlokwa haholo ka mehla hopola o sebedisa mekgwa e ritifelo tse amohetsweng tsa RTIA mme o lefe fine tsa hao tsa sepetipeti taba ena e bohlokwa haholo mme he bakeng sa dipotso tse e leng gore o na le tsona tse amanang le AARTO letsetsa 061-227-861 ke a ipheta
8: 0861-227-8169
9: ya pele basadi
10: Pato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafala

0: feta so go tshela mmila maria go ka beha bophelo ba gao kotsing ga gologolo mebileng e meholo go na le lebaka le o ka lona go thibetseng go tsamaya ka maoto mebileng ena ka mehla sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsong go tshela mmila le ga o ka go nka nako e teletsana go fitlha mo o yang teng ga go tsela e gotshwanyane e e fetang botlhokwa ba bophelo ba gago nka mehato e e nepagetseng e ba le mamello mme ka mehla o tshele mmila moo go bolokegileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
1: ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao motle o kaka lebota le ngwe emeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang go loan e le nngwe ya FNB ka FNB app go e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app go bane ngwe lefa ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo a semolao
3: nna ka motsotso ke metsotso e mashome a mabedi le motsho le monge ka morago ra ena ya bone tshebeletso ke ratwanya le seri ya FM re a tella ke yona e leng gore motho motlhatlhetse re palame go yona ka ona motsotso ka a sena sebaka mamedi tlhe le leng gore re kene go lona ke la sekotlelo e leng la thuto e jwalentse re leka fela gore re batlane fela bona le moeti wa rona bakeng sa gore re tlotloka le ena ka jeno yena ke Dr. Elias Malindi yena ke deputy director external communication kamane ka lefapheng la thuto la province yane ya Bokone Bophirima North West ke ena moeti wa rona e leng gore ne re lekela gore re tle re tloke le ena ka jeno mme ga e gopola gore lena o letlisa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano tshebeletsong ya mantlha ya lesedi FM jale ne re tlile re batla gore ka jeno re tle re shebe bohlokwa ba baithuti ba grade 12 gore na ke difeng dintho tsa botlhokwa tse e leng gore ba grade 8 grade 11 grade 12 bakeng sa gore ke botlhokwa bofeng ke gobane ngwe le botlhokwa bakeng sa gore ba tle ba itlhophisetse bakeng sa gore ba tle ba ngole a kere ba ebitsa fela ka gore ke term 3 ke term 3 o itirisa go ngwala tlhatlhobo ena ya kotara e leng ya kotara ya boraro term 3 jale go batla go le botlhokwa gagolo fela jale ka jeno ne ke batlile fela re ke re shebe grade 8 ke yona e leng gore ne re shebile go yona gagolo gobane ke yona e leng gore barutwana ke mo e leng gore ba santse ba qala bakeng sa gore ba tle ba tlhophiswe hantle bakeng sa gore ba tle ba fitlhe mane go grade 12 o bona grade 8 grade 9 grade 10 ke yone batlang e le botlhokwa golo bakeng sa gore baithuti ba tla ba itlhophise bakeng sa grade 12 motlhophisi ke batshediso ramatsie ke ena e leng gore ke motlhophisi wa lena la thuto e leng la sekotlelo kwa natshebeletseng ena ya lesedi FM ga ke tsebe goba meti wa rona ga re se mofumane re tse re matla mogala wa etlhile ga o kene pejana mane ge le ra utlwa gore o leetong le tlogang provinceng ya Free State go lebaka mane ka Gauteng motlhomong he o ntsa le tseleng kapa o ntsa fofa moyeng mona ga a se fitlhe mo a yang teng gore re tle re mofumane re tle re qoqe le ena ke batla gore ke bue le wena moithuti moithuti na e be wena moithuti wa grade 8 grade 9 grade 10 grade 11 grade 12 e be ke metšha efeng e leng gore wena wa e sebedisa bakeng sa gore o tle o itukise bakeng sa kotara ena ya boraro kapa bakeng sa dithuto tsa gago ke eng e leng gore wa etsa ka kakaretso bakeng sa gore o tlo itlhophise ga o tlongola ditlhatlhobo e ka ba tsa kotara efe kapa efe empa he le o jaaka jeno ne re bua ka kotara ya boraro empa wena ke eng fela e leng gore wa etsa la e se kotareng ena ya boraro ke eng e leng gore wa etsa bakeng sa gore o nne o itukise bakeng sa gore o tlongole ditlhatlhobo tsa gago a go ntshware ka mogala nomorong ya 086-000-3084 ke moro ditseng teng le metsotso e mashome a mabedi le metso e mene ka morago ra ena ya bone ke bua le wena moithuti a go tshware o tloletse gona jwale tjena re tle re qoqe le wena ga ntse re emetse gore re tle re fumane moeti wa rona ke a bona monghadi ramatsi o ntsa odimo le tlase bakeng sa gore a tla fumane moeti wa rona kwano tshebeletsong ena ya lesedi FM Elias Malindi 086-000-3084 moithuti na ebe wena ke di thing di ntotsa batlang di ghetile tse leng hore wa dietsa ha o itlopisa bakeng sa di hlahlobo 086-0-3084 ke mo ke dutseng teng tsatsing lena la kajeno e ntho ke tlhokometseng haholo ke hore baithuti ba rona ba rata ho sheba mehala haholo ba e sheba haholo mme ha o botsa moithuti rona ke eng e leng hore o e shebile mahaleng mona ba re re fumana information e re batlang e leng hore ra itukisa ka yona bakeng sa ditlhatlhobo tsa rona mara jwale re sheba mona di-cellphone mona ha di-smartphone ke temo e leng hore re sheba teng mono bakeng sa hore re tle re itlhophise tsale wena o etsa jwang ke eng e leng gore mohlomong e bang e le gore o tshwere smartphone ya hawa yetsa ke bone ba bang be e leng gore ke ba tseba baithuti ba na le di-extra class jwalo go na le dithuta tse e leng gore ba ya go tsona bakeng sa gore ba tle ba ba thuse ga ba tswa sekolong ebile ke e bone wa bona program ena ya tutoring program ke yone e leng gore ke bona e se sebediswa gagolo ke baithuti o ka fumana gore batswadi ga ba na nako e ngata ya gore ba tle ba ise bana ka ba ba fe nako ya gore ba tle ba ba thuse di-homework jwalo-jwalo empa ba tseba gore ga o na le di-private tutor ba santse ba ya teng ba tlhobisiwa teng bakeng sa gore ba tle ba ngole tlhatlhobo tsa bona ga monate jalo ge bona moithuti a ko ntshware o ntetsetse nomoron ya mogala e leng ya 086-0-3084 kapa o ntumelele voice note ho 079-758-5066 ke eng e leng gore ba etsa bakeng sa boitlhophiso ba gago ba thuto a ko ntshware o ntetsetse kwa notshebeletsong yena ya Lesedi FM.

0: Asamo he ke metsotso e mashime a mabedi le metso e robedi ka morago rra ena ya bone ka le hlono le moito rona re mofumane ka nnete o teng mahaleng kwano sa re mofumane re tlo qotala yena yena ke a Dr. Elias Malindi re kitla ke motsware go bana ka nnete nako rona ene se batla e re sile a Dr. Malindi e dumela hle ka o amohela ho le Sedi FM. Dr. Malindi ke a tseba gore wena o ka mona ka province ena ya Northwest Bokone Bophirima.
1: Ngate go jwalo.
0: Ka bogosane fela mongaka mosebetsi wa gago ke ofeng?
1: Mosebetsi wa ka o bitsa ka gore ke director wa diphasalatso. Go te ke director wa communication go tshwere ke nna o akametseng tsena tsa phasalatso tsa communication lefapheng lena la thuto.
0: Taba tse monate monghadi Malindi. Dr. Malindi, porofense ya lona ga re tla o tsa thuto e ntse sebetsa jwang?
1: Province ena ya rona ya Bokone Bophirima ke province e leng gore e sebetsa ka thata gore e ka phahamisa thuto ka mona provinceng ya Bokone Bophirima ka baka la gore province ena ke gopola ka baka la gore setse ke le dilemo ke ntse ke sebetsa lona lefapheng lena. Ke tla gopola fela ba MEC o ne re sebetsa le ena dilemo tse fetileng o ka re lemo ya ga o ka robala ka kgotso ntate Tselapedi. Nako nngwe o ne a bua gore a bua le batsamaisi ba lefapha lemo se seng gore go tla jang gore ga dipholo tsa matric di tswa e be nna gore tshwanetse gore ga o sheba lebitso la Northwest o le shebela tlase. Nako eno re setse re dula re tswa number 8 and 7, 7, 8, 9 re le tlase kwana. So dintho nka re go tloa ka nako eno di le dia fetoga gagolo ka baka la gore gona jwale Northwest ke province e leng gore ga di tswa dipholo tsa di-province tshwanetse o e shebelele godimo kwana o ke kene wa e shebelela tlase. So nka re go nnile le diphetogo tse ngata re bone province e sebetsa go na le selemo mono re sekile ra tswa maemong a o kgala mo provinceng le mo setseng ra tswa maemo a bobedi empa ke bone gape re tswa maemo a boraro le maemo a bone. So re qetile lemo tse pedi jwale re le mo maemong a bone. So nka tswa gore province ya Bokone Bophirima ke province e leng gore e sebetsa ka maatla gore e ka phahamisa ka mokgwa dipholo tsa bana di nnang ka teng tse tsa mophato wa marematong.
0: Taba tse monate Dr. Malindi, ebile go a thabisa gore go bonagala gore le lefapha la thuto le tshware ka thata go lobakeng sa gore le tle le bona gore le phahamisa thuto eno ya profensi eno ya Bokone Bophirima ka tsela efeng. Jale profensi ya lona e ya Northwest ke eng e leng gore la etsa bakeng sa gore le tle le ithute le tle le rute baithuti ba grade 10, ba grade 8, 10, 11 le 12 gore ba tle ba sebetsa hantle kotareng e ya boraro.
1: Re na le ntho tse ngata tse e leng gore ra di etsa go ka netefatsa gore baithuti ba kaofela re ba bona ba sebetsa ka maatla. Ne re na le kopano lona tsatsi lena la maobane mo ne re amogela teng MEC wa rona ye motšha Dr. Desbo Mohono. Dr. Desbo Mohono MEC wa rona o na kopane le batsamaisi kaofela ba lefapha. Molaetsa o mogolo o a na bua ka ona ke wa gore o batla gore jwalo ka ga a se a le teng re ska shebelela gagolo go baithuti ba etsang matric abuwa gore go batla gore re shebe haholo le mo baithuting ba foundation phase gore re tsaletse gore ntlo ha o ya aha o tsaletse gore o etse bonnete gore foundation ya ntlo eno e strong e ska re fela ha ke ntlo e le go dimi kwana o bo lebetse ka foundation e katella e wele so re le papa la thuto ke ntlo e le gore re shebile haholo gore le rona go tswa mona dikantorong di subject advisor subject specialist di matlafatsa baruta bana haholo dikolong gore ba sebetse ka thata ka dintho tse dintšha le tse dingwe gore ba kopana le tsona so moono wa rona go ya pele ke gore re tshwanetse gore re netefatse gore le foundation phase yona re fa maatla ra e support-a haholo gore ga ba fitlha go matric kwana ba seka kopana le dintho tse dintšha tse e leng gore o ka re ba kala go di bona
0: taba tse monate mongaka e be kotara e ya boraro e botlhokwa ga kakang go moithuti
1: e kotara e ya boraro ke kotara e e leng gore e botlhokwa gagolo ka baka la gore baruta bana ba bangata setse ba tletile silabus ya bona gona jwale ntho e e leng gore ya etsagala gona jwale dikolong tse ngata baruta bana ba rona setse ba etsa ntho e re bitsang gore ke revision mo e leng gore ha ngwana go na le topic a sa kgonang go ka e tlhaloganya ke mo jwale baruta bana ba tlabe ba ba thusa ka tsona di-topic tseno go etsiwa revision ka baka la gore gape go tlile tlala nthena preliminary examination mo baithuti ba rona ba dirang mophato wa maramatlhong ba setse ba tlala go tlo ngwala yona nthena preliminary examination so ke nako e e leng gore e botlhokwa gagolo ka baka la gore baruta bana ba rona ba sebetsa ka thata ntate o fumana gore le ka meqebelo le ka disontaga bana ntse ba ya dikolong ba leka go ka ba thusa o fumana dikolo tse fapane bana ba tlogelela hoseng le gona jwale setse go na le di-afternoon studies go ka etsa bonnete ba gore baithuti ba thusagala so ke dintho tse e leng gore re mo yone nako e ya kotara ya boraro e e leng gore jwale ka gore selemo re ka re se fedile jwale so ke baka la gore fela re thuse bana dinthong tse e le gore dintse di ba sokodisa di-topic tseno ke yone nako e e leng gore ra etsa ka baka la gore final examination e tlile go kala yona kgweding ena ya October so gona jwale go tla be go ngwala final examination le di-grade tse dingwe tse tlase ka bo November ba tlabe ba kala ba ngwala di-final examination so re ka re go bana ba rona re kopa gore ka baka la gore baruta bana ba teng dikolong gore ba ba thuse re kopa gore ba feke ba tshaba go bua le baruta bana gore nna ke sokodisiwa ke topic e tsena le tsena le tsena ba kgone gore ba thusiwe go tsona di-topic tsenong
0: mongaka ke a utlwa taba tsena tsa botlhokwa tse e leng gore ntse re fa tsona ka jenong jwale re ke re bone go na le tseno tsa di-morning study re ke re bone ba bangwe e ba dikamara sekolo after school tse dingwe ke mafelong a beke nna lona go ya ka lefapha ke efeng e le bonang motšha o le bonang o sebetsa gagolo e leng gore la go kgotheletsela le lefapha la thuto
1: wa tseba ntho e e re bone gore e re thusa gagolo jale ka bokone bophirima ke incubation camp di incubation camp di a fapafapana go na le di-camp tse e leng gore di etsiwa ke lefapha la thuto lefapha la thuto o fumana gore ke lona le rekelang bana dijo le netefatsa gore bana ba bolokesegile nako tso tsotlhe ga ba le dikolong gape go na le di-camp tse e leng gore di etsiwa ke tsona dikolo ba tsamaisana le makgotla taolo a dikolo di-FGBs re bone gagolo gore di-campe tseno di a re thusa ka baka la gore ga tse re fitlhile go nako ena ya di-examination baithuti ba bangata ga ba fitlha gaya ba sa bala ba shebelela di-story ba shebelela di-movie ba go di-tiktok mo difounung tsa bona ga ba bane babata maya ba ile ngola o sane ba sa itukisetsa hanke ka po hape o fumana ba ituti ba sa robale mahaeng ba sekudisa batadi ba sa bale ha ntere ka maya jwalo re re re

0: gore ke ba bangata ba ithuti ba ile ngo ro fumana ba tsamaya ba ile ba batla gore ka lona letsatsi le ngolwang ka lona ba re tloho o tlo ngola ka baka la gore ga o ka kebe wa ngola o tlo fumana zero. So campaign-e ke a re thusa ka baka la gore baithuti ba kgona gore ba dule sekolong ba ithute sekolong ebile ba na le baruta bana ba e leng gore ba ba ruta bosigo ba ba neya di-lessone ga ba tsamaya bo ngola ba bona e le gore tlhalwane tsa bona di santsane di le fresh ba kgona le gore ba phase. So ke e nngwe ya di-strategy tse e leng gore se re sebeletsa gagolo jalo ka bokone bophirima.
1: A me ditlhaya ke metsotso e mashome a mabedi pele re otla gora ya botlhano re ntse re bua le Dr. Elias Malindi ha re nke gefu a re khutla mona he re tla tswela pele le yena ka tabatsana tsa botlhokwa tse ntse re bua ka tsona ke a khutla.
2: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Future Link Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka 2 kg ya tswekere e golden brown ya selate ka $44.99. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Oil. Jwale ke $129.99 fela. Disolo di fumaneha ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nako metsotso ke metsotso e lesheme le metso e robedi pele re otla gora ya bohlano re ntse re buisana le Dr. Elias Malindi o thoba lefapeng la thuto ka mona ka provinceng ya North West. Dr. Hleke, dumela ntse le teng mongaka.
2: Ke ntse ke le teng mongaka, ke lebogetse nako eno gore ke be le lona nakong eno.
1: Taba se monate. Dr. Malindi, ke diphoso difeng tse e leng gore le ke le bone barutwana ba di etsa ha e le gore ba itukisa nakong e ya selemo e re leng go yona?
2: Dingata diphoso tseno tse o fumanang gore ntho nngwe e leng gore ke ntho e kgolo nakong ena ke a e bona le di-provinceng tse ding ke ya safety dikolong. Baithuti ba rona ba tla ka dintho tse e leng gore ga di a lokelwa gore go ka tliwa ka tsona dikolong mona. Ebile baithuti ba rona ba ketelelana ba lwantshana dikolong mona e le ntho e leng gore re kgatlhanong gagolo le yona re le botsamaisi ba thuto. Baithuti ba rona re dula re bua le bona gore ba tlhoka gore ba hlomphane, ba hlomphe barutabana ba bona, ebile ba rate le barutabana ba bona ka baka la gore ke batsadi ba bona. Gore tshwanetse gore ga ba le dikolong mona ba nne gore e nna jalo ka family ga ba le dikolong, empa ntho e re bonang gagolo ba hloyana baruta baithuti ba rona, o fumana ba batla o hlaisetsana kotsi ka dinako kaofela. So ke ntho tse e leng gore qetellong dintho tse jalo di feleletsa di ama dithuto tsa bona. Moithuti qetelela a sa kgetse dithuto tsa gae, a iphumane a le tronkong, le bokamoso ba gae bobebo e nne gore bo a fela ka tsela e jalo. So re rata gore baithuti ba rona ba mamele batsadi ba bona magaeng ga ba bua le bona gore ba tshwanetse gore ba hlomphane, le gore gape ba utlwelele le barutabana ba bona ga ba bua le bona ga ba le kwa sekolong.

0: Ae, re utlwa gantle mongaka.
1: Yes,
0: mongaka tle a se re phetela a puisano ya rona ka jeno. Ke boletsa o feng e leng gore o ka o lebisa go batswadi, o ka o lebisa go matitšhere Aforika Borwa province ya North West ka kakaretso.
1: Molaetsa wa rona o re ka o neelang go batsadi ke gore re tlhoka gore re le batswadi re sebetse ka thata go ka thusa bana ba rona ka baka la gore re a ba bona bana ba rona o fumana gore ba lwantshana le baruta bana ba bang or jwale o fumana gore ga ba ithuti ga ba le gae mona. So re tlhoka gore le rona re le batswadi re tlhoka gore re ka dira se re se bitsang gore monitoring, re ba monitore gore ba ithuta ba le gae mona, re ba monitore le gore ka baka la gore difounu tsena ke mathata a magolo. Ba shebe batswadi gore ngwana o sebedisa difounu tsa bona jwang, le gore gape ga ba bona gore ngwana ga sebetse gantle diruteng tse itseng, ba ba batlele le batho ba e leng gore ba ka ba thusa gona gae mona gore ba ka ba thusa ka tsona dirutwa tseno. Ebile molaetsa wa rona ke gore jwale ka ga selemo setse se tla bofelong, re kopa gore ba sebedisane gagolo le baruta bana ba bona ka baka la gore o fumana gore baruta bana ga ba ba jwetsa gore ba tshwanetse gore ba tle sekolong ka tsatsi le tsena ka Moqebelo le ka Sontaga, o fumana bana ba sa tle sekolong. Motho a re no nna ke batla go dula gae ke kgathetse nke kebe ka ya sekolong. So re kopa gore ba sebedisane le baruta bana ba bona go etsa gore bokamoso ba bona e be bo bong fela bo botle gagolo ka baka la gore ba ithutile gantle, ba tla kgona le gore ba ye diyunibesithi, ba kgone le go phetagatsa ditoro tsa bona tse e leng gore ba na le tsona.
0: Doctor, re lebogile gago le fela ka nako ya gaotlhe mongaka tshebeletso le sedi FM e re katlele mahlonolo pele ya pele ka mosebetsi o motlhe e ntse le o etsale le porofense eno ya North West. Re a leboga.
1: Re lebogile gagolo, re a leboga.
0: A semohe taba se monate mothemotlhe ne re buisana fela walo le Dr. Elias ke ene e leng gore ne re buisana le natsatsing lena la kajeno re bua le ne ka taba ya botlhokwa golo fela ya boithukisetso ba maithuti ba grade 12 go tsena tsa thuto kwano tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Ebile puisano e leng gore e batla e le maatla golo ka nnete, o utlwile gore ke metšha e feng e leng gore ba e sebedisa bakeng sa gore ba tle ba tshware ka thata, ba sebetsa ka thata bakeng sa gore ba tle ba phamise thuto ya ngwana wa motho e motsho. E felela mona puisano ya rona le moito wa rona tsatsing lena la kajeno, mme he lena e ne le la thuto e leng la seikokotlelo. Mamele he hosane Mamani Bongi o tla buisana fela wala le Doctor Retshedisitswe Malesedi ke ena doctor e leng gore o tla ba bua le ena ka taba ya bohlokwa ke ena, mme he ba tlo bua ka taba ya tlhakisetso ya dingaka tsa botšhabela le bohlweki. Mme he Doctor Retshedisitswe Malesedi Motswaisile ke ena e leng gore ba tlo tloka le ena tsatsing leno la hosane mane ho itlhabolle e le metsotso e leshome le metsome raro pele re otla gora ya bohlano tshebeletso ke ratwang ya Lesedi FM. Nna le wena re hatela pele ke re yathella kwano tshebeletsong e ratwang ya Lesedi FM. Re tswa bokone bophirima.
2: Everybody
0: ringa double HP le Maxoba
2: Jebo man Dimit
0: Harambe ke Lesedi FM khotso dumela le kae.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: eko mme le sedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong boikitlaetsong ba go se ikgalale ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi pele ya pele mafumagadi ke molelwa.
1: Asimo he rentse re kitika basadi khoding ena e basadi ile metsotso e mashima mabedi ile metso medi ka bara gora ena aya abohlano jole he ena ko ena ile ngore re ho yona ke nako yane ya song battle motema ile ngore se phadi se tlolla ka jeno hona lipina ile ngore thaba o ikhetile lipina ile ngore lebule ena o ikhetile mme he nna ke tlo di bapala wena o tla njwe tsorna o tsamaya le thabo ka pa o tsamaya le lebuna. Jale ke ba tao tlo njwetsa gore na wena o tsamaya le mang ba itse ba mametse ke keta o bua le bona gona jale tsena ba re ba mametse ka nnete ba batla o utlwa fela gore na le a ba le siko tje boso ke mang jale ke lebetse o ba botsa gore na bekenyane e fetileng ke mang e leng gore o ile a hlola ke lebetse o botsa potso yeno fela gore na ke mang e leng gore o ile a hlola bekenyane e fetileng empa he se re tla utlwa rona ka jeno ba tlatlhe ba tsamaetsamaya jwang kwano tshebeletsong ena e ratwang ya lesedi FM re athelela go lesedi FM ka jeno he e gannwa le go kgothometsa ke nna Lerato Mpopo DJ Lovers DJ etsotseng pele ke a tshepatlhe gore o ntse o natefetse wa golo o ntse o natefetse ke motsotso o mongwe le o mongwe pina e nngwe le nngwe e leng gore e ntse o tla ka mona ka nnete e ntse batla yo hopotsa hole di teng di thotse leng gore mohlomong wa di hopola ha itsella ha ile mona ka jeno ele a throwback ro tla ka tse a fitileng tse monate tse leng gore ke tseba hantle gore motho mo tlhe o di rata hole fela tsebela tse ka le sedi FM a go rutlwa rena a spari sena a sella sella joang pele re tlo utlwa rena se tla o tla mang ka jeno ke batla re utlwe fela rena tsona a sella ehle sella joang re go ah, ke se o hese party, ke se o hese party, a se tlolla gore na se o tla thabo, a ka pa se o tla lebu, ha re tsebe re tla utlwa rena be ka jeno a se o tla mang, ho le sedi FM. Ke tsena dipina a tsa leng gore dipedi, tsa leng gore di kgethuwe, ke a thabo le lebu, ke tsore pina ya thabo mona ke ena, ere ke bona, aha, ere ke tla ke be hantle. Ke tsore ya lebu le ena ke ena mona, aha, all right. A rutorna ndi tsama tsama jwang song battle holy city fm mama medi mo ritse

0: na Timona ke nna wa nele mo gashame ke le mona Bergmans web long va den dango
1: ho hlakile ho tutubetse lebo shapa se phadi ngwana ka hlemonna lebo ka raso ka utlwa hantle mo phethe sa o tla mo nate se phadi ba nna wele bo shapa thabo Bona dabogalo ka jene mohludi ke le bomawela ho song battle ho riatella
2: mo mamedi mo ritse to 1

0: pula hore ka jeno ene le tsebeletso ya bufifi la emong wa bo ramichini eleng hore ke wa mihleng eleng hore ke la sebetsa kwa no SABC a Bloemfontein kamane ka RTO ene ntse le RTO se le RRTO eleng ntate etello skekete nhlapo ka jeno ene le tsebeletso ya bufifi e tsiki bole ba sebetse mo le nabe le ngora ba bile monyetla wa hore ba lebe ka mono a tsebeletse nyene ya ebo fifi me ha ke utlile hore mosebetsi o tsamaile hantla ho lo ka nete a re a leboha re a leboha sentse re re ha moya wa skekete tello hlapo o tlo phomole ka khotso ke mo ga bontate ba ile ngore ka nete ba ile ba nkamohela ha monnate ha ke fitla kwa no le sedi FM mona ka nete ke la naka tsa madi o bitse mmalo le yena re lo ha sa bo kae kae ile yena ra michini re tswa bo Gauteng le yena re mathile bo Funda Bailey re mathile bo so wethu ka moletsani ile ra muchini wa rona ya hlwahlwa e re sebetsang le yena empa he o re sia kwa no ile hore ona sa le lapeng a sa le pensioneng ntate etello skekete nhlapo a o banna we amo ya wahai opomole ka khotso hotwe motho o hopola ka mesebetsi ya hae re tla dula re hopola mesebetsi ya hae ka dinako tsohle mamiritle ke metsotso ile shume pele re tla ra botshelela
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bemka wona ka siriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bemka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
3: Re a tell.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa ora e ya botselela ka tsi ya mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebellwang ho sane ho botolo ha lena ha re qala jwa le ka province ya Gauteng le Northwest le dimo le tla hla ka mo futhumale Mpumalanga o tla thiba ka mohodi hoseng ho yella ka dihlabeng ntle le mona lo dimo le tla hla ka me ho futhumale ha ile province ya Free State o tla hla ka me o Paul o fihlela ho futhumala Northern Cape o tla hla ka ho futhumale ho fihlela ho chesa Western Cape teng ho tla kwaela ka mohodi hoseng ntle le mona lo dimo le tla hla ka ho Paul o fihlela ho futhumala Kaholo e ka botshabela province ya Eastern Cape o tla kwaela ka mohodi hoseng ka borwa ntle le mona ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole fela ho foke moya mme o futhumale re phethela jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla kwaela ka mohodi hoseng dibakeng tse bohareng ntle le mona lo dumela tla hlaka mme o phole ho fihlela ho futhumala Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: Re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

0: metsotso ke e robongwe re ya re lebile gore nyane ya bosupa gopola gore lenaneo le ke neng ga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho le sedi FM. Ntate Motaung, ha re tswela pele ka puisano ya rona, o ka tswela pele fela go tlhalosa.
1: Ke diaka ke ne ke le ntlheng ena mo teng ke neng ke bontsha gore lebaka-baka la mogatono wa EFF gore ka nnetenete ba qobelele gore ba kenye tshebetsong le ano kapa mogato ona wa o tlhoka tshepo go motsamaisi wa dipuisano palamenteng yana Aforika Borwa Mme Thokodisa, ke ka go bane ba qobelela gore ba dumela gore o tlholeile go ka ganela moporesidente mona mo teng a la kenya le gotlhela dinye gore komiti ena ya tekodisiso ya o tloswa a isilong e belelwe ka thoko ga nakwana go fitlhelela e le gore ka nnetenete o phepetsane le kgetho ela e neng e lewa le gotlhela dinye jalo ka re gopola gore nakong e moporesidente a ne a tlhola monyetla wa o bua le baagi ba na Aforika Borwa o la tlhalosa gore a kekebeng a itokolola fela o tlanka dikeletso tsa maqwetha a gae go phepetsana le kgetho ena, mme re bona kena magotleng a dinyewe go phepetsana le kgetho ena le gotlhela dinyewe fela. Mogatlho wa EFF o ne o lebeletse gore ga jwale go ne o tshwantsebe motsamaisi wa dipuisano wa palamente ya na Aforika Borwa Mme Dibiza o tshwantsebe o ganetse moporesidente go ka kenya tshebetsong taba ena ya o emiswa ga komiti ena e le godisa go tloswa gae. Ke ka goo ba dumela gore nnete fela ga a latela molao mme ga ipapisa le melao, ke ka gore re tlhalosang gore leano lena la bona la o tlhoka tshepo le ipapisitse dikarolwaneng tsena tse pedi e leng karolwene ya bo 52 segaitshaneng sa bone ya molaotheo wa na Aforika Borwa o kenyeleditse le molao ona wa bo 28 wa tsamaiso ya palamente ya naga ya Aforika Borwa.
0: Nna qeto ena ya motsamaisi wa dipuisano Thoko Didiza ya go seganyetsenyewe e potlakileng e ka nkuwa e le o senke letlhakore kapa e ka bonwa e le go tlholo ya go phetha boikarabelelo ba gae ba go sireletsa palamente ya naga.
1: Ha re sute fela gore e setlhile e bona hetse e le gore ka nnete o tlhokile go botshepegi mme a bonala a nka letlhakore, lebaka ke la gore leano lena la o tlhoka botshepegi ga le kenywa ka ra palamente eo e leng motlatsa motsamaisi wa dipuisano palamenteng e le mme Aniele Lodriet re bone a amogela leano lena la o tlhoka tshepo, mme ke ka goo re bone a letlhalositse gore le na le moelelo fela a sisinya gore mogatlho wa EFF o na le dintlha tse ba tshwanetseng ba ipapise le tsona gagolo, mme go na le dintlhakemo tse ba tshwanetseng ba di lokise mme gagolo jwang ba ipapisa le molaowane wa bo 85 segetšhaneng sa bobedi wa tsamaiso ya palamente, mme lebaka lena ke la gore o tlo o bonagale gore nnete lealoeng la bona la o tlhoka tshepo ke le tiileng fela o setse a amoetse leano le la bona la o tlhoka tshepo, mme beke e tlang ka laboraro re tlo o bona e le gore ka nnetenete ka ra palamente go sekafetsana le taba ena, mme ga e ba e fetela pele ke mo re tlo o bona go uiwa mo e leng gore o tlo o tshwanela go kgethwe gore ka nnetenete le ya le a tlhia leano lena la o tloswa ga eo e leng motsamaisi wa dipuisano palamenteng kapa tšhe, mme ga re gopole gore go tloswa ka otlholo go tloswa gae go tlo qobelelea ka ntho ene re e tsebang ka sensemane ka gore ke 2/3 majority, mme ka bonolo bo bonolo ga re tlhalosa taba ya 2/3 majority e bolela gore dikgetho tsa batho ba ditho tse tharo go tshwanetse o be le tse pedi tse dumelelang, dikgethong tse dingwe tse dingwe tsa ditho tse tharo tse pedi di tshwanetse di dumele, mme e batla e le mokgwa o batlang o batla o thatafala o le o gangata re tseba gore le nako tse e fitileng o ne o batla o tlholeya go feta ka rapa elemente gagolo mo e leng gore ditho tsa mokgatlho wa boganyetse di batla di le ngata, nta ga jwale re ya gopola gore ditho tsa mokgatlho wa boganyetse ka nna le taba ene di batla di se ngata fela ga sa itsapanyetse taba ena ya puso ya kopano le e ka nnang ya dumelelana ntlheng ena ya botlhokwa fela re tsee beya ditlhoka la bara rona ke di seng ditlamorago e bang tumelelano ena ya ngangisano ntlheng ena e tswela pele jalo ka re bona motlatsi wa dipuisano wa tsamaiso ya dipuisano palamente mme Lodriet a setse a moetse leano lena.
0: Ha re sheba tabeng ya manang le mmuso wa kopanelo ANC e ka tlamaya go itshwara jwang tabeng ena, nna tabeng e ka baka dikarohano ka hara GNU.
1: Ga ke raga ke tsupe fela gore mmuso wa kopanelo go tloga ka lemosane sa 2024 ha e sale e le mmuso e le gore ga o tsa wa tsisa, mme go bonagala gore ga letlhakogo le leng ba sa dumelana le ba bang le ano le itseng ba bang le bona ba tlatla ba sebedisa nako e tlang go ganyetsana le bona, mme leano lena la puso ena kopanelo ka kutlwano ke leano le e sa tsisang lona nnete fela, ke ka go le gona jwale re batlang re na lengongore gore nnete e ya sala e bang e le gore ga ba fitlha ka thoko ka ntle go palamente mona mme re reng ba ba le ntho tsena ka sensema tse e bitswang ka gore ke di-caucus tsa bona tsa GNU e bang e le gore ba keke ba dumelelana ntlheng ena re ka bona leano lena le atlheya, mme ba kgona go atlheya go ka tlosa motsamaisi wa dipuisano palamenteng ya naga ya Aforika Borwa ka ena 2/3 majority e bang e le gore ga ba kgokgasa ka go dirisa lentse la sensemane ka ntle go palamente ba sa dumelelane ka puso ya bona kopanelo ka kutlwano.
0: Mega e meng go kenyeletsa IFP e re mabaka mogato ona ga ona motheo o lekaneng wa molaotheo. Tabena e reng ka gore mogato wa o tlhoka tshepo o lokela go sebediswa maemong a feng?
1: nete ya sala jola ka ha ba setse ba hlalosa le bakabaka la mogato wa wa ISP ke mekhato e leng re hopola gore ke karolo ya mekhato ene ya puso ya kopanelo ka kutlwano mme a mang a mabaka a bona ke ya gore ba tle ba tiba gore nete fela go dumellana le leano lena la o tlhoka tshepo mo motsamaisi wa dipuisano le tlabele bolela gore dikamano tsa bona le mogato wa ISP di tlo boela dithekesela mme sena se ka be se sentse dikamano tsa bona re a tseba gore ba na le letona leo e leng moporesidente wa mogato ona ISP eo e le letona palamenteng e leng menghadi sabita mme sena se be sentse se le se sentse dikamano tsa bona le go ya pele ke ka gore re bonang ba bua ka bogale kgatlha le leano lena ke ka gore tshwarere tsatsi la labararo ga ba buisana ka tabena e gabedi re ka nna ra bona leano lena la bona la go tlhoka tshepo la mogato wa EFF le seetswang ke bomphato ba bona ba mogato wa MK le sa tle ka lebaka la dinomoro tse tlabe di gana go dumelelana gore ba ka kgona gore ba fitlhelele go two-third majority e setse ke e bontshitse rona e sebetsa ka mokgwa letsela efeng mme re ka bona leano lang la bona la puso ya kopanne ka kutlwane ba utlwana ntlheng ena gore ka nnete ga re dumelelaneng gore re ganane le leano la o tlhoka tshepo go motsamaisi wa tsa dipuisano palamente mme a tswelele pele go ba motsamaisi wa dipuisano
0: ga e ba mogato ona wa o tlhoka tshepo o ka feta ke mehato efe e latelang na motsamaisi wa dipuisano o tloswa hanghang mme palamente e qalaneng tshebetso ya go kgetha motsamaisi e mošwa
1: e ba le anolo ya le kalate ya itse go bela gore motsamaisi wa dipuisano a delwe ka thoko mme go tswele pele gate gate go bo le go kgetswa motsamaisi wa dipuisano ya tla dula sele fela re go bolo rontso na le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano e leng gore ke yena ya ntseng a thusetsa go tsamaiseng palamente na hegena ya Aforika Borwa fela e ba le anolo le kalate ya fela bogolo ba nako jalo ka ra bua re sedile nako tse fetileng ga se gangata maano ana a boelang a tleya gobane gantlantse ntho e sedetsa mona ke taba fela ya dinomoro tse batlang di lengata di tsietsang batho le ga e ba le anolo lena la ka tshepo e le leano le tsitse le nang le maatla le itshitlheile godima ba baka a utlwagalang fela tabagolo e seletsang mona e bataba fela gorena bana ba bangwe bona ba ya dumelana ntlheng ya gore ba ganana le yona go sena taba gorena ke leano la o tlhoka tshepo le nang le mabaka kapatšhe mme lekgathe lena ga re le bone ga kalekalo le ka bonala le ya tleile bakeng satsi la lalaboraro le ka tselela pele ga e be re sentse re sheba go dumelelana ga mega ena e leng teng pusong ya kopanelo tsa kutlwano
0: ha re phethela ka bogotshwane go ya ka wena na tabena e ka be ha mohlala wa rena motsamaisi wa dipuisano wa palamente o lokela o sebetsana jwang le dikopo tsa magotla dinyewe tse amang mosebetsi wa legotla la ketsa molao nakong e tlang
1: maano ana ano le le ntse ke mogato wa EFF ke le ano le tsentse o tla o tlhoka tshepo ke le ano le bontsha gore ka nnete ba bontsha gore go na le tokololo ka rana Afrika Borwa le ka rana palamente mme a ba sa kgotsofala ka tsela eo motsamaisi wa dipuisano a sebetsa dintho ka teng ka fafete sa palamente se sa etsa dintho hantle go tshwanetse go be le metsha le melawana e latelwang le dikretsentse le ga e ba ba keke ba tlheya leano lena ka laboraro fela marabate e ba boditse sebete sa gore nnete fela ba ka kgona gore ba be le maitshwago ba tshware mo gore ba ditho tsa palamente le be le maikarabelo a feleletseng bakeng sa tsamaiso ene faetse ya naga ya Aforika Borwa
0: ntate motaung re lebetse nako ya gao ka go buisana le rona tsatsing la kajeno
1: le nako e kang ke boka dikgomo
0: mo maeding re buisana le ena ke setsibi sa dipolotiki maano le moruo Jacobo Motaung mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhophisi ebile segametse moilwa motlhaisi wa lona ya e ba Mokete Monyobo ra tekgeniki ya Bampho Mahlaola ra ballwa ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke Kitibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Ke ene he Mohammed Metsotso e dula ntle fela ho ye le shome le metsoe meraro re furaletse hora ena ya bosupa. Tshebeletso ke le sedi le nano ke le monate ke la dipapadi ke itse wena he e tla ra ke kgutla fela ka mona ka mabenkeleng ke buisana le Lebopelesane. Re sheba tsene he Mohammed tsa papadi ya tennis jolo ka ke bontsha hore taba tse ntseng di etsala ke tsene he tsa Cincinnati fela taba motho ya ditsebang taba tsena ka ofela. Ho feta nna ke ena Lebopelesane re ke Mohammed jolo ka e le mona metsotso e dula hantle fela ho ye le shome le metsoe mene. Kamara hora ina ya busupa mwana mme dumela hla ke o dumedi sebile kwa metse kwa no tshebeletsong ya lesedi
1: ah dumela ntate ke ndi medicine service mono tshebeletsong ya matla lesedi FM wa rata wa lela
0: nete ya sa
1: mme ndi dateng ba rata ntla sa di papadi ke re hachika nete re ale amohela competition nya kholo ya Cincinnati ya Masters 1000
0: Ah ngwana mme ke ya lebo ha se o ile wa dumedisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ibile ke sentse kwa moetse hel na neng lena la dipapadi ha re kena o tsona jolo ka o soboletse hem re shebetsena tsa Cincinnati Open ha re ala fela re di sheba he ngwana mme re sheba tshebetso ya Alexandra Zverev ha o sheba Simon Sena o ka re tshebetso ya hae ha o e bapisa le Simon tsa ofeta o ka e bea jwang o ka re sebeditse jwang
1: Alexandra Zverev o sebeditse hantle ha o lo Simon Sena ha ke bapisa le dilemo tse fitileng hobane re bone o na qala ho hapa Grand Slam ya hae ya ho qala nga ha e sale a bapala papadi ya tennis so bolelang hore ditlhophiso tsa hae di batla di fapane ho bolelang hore ke motho wa shebana ka sebetsa ka thata na re sheba di-rankings tsa hae o phahame mane o na le bona Bojanic Sina bo Carlos Alcaraz ebile o kgona ho bapala le bona ka sekgahla se lekanang le bona a ba ba hlola ba hape le Grand Slam di-Masters bo 500 tsa di hapa di Masters 1000 nna di hapa le tsona ka nnete se beditse hantle fela ga bona Cincinnati di mona o tswile santane le aid le keng o nnete ya sala ba le di competition tsa tennis di latelana o bapala competition engwe bekeng ye how better bekeng ye la tlang tseleng o so tswe tsetsa ho engwe hape le mmeli ka nnete wa gathala na tsongwe ba hloka le bona batho ba phumule na kwengwe ba batla ba sebetse ka matla ho lwa le mmeli bo hana ba ketela se batswa ka pelenya di competition entse fela ena a ka ho hle hle papadi ya ke tswe matso ona ngwane eso o na le Grand Slam o na le Masters 1000 o na le Masters 500 so na se le mo tsona tse
0: Ah, nete he re utlwa ngwana metsebetso ya Alexandra Zverev fela re ntse re shebile he ho tshebetso ya dibapadi ka bong ha ke re shebe Sabalenka ibe yena ha so mo bapisa he ngwana mme ka tshebetso ya yena ko nya o feta le Lemonse o ka re tshebetso ya hae o fitela jwale ke tshebetso e bileng jwang ha so ne letsa fela mmamedi la pemane jwalo ka o so boletse ka ina ya Alexandra Zverev
1: Arina Sabalenka wena ngwana ntate ke sebapadi se leng ke world number 1 le fatshe o ke go fumana positioning ya world number 1 e tlela fela ho wena fa se bilitse o se betsa ka thata o hapa di competition mme o hapa di point tse le hore di hloka ho hapuwa tse ho hloka haholo fela matating a fitileng ere ke di tournament tse pedi tsa tse fitileng re a bona le nna sa tse mo ke mmelo o gathala kapa na go ngwe le di papadi tse ding di a gona ho bona ha o le di mane mme ba gona ho bona ho papadi ya hao e tsena le bona ba gona o lukisa mo ba lukisang teng ha ntse ba ikwetlisa ba kwetlisa le bona ba gona hapa dikola jalo ka wena ke a bona se ba batla ho se ba papadi ya ejwa se ba montsha ka pele nyana di competition tsa tournament nyana ya Cincinnati o tsile round of 16 ra se ba hangata Sabalenka ha sa happy tournament mohlomo a kalahlelwa finaling kapa ho yona semi final fela tournament se pedi tse tharo tse fitileng o tswa ka pele nyana bekeng ya pele fela swali hach le nna ka tsama go ga ka lo dula fatshe a ka lo ikutisa hantle a ka lo inanisa hantle ga ke eng mo ka reng mhlomo ba tla tla wa haella ding ha ile mhlomo tsantsa ke ne tsa bo dikere jalo a ka e bo physio a ka phumule na ke ngwe tlo ba pala tournament beke le beke o bo sa lo kene tournament mme le ka nnete wa gathala bana wa leso fela o ntale o di mane ranking ya ha o ntale world number 1 fela tshe ga bona ga beke ntse pedi petlang motato hapa la ka hapa Cincinnati motato a ka hapa tournament ya Cincinnati between Iga Swiatek le Rybakina le na Coco Gauff o ka etsa la batlose a rena sa baleng ka position ya yapeng fela a seng tshe ka mo a ka etsa go a ngongore ya ka lo bana ha tswa number 1 a ka tswa number 2 ka pa 3 o ntana le nako engata o ka nna gona o phumula ebe wa khutlela tournamenting a gona go khutlela position ya yapeng
0: jalo ka o hlalosa fela nete re boemo bo bong le bo bong he dipapadi mona wa itshebeletsa mohlomong he le bona ba talokela hore ba tle ba sebetse ka thata ke kena le motsotso fela he ngwana mme ka motsotso fela pele ke tla mabenkeleng taba ena ya Nick re bone a iphumana ba molekola mono ba nka diteko tsa diteko tsa di bontsha re positive ka o sebedise cocaine na re ka re ke pheletso ha e papa dinya tennis
1: hey papa ni ke rabo ke ke le ke bana ba ba bitsa ka ke ngwana wa tshwenya papa dinya na tennis ba le ga se ba ile se na o kala a tsantsi ya mfuta o tshenana re bone ka letsatsi la 22 ka 22 June o la ha fana ka sample ha ya go tla le positive ka cocaine wa ba mo file suspension ena o tshwenke provisional suspension ho bolela gore le bona ba le association ena tennis association world tennis association ntse mo fa monyetla wa lena a katle ka pele a tlo bua a re ke tena ke ba positive tena ka mabaka a tlana ka ho bona le miriana e meng e itseng e ba enkang e le o fumana rena le substance tse leng di federation di a hala fela ha ebe ho etsa mo somo o nkile substance eo pele tournament e qala kubani ina le matsatsi a itseng e dilang mmeleng wa motho ba bona go o itse ka date tena ya ba ke a se dutse mmeleng wa hao matsatsi a tena a bakana itse ha tournament e qala
0: e re fela pele o tsola pele ka tournament ke fitisa mabenkele ke ya tla tsola pele tshwara jwa lo fela wa utlwa he
2: mzansi mroho o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama mroho ha e sale mroho fe o ba morojo nai.

0: Rama etsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thabi ya hao ka je.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kiena hemo mo medimetso tso dutse ntla fela ho ye mashome a mabedi a motsolo monga re fula letso ra ina ya bushupa ke ntse ke buisana le yena he le bopele sane re shebane le papadi ena ya tennis re shebile tsena tsentseng di etsala e leng tsa Cincinnati Open re ne re shebile mona hemo mo medipele re tla mabenkeleng tshebetso sa papadi sena Nick e o ke tlalotsitse ngore ka mora re atla etse diteko o ida tholala kapa ho bonala e ka teko tsena di bontsha re ona sebedisitse setetefatsi mona o thontho ke cocaine jwale ona le ka wehlalosa re na ebe bokamoso ba hae papa dinya tennise mona ebang a ka fumana a le molato botlahlebebe jwang ngwana mme ko kene hanong o ntse o le ka ho hlalosetsa momamedi re na ebe sebapadi sena nika a ka iphumana a le mathateng jwang fela ono bontsha re nete kae kae nneng o sebedisa ho itseng le ho ja o sa lemohe hore dipapadi mona seno ha se a dumellwa
3: e lo re protector di bapadi ho be le fairness among di bapadi e leng world anti doping agency le international tennis integrity agency di batla go batho ba bapale ka papadi e tshwarang ka o lekana o ska ba le ba bang ba le go batlang ka le relating la muriana o itseng o etsa go ba perform betere go ba bang ka ba ho be le an unfair advantage ba se di ka nka nka di drink tse itseng tsena leng di chemical tse itseng tsena leng di drug ka hare ena ya nitrous ena le lero le le ntwaijileng ena le lero le le le bitswang ka hore ke benzolectonin ena ena le strength sa cocaine ka hare so mang ba batla hore le yena a tswe makapela ke ipiletsa lena a tswe ga ke nile muriana o tsena ona le ntsona ona le lero la chemical ena e lore ya hano fela ba tla tsheba hore we nwele ni go ba ba tswa ha we nwele e dilana nako e ka embele ngwa hao so na go ba patisana bana le go ha ba nwa di performance enhancing chemical tsena ba ile mo somong go di pele tournament ka qala ha ntse a imile go di pele tournament ka qala e bontsa ikotlisa ka segala seo sa matla a fumaneng le go leo by the time tournament e qala chemical eo ha isa leo ka mmeleng jwale nako engwe ba bangwe be ba fumane gore he ba di nwa tournament tse tsa hala jala ha ba mo go fumana ya hore madinga hao wa thola ala ga ni curious o nile chemical ena e leng teng madinga e bontsha go nile kana ka tournament o tlo fumana kotlo e matla go ba le o wa tseba hore ntweni wa ya dumello ha ba ntse ba test ba fumana ga we nile mo somo go di tepe di ka pa go di pele tournament ka kala mo somo ka tsala be e fitile o se khanyane fela ke ne se se madi mo somo ba ka nna ba mo fa yona e provisional suspend ba mo suspend fela hanyane go bana ile teng ka meleng fela e le sa batle ka nna kana kwa tournament mo la go re ha tournament e kala ha o testa o lokela o bela le kana ka o fela ha lona le clean ha ona motho na leng chemical especially chemical tsena tse le go di benne ke di association tsena tse pedi so re ka utlwa ka ena mohlang a lo etsang press conference hobane ba mpule monyetla wa a tla tlo ipuella le ona jwale ha sule
2: ai ngwana mme re tla di bona o di beile bile o di beile ka puo monate wa nna puo ya Sesotho bakeng sa momamedi wa lesedi ho fitlhela gape re qoqile ka tsona tsena tsa papadi ya tennise nakong e tlang re lebuile holo re lebetse nako ya gago gore o tlo tlhalosetsa momamedi wa lesedi FM ka tseno tsa Cincinnati.
3: ke le bo a holeng tate mo mo ka tsaka tata re buisana ha papa di seng ya di finaleng be ke nyetla ke le bo le mo mamedi ka nnete ha ile mona ba re ka di ba ditsebetsa bona na kwena ka ofela ke ba le bo hape le magangang bona ba ba lahlele le mehopolo ya bona mehopolo ya bona ka nnete matla haholo na kong ke tshuta re tshuta ntse tsenga tsa bona mamedi re ha pele ya pele bana ba so le ne le tlo pele le tswa ko sebedisa
2: re ya le bo le bo pele sane
3: kantle wa nanda
2: Semo hemo mamedi ke tsone hetseno tsa papadi ya tennis tena hetsa Cincinnati we o dilalositse nete ke tsa morao rwa hemo mamedi tsentseng dietsala re ke re dile kole e be yena ya re fantsona o re beile hantle metsotsong e ma show me mabedi a metsi me hlano re fura letse ra ina ya busupa ke ngwathantho ke boela hape ke khutla
4: nahana fela o bitswa bo ba se tlofensa di springbok ke mo kotlisi rasi rasmas O iketlele siya, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
5: Papa,
4: Holy City FM. City FM. Nahana fela o bitswa mo ba se Springbok Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
2: Ke ene hemo mamedi metso se dulang ka fela ho ye mashome a mabedi a metso supileng. Re furia le tsora ya bosupa ntso mametse tshebeletso ya lesedi. Nana o kila dipapadi. Ka jeno tsamaya le Thabiso Mafereka mo le Thabiso Motlong. Re nka robe ya mane hore nyaborobedi jwalo ka ke tlhalositse hemne. O tla ba teng kgaitsedi ya motho sebidi mo lefe ho sasa. O tla tsamaya le ena Enzo bakeng sa hore ba o neletse tse tlongwe tsala mafelong ana a tlang a beke. Mona hemo mamedi lefatsheng la dipapadi. Fela ke shebile taba tsa ka mona hore ei. Dingata taba tsa ka mona dingata hemo mamedi. Re ke tla ke boele hepele. Ke tla buisana le Charles Baloyi. Re tlo shebana le tsena hetsa bathongwa ho gautse kgolo. Sa dipapadi ka harona ha ya Afrika Borwa ke tle ke hate mona ke tle ke boela ke khutle ka morano ko e sa fediseng pelo
6: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo Becha hona joali. Kona le melawana di dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Becha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo Becha. Ba hlodi batse bana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: noto supa unwe noto. Kereki 076-675-0710. Ere ba ile hantle ha mo mamedi metso tsena mo ya ho ya le shome le metso e mehlano ke pele he ke fitla mane ho renya brobedi ho pola ho re fitla ho renya brobedi ke mo re tla beng ke fitla pheletsong ya lenano lena la dipapadi meka jeno nano lane la remoho ke la bone ka jeno fela o tlatsa male ntswaki esta motlong ke yena ya nkanga a o isa mane ho reng ya le shome le metso medi he o se a le teng ke yena ha ba mo reneketsa ba re ke roikata re ke tswele pele ke buisana le mepule moketsane re shebeng tlatse pedi tse tharo he pele nna lena re tla phethela puisano ena ya ka lwana o so bile taba tsa bohlokwa holo mmepuleng bile taba tsa bohlokwa holo fela ha ke re shebe rena ibe nna ko nyane ha ufita di challenges ka patsona di phephetso tseo le nene to bona le tsona papadi ya cricket mona ontsetso pele e bile dife tseo mohlomong o ka reng ne sentse le nyahama le bona e ka ha le bonwe
1: ntate ntshapile ke le ka nyahama hanyane empa ka ba le ba coach ba nthusang e leng Gecko Mofokeng, Julius Mazia le Fani ka tia ka ema ka tsipalla ho sekgotlo sena sa mini cricket hore e be boemo bo phahameng ntate.
0: O ne di le teng nakong ya ho feta?
1: Eya.
0: Fela wa bonala hore ho na le batho ba le shebile la ntse le sebetsa ho le boimanyana. O so hlalositse nnete hore le wena o ne o sa re hopolo hore ka leng la matsatsi o tla iphumana o kgethilwe fela ha re phethele hle mme wa ka ka puisano ena ka lwena re ke re shebe fela bakeng sa hore le wena o kgothatse ba bang ba ntseng ba kene dipapading mona ba batla bana bana ba rona ba tswele pele o ka reng fela ha o ba kgothatsa jwalo ka e le mona le wena mafelong ana beke o tla ba e mong wa bathongwa bakeng sa Gauteng tsa dipapadi tsa Afrika Borwa
1: ke re o bona ba ne ba ikgethele any sporting coach se ba se ratang ba tswele pele ka sona go e tlaba bokamoso ba bona ga gona ba ikemisetse haholo ba be le rato la papadi eo
0: a ko ba phethele yona ba itlwa hantle gore mme bakeng sa gore le bona ba seke ba latlha tshepo ba nne ba be e le gopola gore hosane e tla ba bona jalo ka mafelong a be ke tla be le wena o reng ka mantswe a gore ba ke ba utlwa hantle ga o ba bolelela
1: ke re ba bedi le rato ntlha pele o tshwatseng o itsebe go papadi ke lerato ga o na le rato la papadi e itseng o tswela pele ka gotlhe gore mang o reng mang o etsang o tlo tswela pele hantle ntate
0: ao mme banna mme wa utlwagala nnete ore a o tlabe le kgetlo la pele tlhe mme pule moeketsane fela re o lakaletsa katlelo e matlhonono he mafelong a beke re tla utlwa rona o tsamaile jwang ka Sun City ka mora mafelo a beke re le bula golo mme re le lesedi FM re re matlhonono ke ao
1: ke a leboga
0: momedi eno he ke ena mme puleng moeketsane jwalo ka ke tlhalosa gore ke mothongwa ke mothongwa gaung ena ya sport volunteer of the year bakeng sa Gauteng he tsa dipapadi tse e tlong o tshwarwa mafelong ana a beke ke tlhalositse ka re ntho di etsela ka bona he ka Sun City re ke mabenkeleng ga ke gutlwa ke nka metsotso na leshome ke ya ke shebile mane horeng ya borobedi ya ntumelela nako bane ke ye leshome pele gorera borobedi ke kene ka mona ka mabenkeleng
2: nka ditshwantsho tse tlhakileng wetse megopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 encha e nang le flex cam e fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus e dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi o fumane 5 gig ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi ga mmogo le accessory voucher ya mahala etela lebenkele kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084 145 ditekisa tsena di sebetsa o futhela ka la 21 lwetse o na le melawana le dipehelo switch to C Cell C.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dipapadi. Ho le Sedi FM.

0: tamohale e seng gampe gore manelaka ge la o sa tshoga difasegute so tintshang o bewa kemo
1: thabiso o makatswa ke eng ke tlile o tlo bona wena light yaka
0: nna
1: yes wena thabiso
0: ke utlwisise gorema
1: bona ntonaka ma ke na le business proposition bakeng sa
0: tsitsinyo ya kgwebo
1: yes
0: bakeng saka
1: nna
0: le wena business ha khona godman o bona nna nong godman ke tlatswa diaparo ke vaisa diaparo ke shapo tamana
1: fela wena o motho ya utlwisisang batšha le bona ba o fostara le diaka ma mme nonyana ya tsela e re go nna ga o sana mosebetsi jalo ka campaign manager mane mono ikarabela teng ma
0: so
1: jale ke tlile kwalo go tlo kwala segeo seoa ke re monna ke tlhoka motho ya jalo ka wena campaigning yaka le wena ke a tshepa o tlhoka lekenonyana leo mashangkuranyana ano a ke re monna a o latlhegetseng a one wa re oana leng tatao
0: ke a leboa gore at least o la nnagana wa bone leboa gagolo empa nna ke shapo ka politiki go ga ke sa
1: batlabona thabiso phelo ba gago botlhe bonna ga e sale o le mogaong wa nepotism jale ke o fa monyetla wa gore mona o ikemele ka gago a mabedi go na le gore o dule o songwa ka fane ena ya gago e o fumantshang menyetla
0: godman ke tswalo ga ranting so ga se flopa e le gore nna ga ke fitlha ke re ke ranting fane yaka e bula mamaa
1: ga ke gane empa mona ga o lakatse gore thabiso a ipulele menyako e be monna a tlie a tloela go phela tlasa seriti sa ntatane tloga o kampong ya mogale ke tla go tlhokomela lite yaka nka tshwaramo ea ga ke etsa jena ke re o same manolo monna o ntse o inagana ke tlhoka karabo ya gago matsatsing a mararo
0: ga ke batle ikamanya le wena godmane ka tšhelese yao o fae godman ke a o kopa
1: thabiso e ka re o batla ntlwaela gampe sa le wa itebala wena ewe o tlisitse o batla nna kampho yaka
0: wenagodmane godmane ke spaneng ise godmane otlo bona plus ke tseo ditlante tsa ka
1: dikeosotla
0: bayashapo
1: e wena o kgotsofaletse o ba mokatapei o kgotsofaletse o tlhatsetsa batho ba badiwaseng o tla dula o le mokatapei fela jalo wena sane stupid fool.

Ntabiseng Mojaki gele buile hle le moifo o hle wa monyaka bakeng sa gaolo ena ya dikete tse tharo le magolo a makantswaki ke dikete tse tharo magolo a supileng le mashume a mabedi a monyaka le ho sasa ke letsatsi e re ke fitise mabenkele a ke khutla mona ke bone na ntho tsa ka di mpea ho kae bakeng sa tshebetso ke atla ai butle hey ke atla ho wena hle mo rena swai e ke jo tsamaya ka

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Basadi hangata e ba di profusa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke molelwa.
2: Lesedi ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa ho, molelwa wa setjhaba. Ere ke tlo fetela hape ka mane ka kgwebo metsotsong ena ya 20. Ka morao ho hora ena ya borobedi ntswa ke ha ke kgutla moo he e be ke tsibula dintho tsa kahle di thakgowe hantle ka tsela e nepahetseng. Ntswa ke le thipathipe hle ho kgutlela mabenkele metsotsong ena e 20 ka morao hora ena ya borobedi. Ere ke hlae ka mona.
3: Bumamputi ba bela nantho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bammona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ.

0: Ke nnete le sedi FM ke mollelwa metsotso e mashema a mabedi metso e tsheletse pele ho hora ya borobong. Ke la boraro. Ke la bo. What's up? A ke ke ntho ya hore ke tla dile sa tloelang ha bone ke se ke sa ukwisisi tshwantse e be le ha ke le mosetsi tshwantse ke manta bala bila bala boraro ko re ku ka go ke matsatsi yana ha ise yana ha ke so ukwisisi le hore ha bone. Akwe theosetse leveling ya ho
1: ke ha re kgathetse neng re bua
0: ba mo kgathatsa o no tle ya bua di strategy watsa o so hudile kini o so tseba ho etsa moralo wa seyale moya wa manane
1: ke go tlwe ke le bona mentso a tshi le nthutetse mabaka tjena mamedi he o tse mo tsare mana re ile mane re fetola le leme re bua sego re se tlhaka dingo ka mo tlele busumo na hape re khutla ka poya lapeng
0: wa batla o gele ka re o
1: se
0: Fela o ana difela ke
1: haholo
0: ke ba le basebetsi mmonjelo
1: haholo haholo ka nnete tshelo go bala dibetheng tsa mabotho-botho
0: e
1: di nthontse tshweu mamedi he e e se ka mehla ka mehla re tla bala hoteleng
0: eh o go metsi a dewe eh
1: wa yo kwisisa o re tswantse re na botata ba metsi ana ba le tsanana e se mo fumana fela metsi ana she sa mamedi o tla ka mogau ka mona
0: go petele fela ka mokokotlo mo nana
1: go pelwa mentso a ke wa tseba ke kwata jwang ha ke iphela mehla le mehla e ha ke nana o tswantse ke lo phe
0: ke ba di groupu ka ofela ho tswa le khotleng la gaso ba ikarabelang mafapheng a papapapaneng e ke botle ha e hole gaso
1: e ga le bua ka nete re le bona re ke re lo fela he ba lebelletse ngata ya ga tsamaela di bethe mo mamedi mo
0: a tshe se se lo ise lo ho phakhella fela ho di matene e
1: empa se mo se bitsa go no ba tla bona fela ka diphetho re hlile ne re etse mane e
0: a ona ma
1: ka bua le di apa go tsentsha mo mamedi ke putla re mo go di
0: ke bone ngwe tswe lebitso la gago
1: e mose ke ne ilwe ke
0: o ke go hale tlo tsiba go kadima wa ke gona le ntho go ibe ya paga a ka tsiba go ke ne ilwe ya go bona ya be
1: a na ke so bone ntwe tsena ka nete mamedi monga ha o fa di apa go tsa Maria budugwe lambe kholo o bona o fe o apa re ngwe o sane
0: a o tla go sokete
1: ne
0: di traveling bag ke go tsa mamedi o tlo tshatla nyo go tsa
1: ba batho ka nete ga lebo
0: Kwa se kiri kare ke ka wono ya o.
1: A fela ga lebo wa nte fela bo etapele ga lebo ka nnete re bona mosebetsi wa bona ga lebo wa.
0: E
1: re a lebo ka nnete bo mme ka o dimo ka mane ka second floor. E ka nnete se ri tse. E ya se ke khumwa me ke itse.
0: Ile wi ne ke ne a ke re o go tshwara se
1: ya
0: ba teng kishin ka boga ga bogobo.
1: Re tshwere tsana tsa IEC ya ke re bale ka mane ka
0: bongwana.
1: Ke re ka tsena ga she ga o na o ka etsa eng ha o batla ba mo kanselara. Re bua ka dikgetho tsena tse sina le yeme. Tsena le nnete tse sina bobo. Du tsenta teng che shoteng ka jeno ba kentsa ho re fatsena ka bo se ka nusa mphile ntho go lengwe ke metse fela ho ga bogobo mentsaki.
0: Ba thetsebe. Mamela ke tlile ne ke sentse ke lokisetsa hore o se ka ba makala o go ithopela hore eng ya borobong fela ka metsotso e mihlano fela ke ne wa nyolwa ka tabatsana tseno tsa
1: civic education
0: tshe mangkai
1: eya
0: ga tola ka o tla ke tla o neletsa tsona se ke le mono se ke ga ba ukwe ntwe na se minyenyetsi o teng ka kwano nna le wena ke bona ke tshwana wa bona mahlo a boli ya ba
1: a sho sho sela mo mamedi fela he ha ona taba le fa tsanga ona phumulo ke go
0: tshwere
1: ke ra go kona ka tao tshwa ga le fa tsenkeni ha ona phumulo
0: ke tsebetse ke mo le mo ho mo le mo
1: ka nnete
0: a
1: ho le bile ke ntse e
0: ke ona ha
1: tsino go noko
0: a ke ga ile ke tsho ma ba na ke tsho tse ke mami ya ke tswa mona re na le happy hour le ba ngwana ba itse happy hour o la ukwa nda this pele la ito bo ke tsaka happy hour ko go ga ino fetswa ntse be bitswang happy ka tsho ke ke lo ba ba ba ba ha ke ha ne ke pa ke tswa ka 12 a ke ga
1: ile ke tsama na sagile monate
0: ho le monate
1: ke thabile re kopane ka ofela
0: ke be le motso so o
1: ka ba ka le kana go tsedinga o le ho le ba gauteng ba sebetse mmongwe le rona che ya mo le monate ka nete mmamedi ka tla bona marangra monana di video di teng ke go buti ponto le na o tshuna re postile
0: re
1: ja e fa mo sha ponto
0: la chika na no le ke yone happy hour ene bolela kahla ka tshwe ke a ke tswa mona he ke lo bala bana ba bang ho seng he le nna ke tla atla thewa a thewa u di mo fela a nko a nna tha u ma phuana mona o ko itlame ka thauletse tsweng
1: tse tsweng
0: ho tswe u mo hlo phe kwa
1: a nna ne ke tswa ile hantle ka nne ke o ne ke tefile fela ko re
0: di jo ko re ntong o lengwe ga le bua ka nnete
1: tshe
0: e seng re khutleleng se le rona fela mo mabolomo
1: eh a a bo tsela
0: ho me re re fitise fela mabeke a re te nna ntho ke rata o phete o phetetsile o go iphete eh
1: ka nnete ka mapelo bo di mo ha monate jo e ya jo wa ya hlaga le bua ka nnete ke rana le tsana ke tswa mo ke nala mo fao ka mane ka tlong eh tla fela ke kena dikgomo
0: bo ni bo tsheke le dizet
1: ke bua ka yona custard wa tsi
0: to be di re fitise mabenkele ke le bile tle kiniza o tla ba teng ho lenano la thuto re tla e ka mona
2: e ba malala la so itu ke se the rugby greatest rivalry series mo le rato le kopana le matla bui khantso le sebedi itu ke se so bona ntwa ya boemo bo phaming ha bana ba ngitsetsa na mahafi ka di gane tse tsote hang ba ba ringeke ke nya le balwa Opo o perisa keng, ha botle ba batla ba boma mpudi. Papadi engwe le engwe e tla ka segahla. Tackle engwe le engwe e bolala pale. Ha try engwe le engwe e ka fetola papadi. Gore o morati a hlahla wa rugby, ka ba morati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba. Sena ke dipapadi tsa rugby tseo kekeng wa batla di ufete. Ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks.

0: mamedi di fela mona di tabatsina tsa horra ya bo robong a re tiane tsa o qetela tsa letsatsi linga tsa horra ya le shome ke khutela wena ga tsedi ya motho
1: ke o lebuile ha holo hle mosiwa tshweu ka re ba laita batsa horra ya bo robong mamedi hle o tlo boella hape a re ba latsa horra ya le shome ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka nna no le monnate la civic education ke lebuile ha holo hle mentswa ke ke le buile ha holo ka nete ka mpha monyetla one mme roi e e bile bantu ke sa ga ke ni mme roi mamedi ka jeno ho civic education re ntse re tswela pele re shebile ditaba tsena tsa IEC jole ke mane mo ileng gore re ntse re tlo buisana jwalo le ntate Nshechi re shebile taba tsena tsa dikgetho tse re se sa batleng bomenemene tse sa batleng le eme dikgetho tse hlwekileng dikgetho tse lokolohileng jo ntate Nshechi ke yena ya tlo re fantsena kaofela go utlwa rona ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona bosung bona o ntse o sa lebale hle gore le na le naneo o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le IEC Holy City FM kana le motlo ikena motlhophisi wa lona mme metsotso ke shebile itseletse re fogeletse hore ena ya borobong mamelitlhere metsotso ya pele mona ke nne ko hopotsa fela go tabaketseng

0: FM ke molelo
1: a ke nete le sedi FM ke molelwa mamedi ke hlalusitse hore digetho ke tse lukuluhile letse hlokang le eme fair and free elections a jere oskani jole ke mane mo ile ngonta tenchechi o tlo re fatsona difeletse dabatsena ntatenchechi ke a mohela tshebeletso nya le sedi dumela
2: re ke tlo dumetse mme ke ne ke dumetse le ba mamedi go hle ba le sedi FM
1: o phetse hantle mongaka
2: ke phetse hantle ga itse di ya ka be lona le phetse hantle
1: ke a phela mongaka ha re ke re shebe taba ena ya digetho tseo re reng di free and fair ke tsena tse re reng di hloka le eme di lukuluhile o be mohlomo ka hlalosetsa gona dikinyeletsa eng
2: one so ha re bua ka di setso tse lukuluhileng tse sna le eme mona re bolela ka ha ba kgethi bohle ka papa a iba na ya rona Afrika Borwa ba fuwa monyetla hore ba tle ba kgethe boetapele bo ba bona ka tsela e lukuluhileng ntle le ditshitiso dife kapa efe kapa gona ditshoso le ho le ditshosometso tse be leng hore ha di molaong mme hona go ka kenyeletsa le tsamaiso ya dikgetho tse be leng hore ga di nke letlhakore ebile di etswa pepeneneng kapa tshebetso ya teng e pepeneneng mme di ka kenyetsa gape le tsena tse latelang gore go be le melao e tsamaisang dikgetho kapa melao e tsamaisang dikgetho ebe ya ananelwa mme go be le dikgetho tsa gafetsa-gafetsa go ya ka molao wa rona o teng wa naya Afrika Borwa ka dikgetho tsa rona naeng ya rona Afrika Borwa di tla ka morwa dilemo tse tlhano bakeng sa mmuso o feng kapa o feng mme o kenyeletsa gape le tokelo ya baagi kapa bakgethi gore ba tle ba ingodise gore ba tsebe go vouta le gore ba tle ba voute ka tsela e leng gore kapa ba kgethe ka tsela e leng gore e le konutu mme ga ona motho ma mange kapa mange ya ka tsebang gorena ke o ne a kgethile mokgatlho o feng kapa kgetheng o feng mme gona go kenyeletsa le tsela e nepagetseng ya gore bo mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng gore ba ka nka karolo le etsa bonnete ba gore ba fuwa monyetla gore kapa ba etse matsholo a bona a gongwa ka bakgethi ka tsela e phuthulileng ebile e sena ditshitiso le tshedisano mmogo pakeng tsa bona mekgatlho ya dipolotiki le bona bonkgetheng ba ikemetseng mme tsena tsotlhe di tshegetswa ke molao wa boitshwaro o teng ka gare go melao e tsamaisang dikgetho
1: ke a utlwa ntate jale ga re ke re shebe taelo e ka setlhogong ya molaotheo le magotla a lekanetseng gore na ka nnete yona netefatsa jwang dikgetho tse tsa mofuta o go buang ka ona ka jeno
2: ngwaneso dikgetho tsa rona tsa naya rona Afrika Borwa kapa tsamaiso ya dikgetho tsa rona tsa naya ya rona Afrika Borwa di itshetlheile ka melao e teng ka gare go naya rona Afrika Borwa wa pele e leng yona molaotheo wa rona wa naya rona Afrika Borwa mo o neyang komišene ya dikgetho taelo ya gore e tsamaise dikgetho tse lokuleng ebile di sena le ene le etsa bonnete ba go sephetho sa dikgetho tseo se a phatlhalatswa mme molao ona o tshegetswa ke molao o tsamaisang dikgetho o teng ka rona ya rona ko ona he o neelanang ka tsamaiso ya dikgetho tsa naga le tsa diporofense le etsa bonnete ba gore o neelana le ka tsamaiso ya gore na boibuso ba bakgethi bo tshwanetse bo be jwang mme o mongwe ya melao e beleng he o tshegetsa molao ona ke molao wa rona o wa o tsamaya wa dikgetho tsa masepala mo beleng he o re neela ka tsela eo re tlameleng gore re tsamaise dikgetho tsa masepala ka teng le gore melao ya boitshwaro e bakeng sa mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ke e tshwanetseng gore e be jwang mme ga o lekola tsena tsotlhe ngwaneso gona go bolela gore boikemelo ba komišene ya dikgetho jalo ka ha e le yona itsebala jalo ka le komišene e ikemetseng o botlhokwa gagolo ka ha e tikisa gore komišene ya dikgetho ga e tlo nka letlhakore kapa ya tlameo nka letlhakore bakeng sa mokgatlho ofeng kapa ofeng kapa nkgetheng ofeng kapa ofeng le etsa bonnete ba gore e netefatsa go tsena tse latelang di teng go maatlafatsa dikgetho tsa rona tse lokuleng tse senang le ene go etsa bonnete ba gore lenaane la bakgethi le teng jalo ka ha le boletse ka gare go molaotheo wa rona Afrika Borwa le etsa bonnete ba gore mekgatlho ya dipolotiki ya ngodiswa gore e tletse be go nka karolo kapa bona bonkgetheng ba ikemetseng le gore he go ba le melao e tsamaisang mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng ka gare go tsamaiso ya dikgetho le etsa bonnete ba gore tsamaisong ya dikgetho go ba le bonkgetheng kapa baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng go lekola gore tsotlhe di tsamaya ka toka le bona baemedi kapa balekodi di-observers go tla mafatsheng ka go fapafapana kapa gona ka rona ya rona Afrika Borwa go netefatsa gore komišene ya dikgetho e ikamagantse le melao e tsamaisang dikgetho
1: ke a utlwa ntate jale ga re ke re sheba gore na ke dintlha dife tse etsang gore dikgetho tsena e be tse lokolohileng le tse nang le toka gore re se ke ra iphumana re kopana le taba tsena tsa gore ka nnete o ile a ba le le eme kaekae ga ba le bobodu kaekae re netefatsa jwang gore ntho nngwe le nngwe e tsamaya gantle ntateng church
2: ngwana se commission ya dikgetho e tlwaile tse dingwe tsa dintho tseo e leng tsona tsa bosokwa tse netefatsang gore commission e kapa dikgetho di tsamaile go ya ka tsela e nepagetseng ebile e lekulileng e senang le ene. Mme ya pele ke ntlha ya gore motho yo mongwe le mongwe o fiwa monyetla wa gore a nke karolo mona he ha re bua ka sena re bela gore ga gona gore batho ba ka kgethololwa go ya ka mmala kapa go ya ka bong ba bona ga ba nka karolo dikgethong, mme batho botlhe ba tla fiwa tshebetso e lekalekanang. Mme ya bobedi ke gore ba tle ba be le kgetho e lokolohileng, mme ba tsebe gore ga ba kena ka gare go lebokoso la go kgetha kapa tsamaisong ya dikgetho ba na le tokelo kapa tokologo ya gore ba ka kgetha motho e molemo kapa mokgatlho o bona ba o ratang. Mme ya boraro ke mona mo reng he re tshireletsa tshireletso ya kgetho ya mokgethi e leng yona he secrecy mona he mo e etsang bonnete ba gore ga gona motho ya tlamehileng go tseba gorena motho o kgethile mang gore a tla tsebe gore a tle a fetifetse motho eo ga e ba le gore ga a kgetha mokgatlho wa gae mona ebe he re ba le tsamaiso e beng ore he ke yona e sankeng le ene le e beng ore he e pepeneneng mme e go etsa bonnete ba gore dikgetho tsa rona di na le integrity kapa yona boleng go etsa bonnete ba gore dikgetho tsa rona di tsamaya ka tsela e nepagetseng le gore go tlo be le dikgetho tse kgafetsa-kgafetsa ka mora dilemo tse tlhano tsa bonnete ba gore mmuso wa rona ke mmuso o dulang o ntse o fetiwa le gona gore o ka gola mme tsa bonnete ba gore mekgatlho ya dipolotiki le yona e na le tokelo kapa tokologo ya gore ba ka ngoka bakgethi ka mokgwa ba batlang ka teng mme ba itse ba ikamagantse le melao e tsamaisang dikgetho le go etsa bonnete ba gore dikgetho tseo re di tsamaisang di ba le balebedi go tsona go etsa bonnete ba gore ba lekola gorena dintho tsotlhe di tsamaya go ya ka toka go ya ka molao jalo ka o beiwe molaotheng wa rona wa Aforika Borwa.
1: Ke a utlwang tateng cheche a ko re fe tlhokomelo le boitsebiso botlhakileng transparency gore na re kenelela jwang tabeng ena ya tlhokomelo le boitsebiso botlhakileng kile bona.
2: Ee ngwaneso ha re bua ka tlhokomelo le boitsebiso bo tlhakileng mona he ke bona mo rereng commission ya dikgetho e etsa bonnete ba gore tsena tse tse seng di boletswe leng tlhokomelo le etsa bonnete ba gore re sebetsa dintlha tsa rona go ya ka pepeneneng mo batho botlhe ba bonang teng ke ntlha tsa botlhokwa haholo ga re tla haholo tsamaisong ya dikgetho ka ga re neela banka karolo botlhe gore batle banke karolo go etsa bonnete ba gore ba lekola gore dintho di tsamaya go ya ka molao mme ga re bua ka ditshebetso e pepeneneng mona re ka bolela ka tse latelang gore e thusa ka tse tse latelang gore re tle re tsebe gore re tlwae mo bobeding go na le diphoso teng kapa mo beleng gore teng he dintho ga di a tsamaya ka toka le go leka gore re lwantshe bobodu bo etsagalang dikgethong mme ya boraro go etsa bonnete ba gore batho ba fiwa monyetla wa gore ba tle ba tsebe gore ba ntshe maikutlo a bona ka tsela e nepagetseng kapa ka tsela e beng gore he e tsamaisana le molao ga e beng gore ba na le dingongorego le etsa bonnete ba gore dikgetho tse gore di tsamaisang di tlisa tshepo setšhabeng ka ga di tlabe di lekotswe ke batho botlhe go etsa bonnete ba gore ditse di tsamaya ka toka le gore dikgetho tse gore di tsamaisang kapa sephetho se gore se ntshang se tle se tlise go tshepagala setšhabeng kapa bathong ba tsamaisang dikgetho kapa bankang karolo ba dikgetho mme gona go bolela gore dikgetho tse gore di tsamaisang di tlamehile gore di tshepagale mme di be pontsheng ya gore motho e mongwe le mongwe ya nang le tokelo a tla tsebe gore a bone gore dintho tsotlhe di tsamaya go ya ka molao le gore a tla tsebe gore e kgotsofatse gore dikgetho di tsamaile ka tsela e lekulileng e senang le ene.
1: Ke a utlwa ntateng cheche mamedi metsotso ke lesome le metso tsheletseng re fogeletse gore ena ya borobong ke ntse ke buisana jwalo le ntate re shebile taba ena ya dikgetho tse reng di lokolohile ebile di tlhoka le eme jwale ntateng cheche re ke re sheba gona ke eng e etsang gore Aforika Borwa dikgetho tsa teng e betse hantle tse tlhokang le eme ke eng ntho e le ntefatsa jwang gore ntho ngwe le nngwe tsamaya hantle goba ba se ba ka nako tse dingwe re ka se dule re bua ka ntho tse mpe fela empa re lokela re bue le ka tse ntle ga re shebe gona ke eng etsang gore Aforika Borwa ka bophara re be le dikgetho tsena tse hantle tse re di tlhokang.
2: Ngwaneso dikgetho tsa rona ka gare ona ya rona Aforika Borwa di theilwe kapa di rerue gore e tlebe dikgetho tse e leng gore di tsamaya ka tsela e lokolileng e senang le yone ka ga di itshitlheile go tsena tse latelang di na le tshireletso ya molaotheo e etsa bonnete ba gore komišene e tsamaisang dikgetho kapa yona electoral commission e ikemetse ga e wele kae kapa kae ebile ga e favore kapa ona go tshetsa mokgatlho ofeng kapa ofeng le o etsa bonnete ba gore dintho tsotlhe kapa tsamaiso ya disek e tama go ya ka molao le gore gona le dintlha tse beno re he di thusa go sireletsa boleng ba dikgetho tsa rona mme mona re bolela fela ka gona gore he gona le ntlha e tshwanang le voters roll kapa yona lenane la bakgethi le etsa bonnete ba gore motho e mongwe le mongwe ya nang le tokelo o fiwa monyetla gore a kgethe mme bao ba beno gore ga ba na tokelo ya go ka kgetha ga ba newe monyetla ka ga maditso a bone a keke a tlhelela lenane la bakgethi le etsa bonnete ba gore go ba le tsela eo bakgethi ba kgethang ka yone ka tsela ya lekunutu le etsa bonnete ba gore megatlho ya dipolotiki e dumelelwa gore e tle e qhuthusane ditlhokwa kapa e nke karolo dikgethong le etsa bonnete ba gore go na le molao o emetseng kapa o laolang boitshwaro ba megatlho ya dipolotiki le balatedi ba bona tshebetsong ya dikgetho mme tsena tsotlhe di netefatsa gore dikgetho tse gore di tsamaisang di kamanya le molao le tsa bonnete ba gore e ba dikgetho tse lokileng tse senang le ene ka ga re se re phatlhalatsa dipheto.
1: Ke a utlwa ntate jale ga re ke re shebe gore na ke mang ya phatlhalatsang go dikgetho tsena ebile tse hantle tse nang le toka tse lokologileng ke mang motho enwa kapa ke lefapha kapa ke mang ga e le gantle ya phatlhalatsang gore taba tse di tsamaile gantle
2: mme ke neile e re ke tle ke tlhalose gore dikgethong tse tshwarwang gafetsa-gafetsa kapa ka tse tshwarwang ka go na ya rona Aforika Borwa go na le batho bana ba rore ba bitsang balebedi ba dikgetho le bona election observers mme bona he ke batho ba tlhagang mafatsheng a ka ntle kapa gona megatlhong e teng ya selegae ka gare go na ya rona Aforika Borwa empa he mosebetsi wa bona ko o lekola fela gona dikgetho di tsamaya ka tsela e bone di tlameileng go tsamaya ka yona di itshitlheile ka molao mme ebe he ba tla neela ba ka raporoto ya bona ka morago dikgetho gorena ebe tekolong ya bona ba bone dikgetho tse tsamaisiweng di fitlheleletse maemo a dikgetho tse lokileng kapa tse senang le ene empa gona ga o nke karolo ya botlhokwa ya komišene ya dikgetho eo ba e fiweng ke molaotheo wa rona Aforika Borwa ka ga molaotheo o bolela gore komišene ya dikgetho ga ya tlameha go tsamaisa dikgetho fela empa ba tshwanetse go etsa bonnete ba gore dikgetho di tsamaisiwa ka tsela e lokileng e senang le ene mme qetelelong ke komišene ya dikgetho e bene gore e phatlhalatsa gore dikgetho tse bene gore di tshwerwe di tsamaile go ya ka tsela e lokileng e senang le ene ka ga ba e tla ipapanya le melao e bene gore he ke yone e tsamaisang dikgetho.
1: Ke a utlwa ntateng Tšhetšhe mamedi e 20 ka morago gore ena ya borobong le wena motlhomong ga e ba o na le potso kapa eng kapa eng fela goba ke gopola beke tsa go feta nentse re bua ka ntho tse ngata ke a gopola le beke fetileng ga ne ke nka mehala mo na le melaetsa ke le ka fumana le bamedi ba batlang re ba thuse ntlheng ya gore ba nne ba ithuse go ingodisa jwalo-jwalo jale ke nana motlhomong ga e bona le potso efe kapa efe e amanang le ditaba tsena tsa IEC etsa bonnete ba gore o nthumelela voice note ya gao nomorong ena ya 0797585066 0797585066 re utlwe gona ebe wena potso ya gago ke efe fela ga ke kopa gapetlhe ga re seke ra buang ka mabitso a batho ga re seke ra buang ka megatlo ya dipolotiki ntho ngwe lengwe lengwe re e buang ga re e buang gantle fela ka tlhompho mamedi wa ke a tseba o ka nako tse ding maikutlo a gona ka phagama a ka phagama maikutlo a gona fela he ga e ba motlho mo na le eng kapa eng fela potso mabapi le taba tsena etsa bonnete ba gore o nthumelela voice note re utlwe gona ntate o e araba jwang.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete Lesedi FM ke molelo e mashume a mabedi le motsole mong ka morao gore ena ya bo robong. Ndate ntshishu ntsole hantle ke a dumela.
2: Ke ntse ke le hantle ngwanetso.
1: Ke a leboa. Ha re ke re shebe gore na ba hlokomedi ba dikgetho ba na le seabo sefe ho netefatsa gore dikgetho tsena di na le toka di ba hantle.
2: Ngwanetso ba hlokomedi ba tsa dikgetho ha ba nke karolo e tshwantse bapalwe ke commissionary kgetho ya wetsa bonnete ba go dikgetho di lekolile di a nna le ene. Empa he mosebetsi wa bona ke o lekola gore na ebe commissionary kgetho e tsamaisa dikgetho go ya ka tsela eo e tlameileng gore e tsamaise ka yona e leng tsela e beng gore e lekolo ga ena le ene. Mme ba na le monyetla wa gore bona he ba ka nka karolo go lekola dintlha tsena tse latelang kapa tsamaisong tsena tse latelang. Ya pele ke ya gore na kgetho e tswa ka tsela e beng gore e tsamaya go ya ka molao le gore na go balwa ga dikgetho le gona go ikamantse go ya ka molao le gore na sephetho se phatlaladitsweng ke sona se beng gore he ba se fumane kapa re se bone ka nako re ntse re bala dikgetho. Mme tse dingwe tseo ba di lekolang gape ke matsholo a ngwe ka bakgethi a e tswang ke mekgatlho ya dipolotiki gore na ebe a e tswa go ya ka tsela e e nepagetseng le tsa bonnete ba gore komišene ga e itshitlhee ka mokgatlho ofeng kapa ofeng kapa ga e nke karolo mokgatlhong o feng kapa o feng kapa go favora mokgatlho o feng kapa o feng le gore na ebe tshebetso e komišene ya dikgetho e fanang ka yona mekgatlhong ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng ke e lekalekanang. Mme gona go tiisa gore dikgetho e be tse e beng gore he ga di nke letlhakore ebile dikgetho e ba tse e beng gore he di tsamaya ka tsela e nepagetseng le komišene ya dikgetho ke yona e beng gore he ke yona e ka nkang karolo go etsa bonnete ba gore dikgetho di tsamaya ka tsela e nepagetseng. Mme bona he ga ba tlameya le bona gore ga e le balebedi ba dikgetho ba nke letlhakore mokgatlho wa dipolotiki kapa gona gore batle ba amane le mokgatlho ofeng kapa ofeng wa dipolotiki e tshwanetse e be balebedi ba beng gore ba ikemetse gore qetelong ya dintho batle ba tsebe go neelana ka raporoto e leng gore e tla tlhalosetsa komišene ya dikgetho mo e leng gore teng dikgetho di tla lekola gona ebe di tsamaile ka tsela e nepagetseng e leng yona e lekolileng e senang le ene.
1: Ke a utlwa ntate. Jale ga re ke re shebe gore na e be komišene e ikemiseditseng ka taba ena ya gore go be le dikgetho tse lokologileng tse nang le toka, ke batla fela o tseba gone be le tlo netefatsa jwang gore ntho ngwe le ngwe tlo ba gantle. Le ikemiseditse o tiisa o kae, le ikemiseditse o ntlafatsa kae? Ba ke ka nako tse dingtateng church diphoso le tlabe le di tlhokomela dikgetho tse di fetile be le itswetsa gore e lemong sane sa 2026 re tlo tiisa mona, re ikemiseditse gore re fitlhelele sepheo sena. Jale ke batla utlwa gone be lona motlho mong tlhako rena lona le komišene e ikemetseng ya dikgetho e be motlho mong le tlo tlisa diphetogo dife kapa le se le ntlafaditse kae?
2: Ngwanetso ke nnete gore ka moga dikgetho tse dingwe tse dingwe komišene ya dikgetho e dula fatshe go lekola gore na tshebetso ya rona le ga re ntse ka natla go etsa bonnete ba gore dikgetho e ba tse lekolong tse senang le ene ebe ke kae mo beng gore re ka tisa teng. Mme dikgetho tsena tse rerang di lebile re ile ra elelelwa gore diphoso tse ngata di tlhagamane mo beng gore he di tla ka batshetsi ba mekgatlho ya dipolotiki kapa mekgatlho ya dipolotiki mo he ba tlisang dikgobešano teng le go tlosa kapa ona go senya thepa ya mekgatlho mengwe ya dipolotiki. Ke ka goo komišene ya dikgetho selemong sena ile ya tisa haholo letsoo ga utlwa ntlheng tsena go etsa bonnete ba gore re ruta batho ba rona le baagi ba rona ba naga ya rona Aforika Borwa ka molao ona wa boitshwaro. Mme gona molao ona wa boitshwaro re ile ra kenyeletsa le gona he molao onana o be le gore o sebetsana le go neelana ka dintlha tse fosaetseng dikgethong e leng yona he disinformation mo e beng gore he mang kapo mang o fitlhisa molaetsa o beng gore o ka senya seriti sa kgetheng kapa mokgatlho wa dipolotiki. Mme ena e se le molao ka go he re tsa bonnete ba gore bakgethi ba rona ba tseba gore na ke eng tseo ba tlameileng go seetsa, ke eng se beng ga ba tlameya go seetsa ga o tlwa tsamaisong ya dikgetho e le gona go tloba gore go tlobe le dikgwešano kapa gona dikgetho tse be le gore he di tla kekebetsa ikamaganya le tsela e lokolileng e senang le ena.
1: Ke a utlwa ntate. A re ke utlwe fela mamedi rona e be yena o reng ka taba ena kapa motlho mong potso o nang le yona bakeng sa gago ntateng tšhetšhe ke efe?
3: Kgotso Kini ke Mozwandile Dumane kutlwanong. Kini ga ke na potso ka jeno, se ne ke batla go se bua fela ko theoletsa komišene ena ya rona ya dikgetho. Kannete ke bone ba etsa mosebetsi o motle, ba etsa mosebetsi o hlomphehileng dilemo tsena kaofela ha e sa le ntse ke vote. Ke bona mosebetsi o hlomphehileng le ka gare ka bana le sepolesa se teng se eme mane kore ke bona ile bo setso motle ene di putshulile o putshulile eh di na serithi di na serithi eh ke a leboa kini ke mo zandile dumane kukano
1: Abtimo Zwandile ke le buile haholo ka nnete ke le buile haholo ka molaetsa o ka nnete wa bontsha hore bontateng tshitshi ba sebetsa ka nnete re nete fatsa go nthongwe lengwe tsa mahantle le be le dikgetho tse lokuluhileng re ke utlwa mamedi mong fela
4: go re ka mo se kineleng ka mane mantsi o ngal tsatsi la ka sheko ntate ne ke botsa hore ne ke botsa hore ha ke le motho o sa boneng ke lo vota ke lo ke ke lo vota nang a kere di ntho di valid paper di pedi so hona le valid paper ya ntho ya province le hore nketlabe ke voutela mo president o tsena tsa local ho bona le yena ele hore nketlabe ke voutela premier e bona le tsena tsa ntho tsa ma councilor ke yone e ke batlang ho etse ba le hore lona IC lena le bogato tso bokae boetsa gore batho ba sa boneng ba gona gore ba train before the elections ena ke tsietse ka felo
1: ke a utlwa a botitsietse ntate ntshitse utlwe potso ya botitsietse
2: mme ke dire ke utlwe potso ya ntate tsietse karabelo ya rona ke gore ke kala pele ka potso ya o ketela e bele gore o ibotsitse gorena ebe ke eng seo commissioner dikgetho e tsietsang go ruta kapa go thusa batho ba bele gore ga ba bone re na le basebeletsi ba rona ba e leng gore ke bona ba tsamaisang dithuto ka go fapafapana masepaleng tsa rona ka go fapafapana mme basebeletsi bana ba rona ke ba be e leng gore ba saue gore ba ke ba sebetse le megatlo kapa yona di-sectora tse e leng gore ke tsa batho ba sa boneng kapa batho ba nang le botlhwala go tsa bonnete ba gore re ba ruta ka tseo ba tla kopana le tsone ka gare go sebaka sa go kgethela mme di-ballot paper tseo mokgethi a tla di fumana ga e leng gore ga a dule dimasepaleng tse golo tsena tse re di bitsang di-metro municipalities mokgethi o tla fumana di-ballot paper tse tharo ya pele ke ballot paper e leng gore o tla kgetha molegotla wa gae ya tla mo emela lebatweng le yona ward councilor mme ya bobedi o tla kgetha mokgatlho wa dipolotiki o be e leng gore o tla mo emela legotleng la motse leng yona local government mme ya boraro o tla fumana pampitshana e wa tla kgetha mokgatlho o tla mo emela seterekeng e leng yona district municipality mme ge gona go tloetsala ka tsela e latelang mokgethi ga a kena ka kare go sebaka sa go kgethela o tla tlhalosetsa motsamaisi wa dikgetho gore yena ga a bone o tlhoka gore a tla thuso mme o tla neelana ka sesebediswa seo re se sebedisang bakeng sa batho ba sa boneng le yona a braid kapa yona universal ballot template mme go yona o tla tlhalosetsa megatlho ya dipolotiki go ya ka go latelana e be ge ba tla mo kenyetsa pampirisana ya go kgetha sesebedisweng sena gore a tla ithuse go kgetha ka bo yena ntle le gore a lekolo ke mang kapa mang mme gona re o etsetsa gore kgetho ya mokgethi e tletse le go ba kgetho e bele e na le lekonopo mme gonana go tla e tsala le ka tsela re ka sala tsela ena morago gore di-ballot paper tsotlhe a di etse ka tsela e bene gore ge di ka tsela e nang le lekonopo mme ge bakgethi botlhe ba tla fumantshwa thuto kapa thuso gantse re atumela dikgethong ka ga re leka ka gotlhe gore re fitlhelele motho e mongwe le e mongwe gore a tla tsebe ka seo se tla e tsala ka gare go sebaka sa go kgethela ka tsatsi la go kgetha
1: ke a utlwa ntate ke a leboa golo fela ntate ntšhe ja reng ke mamedi mongwe fela go utlwa gona e be ena gore
3: selo di kopagos ke setlhakisetso ke sa gore ana dikgetho di a kgone gore di phethwe na ga motho a tlhotse go qale fatshe gore a ba wine na wa kgone ena bane o mongwe wa makhanselara ka gona kao ka phegetola ka moo o tlhotswe batswalele ba gae ba batla go phethwe a na wa kgone gore di-election di phethwe na ga se di etsagetse gobane ba etsa banyofonyofo ka phegetola ka moo ke tsena gane
1: Ache, ke ditaba tse ntate ntšhitšhi o reng tabeng
2: ngwanetso e re ketlekete le ke tlhalose rona gona re na le dikgetho tse fapafapane tse ntseng di tsamaya gona jwa le ka rona ya rona Aforika Borwa dikgetho tsa pele ke tse laolwang ke megatlho ya dipolotiki ka go kgetha bonkgetheng ba bona ba tla ba emela mme go tseo komišene ya dikgetho ga e kene di tsamaiso ya ka melao ya megatlho ya dipolotiki mme dikgetho tseo rona re di tsamaisang e leng dikgetho tsa naga le tsa porofense le tsa bomasepala dikgetho tseo ga ona gore dikgetho di ka phetwa ntle le gore go fumane gore go na le manyofonyofo a e beng a etsaetse le gore boipelaetso bile ba fitlhelela komišene ya dikgetho e tsenke tseto ya gore dikgetho di tle di phetwe empa he ga kana gare so beeletse le dikgetho tse o re kileng ra khutlela go tsona re lo di pheta ka lebaka la gobane go na le manyofonyofo ka dikgetho tsa rona di tsamaya go ya ka molao mme ebile go na le baledi ba etsang bonnete ba gore ba lebela gore komišene ya dikgetho e ikamaganya le molao o tsamaisang dikgetho.
1: Ke a utlwa ntate, ke a utlwa ntate Ntšhetšhe. A ke tsebe nako e be re beile jwa mo re ke eng ke fela go qetela. O qetela ntate, o qetela fela be re nka thapotsene re di gotlhetsa mo mentswa ke.
5: Hello, ke ne ke go tshwarang Denzene ke le Brandford. Ke kopa go botsa ntate Ntšhetšhe mo gore ke eng selankanyana a santsaneng a le moyeng ntho ya ka e buang go kgalemela mekgatlho e fapafapaneng ya dipolotiki. Ke kopa go tea mohlala like how ya voting station e be le gore go tla go tlhomiwe he mo digazebo ya party ABC ka nako wena o le mokgethi o tlwaetse batho goba o phela le bona kaofela ba party tse fapafapaneng. So ha o ya mo le voting station pele o ya voting station e be baneng party A se o bitsa ka nako o party B le C di o shebile utlwa o ikutlwa jalo ka mokgethi o swabile ke eng a ka e buang o kgalemela fela go etswa jalo gobane ga o tloa ka tlong ya gago o go ya voting station wa tseba o ya kae o lo etsa eng ga ke tsebela be kutlwa etseng Denzi o itebola a le ka Brandford majamasi.
1: Ke lebohile ga o leng Denzi e re ke utlwe fela ntate Ntšhetšhe.
2: Mme ke neile seo nka se bolelang ke gore fela megatlho ya dipolotiki e dumeletse gore ba ka beya dikazibo tsa bona ka ntle go dibaka tsa rona tsa go kgethela empa he dikazibo tsena tsa bona kapa tshebetso ya bona ga ya tlameya go sekisa bakgethi gore batle ba tsebo ba le tsela e e lokolohileng ya gore ba ka kena ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela mme ga e beng gore megatlho ya dipolotiki e bitsa bakgethi bakgethi ba tlamehile go nka qeto ya gore na ebe ba tlile go tlo vouta kapona ba ka batla go ya dibakeng tseo tsa tafoleng tseo tsa megatlho ya dipolotiki mme goo ke qeto e tlang kua ke mokgethi empa he rona seo re se etsang ke etsa bonnete ba gore ditshebetso tsenana kapa dibaka tsena tsa megatlho ya dipolotiki ka ntle go di-voting station tsa rona ga di sitise bakgethi gore batle ba tsebe gore ba fumane monyetla wa go tla ka kotloloo sebakeng sa rona sa go kgethela mme ka bomadimabe ga ona seo re tlabe re seetse gore re ba galemele ka ga ba tlabe ba etsa seo ka lebaka la go rata ga bakgethi kapa yona e voluntarily gore bakgethi ba ye go bone empa go tshwanetsa bakgethi ba rona gore ga ba fitlha dibakeng tsa go kgethela ba tle ka kotloloo dibakeng tsa rona tsa go kgethela le tsona di-voting station mme ke teng mo molelong ge ba tla etsa kgetho ya bona teng.
1: Ke a utlwa ntate Ntšhetšhe, ke lebohile gagolo tlhe ke thabetse go buisana le wena. Ke a tshepa gore ka nnete re tla boela gape re buisana nakong e tlang.
2: E sile mme ke mele o tla boela re buisana gape nako e tlang.
1: Thank you ntate, ga e be kgotso tlhe.
2: Hi
1: papato mongaka. Mamedi re metsotso ga mpeile mona ke nke thapo tsena ke di gotlhetsa jalo go mmentswa ke Roy Kat Mohlong. Metsotso ke e shebile e yamane go ye 25 a pele re fitlha goreng ya 10. Jwale ke mane mo e leng gore ka nnete he ga metsotso e sempeile mona ke se ke le buile ntate Ntšhetšhe le na kante ke a betseya ke nka thapo tsena ke di gotlhetsa monga lenaneo o fitlhela gore nyane ya 10:20. Se ke wa lebalatlhe gore lena la civic education o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education ka tshebedisano mmogo le IEC tshebeletsong ena ya Lesedi FM ka nanelo motloi ke ena motlhophisi wa lona nna ka lebitso ke Neilwe Nkamane. SABC education enriching minds enriching lives.
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Mamedi ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sa no seng ka hora ya bohlano kgetse dia motho
1: Mosiwa tso o kile boile ha hono
0: a eh o le boile na kgetse dia motho
1: a se mohe mamedi metsotso nyene e mehlano ka mora hora ena ya le shume ke wa mo hela hle ha ba ke hona o buile lang sia le moya sa ha o na dutsi le ntswaki la bone lena ke a tseba he ngwana ngwana na wa o tshwara ka dilabo ne tshe na fe ke sa mo yemi nokeng dikele di makesene tshebeletsong o e ratanya le sedi na lwana re ya ho renya le shumele nang le metso mmedi ke late pine monati Karen White o tempo ke letsong ya mino sumbona here comes the pain again.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ha re sa le banyane, ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyena a re
2: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen mmanyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang, le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

Lesedi ke mollelwa mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa se shabaile le shumele metsu medi metsutsu ka morago re ina ya le shume. Here comes the pain again. Karen White tsebeletsong ya lesedi le nanong la re mmoho mogahlelong wa bogago wa lona lena neo lena ha ne re theuwe re sidile mmele ka mmino monate re bile re iketlile ha monatjana le hona ho se na le ntho tse ngata tse bang ka re di potlaketse. Ke late The Manhattans, Shining Star.

0: na go ntsa tlhahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re mmoho le ntswaki Ruikat Motlotlo.

Mamedi ke ile ka onkela dipina tse tharo ka tatellano ke itse ko sidile o ntumelle o mphe mmele ono ko sidile Alexandra O'Neill Sentimental Kabuyela Kanka Atlantic Star Let's Get Closer Ile Happy Janaki De Kanka Monica For You I Will For You ke na le potso e bile tshe ha ke mpa fela ke a gola nka thola tlhakisetso ho motho e bang tabena ya moetsa halla kapa o ka dumela hore e e teng tswaki hona le motho e ke mo boneng wa ntate ha bua ka motho wa hae e bile o walla go holla di gapha tse metsitse di tswe di jwale re be re nahana ke nahana ebe motho ena o ha re bua ka motho eo hona le ntho tse dintse a di hopolantse motlwisang botlhoko ke ka hore mmonang a llare a ke liswa ke lona lerato lena ga go kore ga ke tutubala ga ke nahana ka tsela eo ke ratang ngwanenwa wa motho eno ka teng ebile ke pelo ya ka e se gore e sisa kapa e utlwa botlhoko ka mogho ke thabang ka teng ebile ke tswa dikgapha ebile ke theola meogo ntho yo wa itse ba mo mamedi tshe ke gwala empa ke so fitse staging seo basadi e teng ntho yo ya wa itse ba ikile ya o yetsa halla wena kapa uno hona le motho o motsebang e bang ka nnete ko motho a ka shebe motho a fela ka pa uru modimo ke a leboa ka mpho ena ka bo ke yona ha ke tsebe hona le batho ba bang ha ba thabile ba la ha ba upile bohloko ba la hona le mofute o jwalo ka pa ke e hle sebetsa hona batho ba o ba jwalo ha thabile o ntsalla ke thabo e gaphatse yang ha hono ha ke tsebe o thoye mong a shebe motho ha fela tjena e ka ba buti ka pa usi ha mo shebile ka ga thakatsa mahlo ha ke tsebe o kopanyang ka hlonya ya ke tsebe ka baba aba bona setshwantsho se sifubeng ke mafika twari ya mo Afrika mahla koreng ke masakana ka morao ke maralla mwana batho o hot o bopehile o ka blompot go ya kwala ntso o ka ofela ha ditla mohopolong ona ha i wa ferekana o la hla sikinale o chesa o feta on to ka ga tso hle ko mo motsheso ona motsheso fu motsheso pele

0: tshidiso ntseme ke lebuile ha ho loko bona la nna buisana le nna mona marangang a rona a u si Violet ka moka Benz Flay ke lebuile ha ho tekiso le ba ke lebuile o sintswa ke halao Joseph Mahlunga ka Bronville. Roy Roy, hello. Na ku khile ka SABC Plus ke ne ka mona ka ritse ke nna Jabulani Gambu ka libitso. Ah, ha wile ba ngolla ka bala ha ke wile ke bona ko wena ke sa ha ke tlo pheta libitso. Matsie Makume dumela ka mo ka Kronstadt. Le ngwanena weso o re o mametse ke ntate Mokgathi Molefi o re o latlala nqeta wena le kineide kineide o re monate e ne le fela wa gore wa phehelwa wa lolehelwa ntsane matlaletsa ka moo ka Sasselburg ke lebuile haholo Roy hi na le disoweto mamo ya sephowa o mametse tshebeletso ena ya lesedi dumela mme dumela ngwaneso ke ntambo manana ka mona ka qwaqwa ka boiketlo le shia zahala sebolelo ka pepenari o mametse sebeletswa lesedi ntswa ke dumela ke nna mphonyana mola tudi ka mona ka Soweto le bohang Ernest Plati ke lebile ka mona ka Matlakeng Zastron ke mam mona na mahadi Frankfurt mam lady o mabedi ntswa kana ke na le wena ke Susan Ncheche ka Bloemfontein itu ka le phalale ke le buile o mametse go tsontswa kana teboho mogosi ka Lens lena sia South Pulani Pesa ka moka Lady Burani Lady Brenda mola itsa ku bona hle mai dumela hle ke hlokomedisa baganni ha o kena Boothaville o hlaha Okni hona le kotsi mono mila o kwetswe ka bobedi mwe ke tsikwa le peki monna wa Toronto he o feta mono ke a dumela o bone how kena Boothaville o hlaha Okni hlokomela hona le kotsi mono e bile mmila wono o kwetse mahlakore ka ofela ka bobedi ba tsona ba bona tse yang kwana le tse yang kwana jwale le hlokomela how kena fela Boothaville ibe o hlaha nqa ya Okni hona le kotsi e tsaetse mono re tla utlwa motlhomo le boemong bo e bang go so butse mmila ka ona ramotlhoki wa Mofokeng Thabalineka ke lebuile haholo Mofokeng Tshabalala Dennisville Mshengu ke lebuile haholo ntswa ke dumela hle ka mona ka ditsobotla Lichtenberg radio ya shisha ha ile hantle ho tloa go fitlela Mahikeng e la hantle fela ka mona ka ditsobotla ka Lichtenberg le sedi le a shisha Simon e ka bile ke a bona ho online potso ye nngwe ke ipotsang ke gore ga o re ya shisha e shisha ga o mametse radio ka ka maqhubu straight ka tlong ka mo o buletse radio ka di-frequency tsa mo Lichtenberg o ncheckele ntho eo ga e ba e shisha ka tsela eo o checkele ka 806 ka dish na e ntse shisha o boele o ntlhatlhobele le radiong ya koloi ntle le mo go iketsetsa mosebetsi o bobebe bana beso jalo ka re tla nne re ito boketse tabena downloader app ya SABC o gaone le ntho tse ngata nako tse ding ntho tse ding di ka hodima matla a rona o thole di hloka bana ba senteke gore ba lo rarolola mathata nako e ntse batla mo tshwantse re tsebe ke go kae taba eno e na le nako e ka e etsagetse o tsebe bale nako e ntse matha jale ntlatlobele ha ke tsebe e shesha ha o mametse ka tsela efeng o go ka garanto go ntogo ke phila ka app ka mantjwa ma e shesha app mo wena ngwana isu Simon njwetse ke a bona ntso we ngol ho shesha app hona mo Lichtenburg untorno ka man ke ha o feta mo wa tsa hona di dibaka tse valo hona di diba hebe ka nete o tsa maka lori ha ke tlo makala hebe ya shisha ka mantsi a mang ke dibaka tse motheo ka pa tse tlase le ha ebe wentse ka app ke ne ke na hana o dula mo no e shisha ka tlu fela ha ebe ke app ho ntsona di dibaka tsa tseleng kae kae mo tsela e hleng e tibileng ka pa ile ntlase ha holo ho shisha le radio ya koloi ho ntsona di dibaka tsa bane ke utlwa se ke utlwa taba go itsedi ka kinana o mo a tshe o itsamela ka ntogo ntogo ha o feta mo he di tsobotla radio street app la handle thank you ngwane so nketse itse mo seditse bo be a ha ebe ke radio street ho ntsona le gore radio street ya lori ka pa ya kolu ya motho e sheshe di bakeng tse ding tse itseng ha o tloa o hlaela kae kae o thola ebile ntho di hlaka ke tsa teng he ke taba tsa teng fela ha ebe ka app la monate le nna ke etsa monana wa ka tjena download ang app le gawane le montse le feta teng ho shisha a jalo wa nkaga ba gaitse dia ka kile buile ha holo wa utlwa wena Simon ke feng khotso Dennis vidi mo kile buile wena selo mabaso le motlokwa dingane tsotetsi jwala boholo kwa kwa pela metsi matsho o mametsi kile buile ha holo re ke bone nakya ke atabenyane eki hlokang hore ka nnete ho motho wa mofuti o bolwa go le o liswe go rata motho e se ho bane a utlisa botlhoko a o liswa go go ka po mo rata tlolo njetseng ke o bane o mo rata tlolo ka ba o etsa la bang batho ke le ona ke be ke mogatlolo o feng o wa le gato hle ka ba ba sa di risaletse morao ke mogatlelong wa bokae wono hle malume France ka mo emaluti a re molo mo molweni si sentswaki di ngu mamele e o on kai o on SBC plus okay a go bona u itse mo sebetsi o bo bebe ba ngwana mme download ang app batho download ang a so download u saletse wa ikolota download o kena mani fono nya ha monu vela ke tlo e practice ntwena a ke bapale ga yetsa ntwena ga yetsa kie ho play store ya hao ha o qeta ho penya play store mana ke di tlahla ha di tlohle di app u bo so search ha SABC jwalo ka ha ke bitsa o re plus ya lentswe e seng e ka ba ya sefapano ya ho kopanya ka po ya lentswe plus o ye ho app ye o re jwalo ke nna ba le sentse le teng ho nna mo ke eno nna ebile a njwetsa go se ke ile ka install e se re ke bule tlhala ka ditlotla bona e na le letshwao mebala ya rona ya SABC ke eno e na le mekang ke lebokosolo ka penyang tjena hoduma lona mono o tla bo downloada gona le mo ba o botsang dipotso a se le tsetse kgathatsang pelo tjena o tla bo ntse ngola o tla e bona seduce screen sa mo o batlang fela o batla TV o batla radio o tlo ya mono o tla bona dikanale tsohle tsa lekgotla la gaso la Afrika Borwa ka TV le ka radio ha o batla lesedi fela o soya ho lona manwe o fitlo o penyoge ke ena nna ho nna mona a ke nna ntse ke sokola mona ke le bokae ka ntho di ntshukudisa ke ena e sentse re SABC plus home ke ane nako ke ane ke a penya ke na le hlolo ho tshohlo ena ke ntswa ke emetse nna le mane mo o searchang o ka penya mono o searcha radio di tla hlaka o fela ya o bontsha ke ka televisioning ke tseno ka o fela le tse bang di podcast tse itseng SABC Sport Life Radio Life ke tsena dikanale tsa rona ke tsena go tshwana le ha ona le gaso ya bolo ha o hloke ke batla go mathela he ke ya TV nge pinya mona o shebe u bone ntho tse ntle muwe u di bohe u di utle na re batla o salela o fitela morao mo ke ine lo fa le ze di ntho o feta ntso re ke monana le khubula mona ke bokaya ka yena ha e batle le makhubuna ke ha e batle lo go ke nna ke lebetse di headset ya ha o be o tshetse o noketse that how fela mo no pinya o ge yes yes eh ha re go keng he taba ena ke batla le abuti ka pa o sie bang o lliswa go ba no o gata motho wa hae go gela gato lena le bile la o llisa ka mogo o mogata ka poko o mogata tlolo ka pa mma wena ka pa abuti o hlolwa ke le gato hle ka pona o hlola ka pa le senyegenyege bile o mo shebe fela o ge jole ke ipotsa ka pelong ha mo shebile o thola moyo go o sena puo ka pa ka pelong ntse go gata o re wena o rata ke a memudimo o re ngwana ke a molaba go re o thole mo shebile o re o modimo ha ke tsebeng ka busetsang ho wena a o Jehova ke tsebeng ka busetsang ho wena o bane mmile mo yo hle ke ene ka pege bona ke na le mosadi ya motle ya ratwang ke pelo yaka bona ke na le monna motle ye pelo a hapide mpelo yaka le maikutlo a re go ke 086-000-3084 le mohale man. I mean WhatsApp on ya rona 0797585066 o tlabe o nghatisetsa molaetsa mono ka pongola ha o hatisa molaetsa ke tlo dulwa ke kopa hatisa molaetsa ho sena le gata ka morao wa uka hona tshe utlwa ere ke beile modumo no bona ha ke bua ke be ke behela modumo ona fatso go nkutlo mpotse ha ke entse mo mamedi wa u kwa re lwantshana ba nna le pina ska ba wa bulela radio o bo hatisa molaetsa o ngetsetsa molaetsa wa gatiso o nthumela wona ke tla bentse ke bua ka mogau ka mono o le wena o nthumela molaetsa wa hao jwale o lwantsha lentswe la hao le la ka sea le moyeng ha ke tlo e sebedisa ba ha o kwa fela ke mo etsetse molaetsa o hatisitse ntswaki kwala radio bua ho thotse o itse tu o bo son sendela o bulela radio o qeta o khone o mamela hore ge bapala lentswe la hao kapa gatiso ya ke a gona e hlakile mo ga o mono bakwena e hlakile bakwena au sintswaki ke o jile ka isebisi plus e bile le ba sebetsi mo le nna ba tswa ba ya tsho ba mamela radio ka ha ba khone ba ke tsho o mamela radio ka ntle o di earphones o ba jwetse ke mesebetsi ya SABC plus SABC ha e tlwa ile o fitlela mo o ba jwetse e pa ha ba download the app he mogotsi ba bona bile ba o paka lo re ha o mametse radio e fela di headset di kae ka pa di earphone ha re qoqeng ke batla ho kwa fela le re fe tshwantsho mohlo mo sa nthwe ke a gola e re sa itse beng ka ha re se o dlisisi le gato bathong ke bona ke re ke botsa ke mogatlo wa bokae wo wa le gato o llang e se ba no lla go motho o dlisise botlo o lla ho bana ke ka tsela o moratang ka yona ha ke batla ke bone ke nahana o lliswa ko gore modimo ka mogana ko e kana ka mogadi dimo tse kana ke putuwe kore ke ne ke potle ebe motho o nantsa le kae a ke ga tseba he taba eno o no ntse o le kae o no lo ka nke be ke nyetse wena o tsebe ba lo kopane le Veskende paper 2 ya teng ntwe nwe ka nkhanya pa di ke kutlwe ka mona re ke kutlwe ka mona ke bona melaitsa bana beso ba ntse gatiso mona okay
1: am kgone go tsho
0: e le o mme
1: go tsho ke mo se ga e bitsa bua
0: e ya mmai
1: ha ga ntse bua nyo e tsara mwane suna yetsa go jetse mwane suna yetsa ke ho ke nge batla mo hloka le bitse botla eng kutlo mate o se se se le re ne ga mampi wa e a itse na la mo se ba lalle
0: batho
1: hey kana go go a mo se buri sa ke batla wa person ke batla wa person batla o se ba ho ba ba kuka wa person go jetse tsara mana o nna eno setsa le motho modimo setsa mamtle ne ke hola malo ba mona a re tshola ga letlatla le ntse setse phofu ha se re se la phofu go be tsona la tshola la agla letlatla le tlise ke a ke batla dipompo ke batla phofu a ke ke ntse se ke le tlala tshola le tlala ke tshola o tsela tshola go thwa ka ma le tle ke mmona thank you.
0: Motho a o tshwanetse a tshepalele mabaka jalo nna o nkentse moo monga phofu monga phofu monga phofu ga ke sheba moo ke bona go ngotswe Esther a gona gola ke a kgola go kidikida monate balo o kwa tsholo o e buile gore o tla tlisa phofu gapo nna ke tla be ke di tsee seshibo ke tla mo botsa tsholo o tshepisitse mang gobane ke mono ga o sotle sa le motho a tshwe ke difika
2: ea senyamo senyamo senyamo ngwanangwanana o go bua ka legato legato le thata bolent o kile ka utlwa o konyamati fela go rata motho a ea borakoakoke seetle legato le kotsi ya gole ngwanangwanana senyamongwane motle
0: wa utlwa o go konyamati fela o a konya ebile o lla yo hai actually gale
3: e go tsome mantsoe a enzo go jile ka tsebe hle go jile ka tsebe le nna ka mona ka teng ka tuile
0: a mme mantsoe ke na batla ditaba mogotsi ba bona ya go jile ka tsebe ge tla gotlela go tsona sentse ge ile o duma tabeng ke butse o bana ebile ke bona gore e dutse pela nako e nane sentse ke le go yona ya o bua tabena ya lerato le o ka kwenyang mathe o a kwenya ka baka seo ke atla ditlae ka mona
4: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lesedi FM. Ke mo le.

0: Metsotso e le shumele mosulumong ka mora hore ya le shumele mosulumong ke Maleka Maholo re mmoho ke le bitswa la lena ne o dutsi lentswa ke ila boneng lena ke ntse ke hlekeng ka maikutlo ha o ka tabena go ka nnete hwa itsala go o le ho bana o rata motho e se o liswa go go utlwisa bohloko ka pa o hopola diketsa halo tse bang ka o ile a o yetsa tsona tse bohloka o e le go bana o mogata haholo ka pa ebe ke o mogata haholo ka pa o etsala ba ke go kutlwe ka
1: Nkanza ke.
0: Ale.
1: So, ke hopola wa ka ke mohloka lebese. Ke pula ex ya ka wena. Hey, o nang rata utelwa. So. O nang rata. So, da pela na ke u. Ntina no 2000 ke motlwela. Ke sa tsebele ba ka letsa ke motlwela. Hona je ke mo hopola. Ke lenyalong le tina fela.
0: Ona o le.
1: Ka motho ba tla ho qekiswa ka mosadi. Ke go nne ka me ke mqekise ka ngwana monye. Jo ke hopola e loko o na le la mhla ke motlwela. Go re ke motlwetsa hanga tane ka lla. Ke mo go muwela hape. Se go tlala ga tlisiyo. Ke mo wela hape a lla dikeledi. Hai, kona se ke mo hopola o na le bana ba batle. Le ka nyame ke tsofetse ka se ka ba le bana ke mo hopola ke re ba thukile bana ba ka ba. Jo pelo ka wena ntse.
0: Mamedi ke go pari risque ra la hle ya holo. Mo ke dutsing ke mona. Ke le gato le o monga lona lang a ntsana le wena e seng Allah wa no motloela. A. Ntse le gatana ho le monate go go bona ha no ipuse na ebe o metseditse phoso e feng ka ba wentseng. A re ne le letho ba nketsa letho. A le di gapha ko re sentsa maikesiswa o mmone motho ena na pelo ha e wotlela go dimo ka tsela ya o ratang ga yona a ke yena ya usi ja utlwa gore o abuti ona na mo rata ho lobila la ha wa motlwela a ke batle bana ba neng ba motho a go utlwela e mong wa ilisa o pota mane he aska nthusa motho thanks for going utlwa travel
2: hey dumela o sentsa ke dumela ke tsedi a kana go ngwa tsaba taba ya ona na ka tong olla o le tswa ke ha ona hana hore kana o tswa motho ngwana a o tlhekefetsa jwale o mfumaneng jwale o gamisa ka happiness go o gamisa ka happiness le ho lla hono e se le ya le ho lla o skampa ya fika mani e skampa fitla mani mo le go motho fitla o tlhekefetsa na go se itla ke wa tsa ntho di a tshintsha la ka tole mna tal qala na go ntseya hai go ba bima so kana go ngwa mo sheba motho no fumana go mo happiness ena go e o khamisa ga happiness e o o happy ha o na ho go tswa ding jo pele ba tle e kusa no na na ka thata so ya lo fumana happiness o fumana wa togo tsa ha ha o na na ntse no wala ha o na na motho no o fa la rato o fa that buffer
0: o khalala
2: jo e botlhoko tle ke simone ngkhahle ka mona ka monya ke mvese sepone ga itse diaka
0: thank you
3: hotso le ka o sentswa ke
0: a monate
3: e o sentswa ke batse batse dintsa dintho ha o ka feta ho luka ga maqhuwa nana ala rato mo o dula mo tlisa bohloko petelo mahlang o thotse motho o utlwang le wena o gae o nana ke motho wa toko tsaka o nana dikeledi tse e le goreng o tlo di tsholola ke keledi tsa a re ke tears of joy ke dikeledi tsa lethabo a bona sentse wa ke so then tse ding tsa dintho o tholole go a labalabela kapa o thotse o ka re o relationship e le goreng o dula o kgalemelela motho ga ke rate gore ke rata gore ga ke rate gore le gore so o tholola go qetellong o thola motho e leng le wena wa utlwa gae mona na o hloka le go ke lukise a hloka le go ke lukise e ba pele fela ke tears of joy o sentswa ke mo hloka le bitso ka mona ka period ona Heilbron ko jile ka tsebe o swaka thank you
0: mo hloka le bitso ke nke
4: mo dumela nne ntswaki ntswa ke dumela bana ba mpesi ba tlo kwa matlalana heng ba mamuno a pula ba mafoko tsena le tshitshatsheneng ka la maobane ba te mona le Langenhuven Park goal address number 62 bana ba mpesi ba teng mona ke matshepo nomoro tsa ka ke 0762
0: I'm going to go to the house. Luda V, Luda Van Ross, your secret love.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le sedi ke mollelwa mesotso le shimele metso robong pelo ho hora ya le shimele metso medi na Charicon rest of the night ili ha gala naganga Josh Michael are one more try ke le wile ha holo mamedi ka maikutlwa ha jwale ha nyolwa menom sa di vieux arrivé au mois ne se jwale rona o rietsang gona ba senang la haikabe ka terini pepi nana pepi ratolaka nako ngwe bo so ga ke mong maemong ana e ya re mwana se jwale ka minjwa le o rietsang gona ba senang ga mpotsa lo tseo o theoa le gona gana hana a ke to utapina tsin pele ha ke ina jo hai ha ke tsebe ngwane swa ke na le ona matshidiso kore la ditomoso ha ke tsebe ke reng pepi o tla loka ga tolaka o tla loka ha se ka thata wa tsai kwa ho bona o thole bile o ntse o thuseile e mongwalla hona tjena ha motsebo kae

0: tsa a sentse a ke ke
1: a
0: le wena mane gore nyalo shome ne ntse mmedi a kere ke ntse ko mametse ka mmino monnata a kere ka kapa ya gaso
1: mabedi ke bone go bile le tshebeletso ya sehopotso ya ntate Sekeketeng Hlapho eo e kileng ya ba ramitšhini kwano tshebeletsong ya lesedi lekgotleng lena la kgaso la Aforika Borwa SABC sealemoeng sena sa lesedi ntate Sekeketeng Hlapho go ne o tshwere tshebeletso ya gae ya bofifi tsatsing lena ebile ka tlhokomela le go no boetse go na le tshebeletso ya bofifi e le memorial service wa bana ba mosebetsi mmogo le rona wa metlheng motlho wa mmile bra mmile kore ga ke tsebe ke reng ke tlhoka mantswe ke utlwa ke felelwa ke maatla le a bene ke tshweredisa ka tuku re tlamelele leqeba lena mamedi motlho wa mmile e ne le motlhophisi wa mmino kwano lesedi o tlhokagaletswe ke bana ba gae ba babedi Katlego Mmile le Dedi Mmile Pakiso Dedi Mmile le Katlego Motshedisi Mmile fela ne ba se ba gago fela ke bone tshebeletso ya lefifi ya bofifi e ne bile e tshwaretse bakeng sa ena Dedi Mmile Katlego Mmile le Lesedi Letwaba bana ba banyane wow
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
1: metsotso e robong pele gora ya 12 mme e nngwe taba e ke e tlhokometseng bakeng sa borago bona bo neng bo tshwere tshebeletso ya bona ya bofifi o sane ka di-21 ee go twe ke di-21 go taba le candlelight service mane mo kotsileng ya etsagala teng bana ba motlho wa mmile mamedi ba ameile kotsing ya koloi ya ba bana ba gae bobedi ba bona ba tlhokagala ebile ba ne ba tsamaya le e mong wa metswalle ya bona e leng lesedi Ditwaba ba gale Dwaba ba amile phepheng jalo go sane ke bone huwa mane Golden Highway 11:30 go lo e gantshwa go lo boneswa mabone mono mo kotsi ena e bohloko empe ileng ya etsagala teng o ka nagana na go jwang go motswadi ipona o le wena e bang o boloka bana ba gago kgena le mogopolo wa gore modimo ba godise e be bona ba tlo boloka gona serile ke sitwa go utlwisisa motlho wa mmile ga ke tsebe a ke na maatla ke reng ga re tseba tsa ko utlwa ga ke tsebe ke reng ke feleletswe ke maatla jale ebile e nkatlile maatla ka go fetisa tsa le nna go na le motho ya gaufi gona go le nna o gaufi le nna ka tsela e kgetheileng ke a gola ke tlage ke mme wa ngwanaka gobane ka nako eno palesa o ne a kena kereše o ka nagana ngwana kereše o mokae motho ya neng a sala le ena motlhokomela ga ke le mosebetsing mona le ena o re seile mmamo Lorraine ka mane ka Zastron ke ile ka tlhaga sonte ga sena se fetileng Zastron mono ke tlhaga lapeng ga ke na maatla ebile ga ke so utlwisise ga ke so golwe ga ke tsebe go ka dumela maemo a mang kutlwa le boima bana ke bao ba setse kore bophelo ke ntho e nngwe jena ka jeno ke teng go sane ga keyo me bohle ba sileng lena lefatshe tsa mayang bana besong ho bitsitswe le mabitso a lona re tla kopanang kganyeng le bohle ba hlotse le titimme se ba ka salona se fella hona mona ha le hodimo se le qetile ka motho ha o hweletswa mona ha nna ntso jika jika o fa modimo mabaka fela ho ba setseng pepi matshidiswa nnete a tswa ho modimo hai a tshile ha ke so ukwisise mamo ena we yentseng ha ke ukwisise ka go ka ntlhalosetsa na o fitlile ba mmo o boemong bo a ha ke so ukwisise le o theola gapha ha ke so go go kukwa ke bipetsane e ka ke tsebeng ka etsa ha ke so e gole vale ke ka hona ke gwala di dieta tsa mohlebetsi mo le ona mohlo wa mmile hore ebe Mr. Maile ho jwang gore ha ke sitwa ho utlwisisa ha o tlo go haloka ebile ha o soloke ho sale ho le hampe loloka fela ho kotse bang lokolla meya ya bana ba ha o ba phumule ge ka bua dipuo ka o fela ebile ha ona mo a re tlo kgona le ho batsosa ha e ba ka puka dipolelo ne re tla go re fela re modimo gutlisa phepi le me bang ho etsa etse diphoso ka pakatsela tseding gore koloi ke eno e nkile bophelo ba bona accident ene o tsebe mamedi ha lefu le se le hlaile ge phela ntwane ya ho hanyetsana le ntho eno e ho thu o denya leng o re a le ha o ketso e re e o re tshe ketso e re ke ya kwana o re a o yeme ke zwe ke kitsa maile ke yentse hona le hona o re maikutlo a re tshe ibile re na le ka mogore ka shebang dintho ka teng ho ja ba seke ba ya ka ka koloi ho ja manga se ka tsamaya ho ja mang ha ya kae nkabe ko re ntho tseno ke a ditsiba re fitile ho tswana le fuli jwalo ibile hona le mo boemong bo bong ka utlwa bile o ikutlwela bohloko ho ja ka se ka modumella tsamaye ho ja e be ne ke le teng le ha o no ntse o le teng ntho e jwalo ha e etsahala ke go bohloko ba lefu ke bona bo o teng ha o yo ebile go ke a gola ga ne ke le teng o utlwa e ka modimo o na tlo utlwa ga o bua tšhe ho ja ha ka ba ho ja ho jwalo ka metlha ke ditlamorago tsa lefu re phela ka ho ja nako tsena ka ofela ebile tse na se bile bile le bona ka leihlo le le motho wa mmile phepi le bohle ba ha nhlapo bo skekete phepi ka tseno se hlaileng le bohle be bang ba hlajwe ke tsenene yena lefu morena a tlamelle sohle ho hlathile ho harotse ke tla ba yena hape ya tlang ho tlamella ge ka dietsa dintho fela ke yena a tla tlamella ke nako fela e fodisa motho nako ke yona fela motlho wa mmile ga ke na mantswe ya mangata kgaitsedi yaka go tla loka se re re ke polelo re tlampheng ne re iphegotso ka yona re go tla loka gore na neng ntse re solokile gona re le tsena ka moga dilemo tse tlhano ka ofela jwale o so ka nagana ga ewe yona e ne e le taba ya molekane mpotse bana ba gaona motlho wa o ikutlwa fa ka ngwana gago gona e ne e le balekane ebile e ne e le molekane fela go ntse o le boima le ona jena e kare ke maobane dilemong tse tlhano mpotse motlho wa mmile e le ngwana ga e na go jwang yo bishop skete bishop morate isekete ka nnete taba tse tlhaetseng motlho wa mmile dibotlhoko ko o jwetsa ke so bone ntho e tjena kore wa tseba go ntse ona dintho tse tjena e be di a etsala o sa tsebe motho tšhe o tla ga o mo tsebe fela ga o mo tseba ke o kositswa o utlwisisa ebi makatse le kgethileng fela ga ke lebile tle bishop skete bahlanka ba modimo ba tsebang ba fuweng lentswe ga ke tsebe lona se le ka ko go kutlwa ke sena matlala nkekeng ka mosheba motlho wa mmile le gona jale ga ke tsebe le go ka bua le ena fela go tla loka TNT go tla loka kgaitsedi ya ka tahiri taba tse botlhoko fela jalo ka ketšho ke re go sasa ba tla loka kantsa mabone mmileng ono e bang kotsi e etsaetse go ona mamedi ke lebile ga gologe nna tefela ke manane o tla tshebeletswa lesedi jalo ka ke tsholo o teng tshololo o ka oke ga ke tswa kwano ka re qoba bosibu tla boqoba le wena o fitlhela manogeng ya bobedi nna le wena se ke tla teana manta. imibuzo nathi funa nini.

0: ho tsekwa tlholo e ba temono bo sanne re ntate ba re ba tseka tlholo ka nnete re dula metse seng e supileng ngaka morago ra ya leshome le metso e mmedi re ke bona ihle ntho tsa ka ditlantabola re ntho tsa ka ditlantabola ka bona ditlantsietsa mme ha di batle ke tle ke e mono ke tle ke potlake ho hang ho tu ha ke mono ka nnete nna ke mona
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Ke naneo lane le maoto a mararo, maoto a mararo a naneo lena hemo, mamedi, nnete ya sala wa tseba re o tla ditaba jwang he, ke tla o hopotsa rona hantle ntle re mula jwang. Ke tatetse sehloho sa rona mo mamedi ka jene se monate tshwana le sa maobane maobane re ne re bua taba gore go na le potso tse ding tse o tenang tjena tseo batho ba o botsang tsona ga o le bo moketeng mona meketeng ya bolelapa jwalo motho a o botse potso e o tenang utlwa o teneile gre motho ya ka tlompotsa ntho etse e badibeya mona bababe utlwa motho a re ke kopa ke a shota a tea wa gola
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Na na na na na na na na na na na na. Ke o taba mo di wa tsebeletso ya lesedi. E ne ke shebile ntho motsheareng yana mona ke shebile tsena tsa Madlanga Commission. Yeah, no. A re ye tsia, don't call me chief. I'm not chief. Don't call me chief. Hey, my baby, we can't be like a chaka gamuna gama shile shile mwana ki habule anyani.
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumaneka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM. Ke Molelwa.
1: Ke yona e leng taba. Ke yona e leng taba hle mo mabedi hlokomela hle tla ha mesotsi dula hantle ho ye mashome ya mabedi. A mesi mehlano ka mora ho rra ya le shemele mesumedi re tla be re ba kopela ratso sa batho bana nomoro nya 086 003 084. Ke re nomoro ke 086 003 084 086 003 084. Ati WhatsApp ya rona ke 079 758 5066 079 758 5066 079 758 5066. Ke yona WhatsApp o tla ngola mono kapa he o tla hlora tabole ka voice note ya rutlo rena taba di tsamatsa majwang ya mamedi. Hantle metsotsong e mashome a mabedi a mosemohlano ka mora ho rena re tla be re batsosa nomorong tseno tseo ke o fileng tsona. Tla ka re shebe ha metsotso e dula hantle ho ye leshome le mosemohlano pele ho raya pele hore na tsatsing lena, tsatsing lena kgweding ena ho ile wa etsala jwang. Re tla o fa selemo, re tla o fa selemo rena taba di ile tsa tsamatsama jwang hemo mamedi. Athe metsotsong e leshome le mosemohlano ka mora ho raya pele re tla kena sehlohong sa rona sa letsatsi e le labohlano. E le sehloho se bonno jwana se sa batle ntho tse ngata ka nnete labohlanong mona o tsona labone labohlano ga batle ntho tse ngata. Ya mafelong a beke go tla ntho tse bono jona go tla disa mentshisi e ke ka mogore sebisebitsang ka teng ya mamele go tla ntho tse bonolo fela tsena tse bonolo tse bonolo tse bonolo tse bonolo. Ke marata motho yona ke a mo utlwisisa hle ke mme Aretha Franklin. Ai. Ke mme ke tlelwa tamme mong hape ka moramong.
4: I gave you my heart.

0: Ena mabedi jwala ka kile ka hlalosa hle ke mme Aretha Franklin Holesedi FM. Hane ke kile bitso la pina bo mabedi ene hlia re fatsona ha monnate ne hlia re binela ha monnate binne ha monnate ka nete mme Aretha Franklin tsebeletso ngina ya lesedi le nanong la re qhoba bosiu ile la bohlano bekeng ke mafelo a beke ya qadile mafelo a beke ka nete ya re tla reng ba re zisa o thini ke ya re tlo ya papatsong hang fela ka mora mono ke tlo tabola motabola hlogo me ke mmula ka motabola hlogo ka nete go buetsa nete tlo thaba ka nthe monate ebe ha re tloa mono he sentse re ba kopela re ba tsosa gona tshebeletsong ya lesedi e re tlo ya mono re tlo ya re tlo ya a ona mathata letho ya re dula hantle metsotsong e leshome le metso e robedi e ka mora hora ya leshome le metso e mmedi ke ona mo re leng teng ya momamedi e tla re hang fela ka mora papatso ke tle ke hule ntho mono bana tlang ka ntho e ka etsa metsotso e mene e tle re ha re tloa mono be re wela mane ho 079-758-5066 kapa 086-000-3084 e re tla be re le mono a ka nnete tswela pele dipapadi tsa MTN 80 mafelong a beke go monate mokebela lo sontaga monate rugby ke ena le yona ke ena Springbok mona e fela ke bone ka re sia kolisi siamthanda kolisi a keke a ba teng ka lebaka la go tswa kotsi tlia o kgathakgathatswa ke dikotsi sia kolisi di a mo kgathakgathatsa jina ke ka mogota ba di leng ka teng mabona re sepe re o tla fola re sepe re o tla fola a gutlela mane mo nna le wena re mo tsebang teng jwalo tabeno jwalo ya eish ya banna e manna mohloko wa mmile mana o hlaetswe ke ntho e bohloko mane ke bua le ena maobane o hlokagaletswe ke bana ba hae ba babedi kotsing ya koloi banna ngwanana le moshanyana ai wana mme ebile ke tshaba lo moletsetsa bo mmantala bobedi mane ke ipotsa fela gore na go e tsalang maikutlong a gae bana motlhoua le lelapa kao fela ngwana mme mane fela maobane re le rakarare homhom ganyane ora ipotsa na o tlo sebetsa jwang ka mona ke e mong gape mosebetsi mmo le rona telelo sekeketeng tlhapole ena a sa phela bana mosekeke e ntate ile ngang kgothaletsa haholo hore papadi ya rugby ke ha se jwa e o na mamela motho ena a ngolle melaetsa a mmontetsetse a re monna ke a rata o le ka moka microphone ka mona gona boroko o dula o hlaphetse o dula o tswile o tonne mahlo o re fa ntho tse monate a re ke rata go mamela ke re ke a tseba ke re ke a tseba moranaka a ntse a re ke go na le founu nare e teng ya moketanyana tsena e teng wana aha ha bua le wena mona kwala phone tlo re hey o tso qetile a sa tshojwa ba re hey aw bana u tla pele ke potele ka mona mamedi eish
1: jeno le master v rena le karabo ya rata ndi podcast sa youtube le di how to tutorials
2: master v ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke gone ho like le ho subscribe di channel tsa youtube se ke di ratang
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: kele bo se khobe bo wa ga thato ya ha e khate ana ba thato ya ha ei bana lebu ei go bula ga le mo seseng bana ke le mono sa solberge mono sa solberge mono e gile ke re ana ke ma mo rutuwe bana ke tshwege lentse bona le ke tshwege mala tsa hore nge tsiba karabo hey e gile sa solver khmono nda de ke tshwege hore nge tsiba karabo ke re ngwana ka tlase ha o botsa potso ha tsiba karabo o phamisa letso na hey phamisa letso e o bontsa gona le ntho ke tsiba ha o ka etsa lo ra phamisa letso a fose nete gore ona re ke phamisa letsole na bana hona le ntwe o ke itse ba mara ke tse ba garabo ya le bo se khobela re thato ya ha na she bile nthotseli mona mo mamedi ku letsa nete a tsona le nthotseli tse o reng ha o dutlwa ditswa batho ba bang tsena o dutlwa ditswa batho ba bang e utlwa gore motho yena ka nete o ipuela phofu fela le motho e moholo utlwa utlwa bohloko fela na le tshega batlang o jwetse na mamedi pele ke ya ho mo mamedi mona wena mang afeme go bitsa mang afeme na e go ena a tla mpile bona ga latela na le tshega rata mona bibeleng ona le mantsoa ke rata nga go loka pele ka ka ofela reng ba jalang ka meogo ba tla kotula ka meho ya ta mona nka dula a kgwedi tse pedi ke tshwere molaetsa ona fela ya jalang ka meogo ba jalang ka meogo ba tla kotula ka meho ya thabo ke tla nka o jala mona ke beye meogo mona ke beye meho a kata ke nke thabo ha e tswela pele re mojadi o tswela pele a ntse a lla o tswela pele a ntse a lla a jere dipeo tseo a di hasang tsela pele ya ntsa lla mojadi a tshwere dipeo tseo a di hasang ai o tla utlwe he o ya kwana o a hasa o ya kwana empa o na le taba ge e batlang e ha ya kwana ge moemetse o re a gutle mabedi bophelong mona wa dula kapa wa ema wa ja kapa o je wa tsoa kapa wa gobala ntho dipedi wa tswa kapa wa kena hotwe o jela ka meogo a tswela pele e mo mamedi go tswela pele a tswela pele a ntse a lla a jere dipeo tseo a di hasang utlwa ge bebele a e se gutlwe a ereng jwale se gutlwe a jale re tsholo jale ke a e qeta nthe e be se re o tla gutla ka thabo ee banna e kgona a ntse a thona a ntse a thota mangata a gae o gutla o tla gutla fela ga a sa gutla lla ga a sa gutla jala o gutla sa kodula o gutla jala sa ntse a thonaka ehe mangata a gae na na na na na na na na na na na ye mona ke lebile TNT nako mametse monna o tshwereng kgono ye montse na a ntse a re o ile a tlhokala neneng a tsoa neneng a o kgathetseng yolo a ka China ka mona ona o tla ka Kalfoot sea le lla ka morago ka mona a pepile lesea e ngwana a ntse a lla ka morago ka mo ke la ka bua ka ngwana a llang bekeng e fetileng ka bua ka ngwana ka mme a pepile ngwana a shweleng e mong a pepile ngwana a phelang ke re le fatshe lena le kgopo le ka o pepisa ntho e shweleng fatshe lena le o pepise leshano le o pepise ba o sokele ba go itse o sa re letho lefatshe le tla o pepisa ntho e shweleng fela ke a rata le a na pepile ngwana a shweleng a gaola ka ramotse ba mo shebile ba re bolaile ngwana empa e se ena karabo yona ile ya fitlhoge he eno a shweleng ga se wa gago ei banna bebele butlampele he butlampele le tle ntshwagele ne se ke theoetse ka nyeng ka mo e tlongkwane tlongkwane he nna mo o bolantswa ke ka re he nna mona tleng he nna mona Tlonghonna, eh tlonghonna, tlonghonna. Dumela hle ntate Tsholo ke kopa ho qhoba bosiu le ntate Lerato Mohumane o dula Panorama. Eh wa hola ka jeno hle hola hle ntate wa ka ke di 21 tsa phato hle hola. O be le letsatsi le hlonolofetseng ya buang ditaba tseno ke Mampoi Mogwena. O ka bohlokong ka mona ka loso. Ke a bona loso mono ka loso ka mono ka loso. Loso. Ai ba nkhopotsa Victor Motlatsi Motshosho go motho e kileng ka nyanya radio ho yena. O na re mona le o ka o ga hona maloso mono maloso. O zo ba tlene le wa la ina. Ine la. Mona tlia maloso re kwale ntho ka mo. Monga pofukira lwena ke mabetse ka 88.4 ke tsosa maponesa ana ke mosala musi le ke ngwaneso e o henda te ke tsosa pele papiki mphore le ditlhare majoro ke tina mojapelo ka mona ka Fendersberg mama habani ore batho bana ha batsuwe na na na na na na na na ere ke tle ka mo
1: Ntate Tsholo dumela.
0: Mme.
1: Ke qhoba bosiu le mema mahlatsi ka Potchefstroom. Ke qhoba bosiu le mema Moloi ka Hope House dipelaneng. Ke qhoba bosiu le Mathiane mona Ratlotha Bantsho. Bana ka fela ba qhoba bosiu le nama Morena Maloka se mona Zone 5 Ratlotha Bantsho. Tata Ntate Tsholo ke o rata hle.
0: Mme ke le bula ho le mong ke ho ha.
2: Ho ho zo manga se shwai, ho zo manga se shwai ba mame di ba le se di ga mo.
0: Ei.
2: Ye di mo ge zwe ga mona ga sta expray di ma go je nda sale dama. Ke go ba bo si di bana ba la de la nge ma tsi zo mo ge zwe ga mo ga bitu ri. Le tsi zo mo ge zwe ga na mona sta expray di mona. Maturan le ziga ka mona ka rozi ka mola plasinya mothabi zwa manzana ka mo
0: ndate re le bile a holo ne kiri ka mane ka meheleng ke a bona ona le nthwe panya panya mo jwa la kiri ka mo no jwa la ha nthotsa tima tsa re fibitla pele ke nke e mong hape ke yona mong a feme
3: dumela dumela dumela mong a phufu dumela hle
0: mong a
3: phufu ka gore ke tsose tebo me a ba motse ba ka tebu ke tsose tebo mo fukeng ba motse ba ka mokhonza ke qetelle ka simla machine ni bona ba ka mona ka petsana ritsi ba tsosa ke tsikinyo se motsa mai ka mona ka petsana ritsi oh nga phofu hle ai sihletseng ntate mmile mono la paletsi disehe le ntate skekete la pimmo ba tsidisehe ba nhlapho hle Thank you Tsholo ke tsikinyo se motsa mai ka petsana ritsi
0: ke le bula ho lo hla tsikinyo se re ke tle ka mona dumela hle Le seri dumela
4: ai ntate Tsholo
0: ndade we
4: ke ne ke kopa di WhatsApp ka gore ke senetela mo go tse
0: ntse a butle a ke ntse ke e botla bo ke ntse ke re
4: 0797585066
0: ah o ngole la o ka ngola tse pedi bo ngola tse pedi o sana bo ngola tse pedi nene o qetile pele be ke fela 079
4: Okay.
0: E ngotsi.
4: 079.
0: E what a 758.
4: Yeah.
0: 50.
4: 50.
0: Double 6.
4: Oh, 50. 50. Okay. Keep it in here.
0: Ema mele mono ngwana mogana ka hle. Dumela ntle.
5: Go tende kae? Ntse tsholo.
0: A mona timbe.
5: Ke ho no ska utsa tsone mo na senta ke tsholo.
0: Ei.
5: Ke khuba busiu le mpe masebele mo hapintsele ka za spon primary ka mo. Ke khube busiu le iwi le bona litimo. Ke khube busiu le asanda le metho a ke le bua senta ke tsholo thank you ba hi ha ke ho re ya bobedi.
0: Meretsa jolo hle dumela.
6: Mona popo wa pele o tlile nna.
0: Mora nam busa.
6: O tsere sekolo nya le le kolen 89.0. Mona popo ke khoba bo tsile batho bana ke re mpho mo roa lo ka pija mara itek. Mora na tsepo ga ke down. Bo iki di tone ka tlo nozel sekolo nya le kolen no le London tanko.
0: Nda tekwa ka dumela hle. Hello.
7: Ntate Tshoro.
0: Ntate.
7: Le kae motswadi?
0: Ke a phela ntate, o phela jwang?
7: Ah, ga ntate Tshoro. Ntate Tshoro o bua le Mabulisi ka Jimmy. Ke rata ho ya ka mola ka Qwaqwa ka Thaba Bosibu. Ke tsose traffic Maswanganyi. Ke ya ka mola ka Sosolo ka Iraq. Ke re sello ramping. Ka mola ka lapeng ka Matatiele. Hamrana ka hamrana phakana televisionase ka mating ke tsuse mmuso litswisa ntate tsholo Mabulisi a itewela ka fosilora se ka bo
0: yeno ke Mabulisi mme malibisa Western area simunye hore o qhoba bosiu le bana ba latelanga ke mme mamorena maloka se mme mamahlatsi ka ikagengwe ka tella ka mme mamoloi o ka dipelaneng o re tswa nhle mo ka phofu sa le teng gogo
8: Mlapufu ni kai.
0: Repeat mhlompele kai bare ke sporo kai wa.
8: Amna te mlapufu etla dilo ile jwalo ibile e ke se chinchi kai thu bare o so mona Eskombe.
0: Kholo tso.
8: Ai tsholwalo. Ai tsholwalo mlapufu. Ke nge gere morena ranthi. Ke khutle ke re. Nda tsapo kana le just queen. Mata tiene. Ka tsholwa tso re kire. Samba,
0: in your form,
8: Come on, I can't read this in a novel. I can't read this in a novel. I can't read this in a novel.
0: I can't read this in a novel.
9: Tshimela ntate tsholo le kae?
0: Re phetse mmele ka.
9: Amona ntate tsholo, ntate tsholo kopa o tloa bosile bana ba latela. O simbole mokalanyana dula di tsapa ka Blofantene. Sistema ka mohelo mo gatsi o dula Carltonville. Ke qetelle ka Nesbini wa Sejare 3 pidi nomi Blofantene. Ka o fela ba qhoba bosile masentla ga marumo. Face 6 Blofantene. Ke leboha ntate tsholo o be letsatsi le monnate
0: mme ke lebile agolo tlha re utlwe ka mona
10: mogare mokoena kgotso ke batshwere ke bana ntate ga ba tsowe batho ke re ka le molefe ka ro diporto ka mane ke re fekele Seathemba Balfour sekemekeme ke re fatlhanaka ka mafatlhaneng ke ga ba tsowe bana batho ke a leboha koena kgotso
0: Ntate kilewile haholo hle Ishmael Palacios wale sandawana ka mozolo re ai mnga phofu wa tla wa bua la o ka thola ai ntate o ntshagele hle o ntshagele mrena ka nthotsa ka bene sedietsa nye ka mana dubela hle ntate tsholo moratuwa e mpitsa moratuwa bana ratu o re ke tsosa mamorena maloka se ntate bishopo ka Amelia tletteleka mamoloi ka medal cop ke me masimama ka bona ka ramolotsi filion scroon ba kae ba radi me bantse ba ya jwang ka ramolotsi motho kienwa
11: khotso khotso na tsholo
0: ndadi
11: kopa kwa busule me malebisa ka mane ka western area be ke re kui madumana ke qetele ka ndadi simane kwa le di bonela la fan roy bona ba qhoba busule ndadi rampa jone simile kwa no mafeting hapa za lesotho pela le bonela la fan roy
0: ndate kwa
12: Tate tsholo petso petse.
0: Kamaha.
12: Ah kamaha ke papita me mo ka tela masa. Re ke tsose ma police ya na mararo. Ke sello tai wo ke stele mane. Ke tsose le George Khatebe we resmiti. Ke tsose le se futhi o ba lo fomane. Ke le poni sa tate tsholo. Hai. Mo ya ka ntsa bise tampori.
0: Ndate ke a leboha hle monga phofu ke tsosa Sergeant Pepisi Mofokeng Matsie kwa Lepe e ka tsena le Thabiso kwa Lepe ka Ngwathe Edenville ba tsoswa ke Lucky Malaxen okay Malaxen se habile mane mo etlatlang mshata teng wa le re ya ka mona ka papazong re ya ka sma usu ri ke nyalo tso ka thuking ka bona ke re ntsetiki re be mona re be tafle.
13: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

Tami Holisadi FM, I love you. Dintodi sama jolo hemu ambidi wena tsebele so e kholo ya lesedi. Ya, ntoza ka dinyame tsebo na kse wala di nyame nyame di tsweke nkwano mon. Na lu itaela mona di ikela mo tsona di ikela kelante. Tlabe re etse jwang hemu mamedi. Ka jeno kila mashumi ya mabedi. A motsumu. Ona letho, ke hule ntoza ka mo. Rekho le nthosa ka ke ditlise bona go mamedi tlo bona re hle ke kopantse bona ke bapale ga nna ba siyo di kompo go mona fela pampiri United ba be di ka jeno kala mashumi a mabedi a motsomo go dingena a phato ya go dingena a phato selomong sa sekete makgolo re bonga mashumi a robonga metsomi a mashumi mararo a metso robong tsholo le sekete makgolo re bonga mashumi mararo a metso robong 1939 re ya kana ya Botswana ke ho hlaka ka pa mono ntate Festus Mogae eish manna she bi le taba tsa ema ba bona ka nete ao banna mohlomphe yena mabedi ho thwinele ra motho ya tsiba ntaba tsa economy haholo Imi bile nela motho a ile nga ikwetlisa ha holo ha utwa ditabeng tsena tsa economy a hla ithuta ha holo ibile mo president mo mamedi go tloa ka 1998 ofihlela ka 2008 mo president wa Botswana o ile a hopolwa ka mosebetsi o motle ha o sheba ditaba tsena tsa economy go tuna hle a tshwere Botswana handle ka bokgabane bona ba haisale ka bokgabane bona ba haisale yuele ntate na hema mbidi uhlaile ka kari 21 sa August 1939 ntate Festus Mogae ibile mo presidente wa boraro na ya Botswana ya wile abusa mane hutwa ka 1998 ufikela ka 2008 wile yetela pile na yene ya Botswana Fela heka 2004 wile a kgetwa hape mo mamedi ka moradi le motsela shome ya le officing ya ba heka 2008 icon aur holekane mana be so ke a le bua nete ya ba o hlahlamwa ke lieutenant general Seretse Khama ya ba wa mahlahlama e be yena mo president wa Botswana pele hona le mantsi a ne nga rata ho bua ha holo ntate Festus Mogae he mabedi motle hore ke nahana hore Botata bo boholo ba kontinente ya Afrika. Botata bo boholo ba ba etapele ba kontinente ya Afrika. Are rena le batho ba etapele ba sa tshepa leng hape re be le ba etapele ba lokileng. Rena le ba etapele ba babi le ba etapele ba lokileng.

0: Mo president ena wa boraro ona ya Botswana e kuneng ke bua ka ena ntate Festus Mogae Mabedi ha sa phela ntate no hloka itsona selemong sena ka di 80 tsa May 2026 a hloka la gaborone Botswana e wile a bolokwa ka nete Botswana mo no hukile ga na ba le mo president ke tumile masire ra ba le bo ntate Ian Khama ra ba le bo ntate Seretse Khama Mawa mona ya tshwenngwa le ke ntate Duma Duma Boko ka mora hore ho tlo ho thewe ntate Masisi ya thewe ntate Masisi ya lo ha kena ntate Boko Duma ya Duma Boko e wo tla go se sense thata tjena ntate na se kotsi ke mora ta bua English o tla English o le se tsana le sona o se bua hamon at lo amnat ka mana ka le sotho ke ratanye tawe ntho ntate ntho paka ditamosisi di habua le nye le mokola ya sotho mona e tla qabua go vetse ya hey ntho tsa di right Amanda Black hola sedi FM abuya la kum
1: Esupile mezzo su, una luena rea vorreng ya pili.

0: Satori Hill City FM, our love is here to stay. Metsotso ke robong ka mora hora ya pele. O na ntho ke shebile bona ke gola ke tla o fa yona hang fela ka mora hore re tere ya papatsong ya mamedi. Yeah. Mhm. Ke gola ke tla o tsipa tsipela yana re nge ke bone mo. Re nge ke bone mo. All right. Ntho tsa ka ke di bone. Ntozaga diluki.
1: Leseria fan. Aqui mulher.
0: Senzere ha ha balla mano ho ya mesosukele shume kamara ho ra ya pele. Itlaba papa zwang kamara mona be reportela re she borna di ntodi tsa majwang ka nqena. E re ka rutwa rena ntodi batla di MM jwa. Mutapeli hlege hona mona bane. Metsotsukena ya dumela he mabedi o re re ya metsotsukeng le shome ka mora hora ya pele ke mashele shele ngwana ntate re ya habula
2: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana hokae dili ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Baba de ga re sheba fela tse batlang di tlhome pele hle ntwe ntseng etswela pele ke ya madlanga ke commission ya madlanga mo mabedi ke yona ntseng etswela pele me re ntse re utlwa bopaki e bontseng bo hlaiswa mona me be ke nyela o tshwere ntate Fadil Adams ke yena he ba ntse e o ba ntse ba mo hoqisa dipotso jwale ha o so sheba ditaba mo re ho thae ho kela ntwe tseng a tama no kela ntwe tseng a ta go loka nnete ha o ro hlahata ba mang se bonokwane ha o ro hlahata ba mang bonokwane maybe le go le hebe ke nyela ka e nyolla ka mana ntate General Andre Lincoln ile a monyolla le ene a mo bia mono commission yo le ha ntse ho bua ditao mo le ntate Fadil Adams ke tsona tsa madlanga commission re tlo mono re ya ka fer yena gele mabedi motle ya ho ile ho aba lo ho thunyana pakeng tsa seponisa le babela elwa e hona le batho ba bararo ba thuntswe mona he. Yeah. Pele se isi la fana ka report yo no na le batho ba thuntsweng ba bararo. Ka mona ka fer yena gani ya mo mamedi. Tse taba ene se le demone isa tsa mang hantle. Re tsola pele mabedi re ya ka mona ka Johannesburg bana ba putha matlakala. Hona le company e putha matlakala ka Johannesburg ga mona. E jwalo tha e go kletse setloiding ka mora hore batle ba ye boipelaetso batle ba ye boipelaetso ya lentho sa bona di lukile ba gotlile jwale e ho putwa ha matlakala ha e sa le bothata ke le ka o bolella mabedi hore ha ke gotla ka mora pina ya o kileng ka e bapala pitcha ana ke tla go latela silk ati ya ga shabata ba sakatsa dinako ka mona wa bina motena le bitso la pina ke ebony
5: na choose you. I choose you. Check me out.

0: This Love, Barry White, Little Lorraine White. Kadula hantle mezo singe mashumi ama bedi ama sumi sano kamra hora yapele RQB rerkeruke mameri. Ntwe ngwele ngwe kopa ngusibuli sefeng kapa sefeng mona hole sedi FM. Oye kopa ha alele nane hong ateohetse. Ha wana motho ya tla ongela ditaba tsa sebudi se seng a we bala a dinja lo mone ha le letho mpe go thuse ngwane so ska itsingetsa nako ha hona hore ka nete ke tla nka dintho tso dingotse mona kana kona ke lo di fatholwana le gale ka nete a ibile bo sebudi re itsebeletsa ga le bang o sna le dinye ba hlaisi ga ikhaisa mona ga iproduce. Dengwe ngwe ba tla ngwe ngwalle sebudi seno ha se theohetse kana go ya sona ntle le mono o ke ke wa fumana thuso ngwaneso ka nete thuso o ke ke wa fumana yo e hlokang ha o ntso ngola dinako ntse tse se foresighting tsa sebudi se o batlang go buisana le sona o ke ke wa mpatla lenanong la thagoa o re mphe ne go kopa le mphitisetse molaetsa o yo ntate lo ka le letho ena o etsahala ha ena o etsahala ne ke kopa o bue le ma a ena o etsahala ngwane sohle ke ya kopa ngola nakong eo a theohetseng ka yona letsa nakong eo a theohetseng ka yona ke kgola go utlwile ka nnete e re go utlwe mongafela
1: ke thabela o utlwisiswa ntate tsholo ke thabela o utlwisiswa. Ha ile go gatwa teng ha khona ba ka ngata mangwa ke ba ngata bohle ke pandatela se bandala kana la go ntanki ntate wa ka thank you mga miliki
2: a mona le ka na ke rata ho utlwisisa e seng ke gatwe
0: oh
2: ke ba tlo gatwa
0: ye bana
2: ba tla le bo wa tanko
0: ba tla batho ba mo ba mo utlwisise
3: so mo gatwe
0: ke ke fetema ke nke mo mamedi e monkira mona ere go
4: dumela monga phufu dumela
0: mme
4: ka nnete nna ke rata ho utlwisisa
0: ege
4: ke rata ho utlwisisa o bua le ao se dintle na mane ka mona ka masego le sotho ha mabote
0: ee moye ke tsikwa le pele ena gore o rata ho utlwisiswa.
5: Yeah, I did not get a good day. That
0: I'm
5: a good team. And
0: that
5: I never could get a good season of it.
0: Oh,
5: in TV Nagata.
0: Oh,
5: in TV Nagata, my animal don't good disease. Give me Nayamarat. I let you go over there. That
0: take it away.
6: That is so long, Ratu. Nka ka ke batla motho o kutlwisisa.
0: Eh.
6: Hona hantle ke motho o mofuta ofe. Hobane o ka nna go rata o sa rate. Lebaka ke lena. Se ke hlokomele hore motho ha a na le boima le bothata. Wa tla o mo thuse. Ene o tla ka tshepo le kutlwisiso ya gore ga tloa mona tla tsamaya fumane thuso. Ee, ke nagana go utlwisiswa gantle ke gona go lokileng tate. Tate tsholo ke a leboga sengwe mo ka molotsi thank you tate.
0: Mme ke lebile
7: ntate tsholo ke mosiako go nsata mozolo ya nna ke thabela go utlwisiswa e seng go rata gobane motho a ka nna a o rata empa motlhang a o utlwisisa gorena motho a jwang e be letlholana le ene ke ka gona lebaka la ka e leng leo
0: ntate a tsa ko utlwile
8: ga e ntate tsholo ke rata gore batho ba nkutlwisise e seng ba nrate ke a lebo ntate tsholo moamokena maleko a semona zone 5 8 1 tatanatetsholo ka ratatlhe.
0: Ke a leboga mme ke rata go utlwisiswa e seng batho ba nthate e seng batho ba nthate ee okay.
3: Mulwane wa ka o bua le Tankiso Mofokeng ka Orangeville.
0: Eya.
3: Ke rata ho utlwisiswa e se o ratwa. Ho utlwisiswa ha e se o ratwa. Ha o utlwisiswa ba kgona ho utlwa se o se buang. Hore sa le meelelo kapa a sena meelelo.
0: O rata ho utlwisiswa e seng a ratwe. E nepahetse. E re kutlwe.
9: Dumelang ntate Tsholo. Ke Dada ko Welkomo. Nna ke batla gore ke utlwisiswe gobane le nna ke motho le gore ke a utlwisisa motho a bua. Ke yona ntho ke e batlang bophelong ba ka.
0: Ntate ke a leboga. Nna ke tlhoka go utlwisiswa fela, lerato ga le sa leya. Tsholo! Ke Mathoto Rampai Maputswe Lesotho. Maputswe Lesotho rata ho utlwi siswa mogala ga to next ayon te
10: e ke tsene mo le tsana ntate ka mona ka Chimbale nna ke kgetha ga to ntate ke kgetha ho ratwa ya le bo ntate khotso
0: ntate ke le bo na ke thabela ho ratwa ka mra mo he ke utlwi siswa ke nna tiisetso tikete ka Meridone o ka Meridone ka mo ka Meridone e ka Meyaten like ke bilinge ke tle ka mehaleng ka bona ke khutle dubela hle
11: dumela ntate
0: ndade
11: ntate wa ka tu tswa le koteng ha nyane ntate
0: ha ke batla o tswa le koteng ndade
11: ntate wa ka ke kopa o botsa mo
0: wa botsa
11: ya botsa ntate Antlentle ke mona na taba yena ya batho ba Lesotho ntate. Antlentle batho ba Lesotho ga maphosa o itse ba sebedisa di ID.
0: Butle papa, butle. Dumela hle.
11: Ntate Tsholo.
0: Morenaka.
11: Ke ga motswadi.
0: Ke a pela motswadi wena.
11: Ke nna ke rata batho ba nkukisisa ntate Tsholo tse manrata.
0: Ee, e seng ba nthata.
11: E simba nthatang ka gore ga ba nkutlwisisa ke re ba thaba ga ba mpona ba re ke ena motho ne re mo utlwisisang ena
0: ee
11: ba tla nkutlwisisa mekokong
0: o
11: jale ga ba o rata lerato la ga le a ema gantle ke nna ratang batho ke dire nna ke rata batho
0: ntate ke utlwile
11: amen ntate Tsholo
0: ere nge kutlwe mong hape mong a feme go na le biatla
12: o ntate Tsholo e ntate Tsholo madume mongaka a tshe e ja ga te motho a nkukisisa ngwa tse ba ntate wa ka o ba ga na go nwe ka tata me isa na tsela o ba ne kukisiso la be le teng ba la ga ta e ke bone ka go tla mo fokol ba tsi tla mo fokol la ntate Tsholo ke ga te ba ga fese se bone ka mo tanki ndale
0: a re le weng ga vessels brone ga mo
13: go ntate Tsholo ntate Tsholo bua le Thabo mo Mofokeng ba mtse ba ka chila mo Frede Phumelela a araba putswa ntate nna nka thabela o ratwa e ha khutswanyana nka thabela o ratwa ntate ya lebong
0: ke le wile hle motlomphe wa ka le seri dumela hle
14: re teng le ka ntate Tsholo
0: ka monate
14: nna ke rata go utlwisiswa gobane batho ba fapana ka maikutlo ke rata go utlwisiswa gore na hantlantle ke motho wa sebopego se feng lerato lona le a feikwa wa bona le a felelwa lerato ka sekoa o rata o sane ga o batle
0: nna
14: ke rata go utlwisiswa ka nnete ke nkgone scout
0: Nkgono Scout.
14: Eh.
0: Ke a leba Nkgono Scout.
14: Thank you.
0: Me. Re ke bona mona. Monga phofu ke rata hore motho kapa batho ba nkutlisise. Lebaka e le taba ya hore le mohlang ho buang ka nna dintho kapa dipuo tse fosaitseng ka nna. Ho sebe bonolo ho amohela seo. ho ya ka tsela e o bantse bang ka yona ya ka mo bantse bang ka ka teng ke tsiknos motsamai o ka petsana o la rates ya buke ke bule e betla la e bana ke bone ka gona le nye ngona man na ke bone nye re kutlwe na e betla la e re kutlwe a ke tshulo e tsama e thutsi fela ndate thutsi ya hosha ke pidipidi
15: madume madume na desolo
0: ndate
15: na bo pelo mona ke thabela ho tlusiswa e seng ho ratwa
0: eh
15: o ntse o ritse ndate rampa jone simile kwa na mafeteng ha patsa le sotho pela le bonela la fandro
0: ho utlisiswa e seng ho ratwa ke a le wanda
16: ndate tsholo khotso ndate tsholo nna ke thabela ho tlusiswa
0: eh
16: ke thabela ho tlusiswa ka lebaka la hore ntwe ke hlalosang e ke buang ka yona be ke ipuela nnete fela ke bua nnete fela e seng le shano tabeng ya ho ratuwa tjhe nka se thabele hore batho ba nrate kaofela ka lebaka la hore batho ba ka se o rate kaofela le ha o bua nnete batho ba ka se thabele nnete eo tlang ka yona batho ba thabela fela ha o bua tsempe fela e leng leshano hape ke a leba ya buang ke moruti le kate ka mona ka maokeng kroonstat moshate kroonstat
0: morutiwaFM
16: ke molelwa
0: ndate nka se thabele gore batho ba nthate kaofela
17: ndadetsholo aje le nna ka nnete modimo ke thabela ho utlwisiswa eseng ho ratwa go bona kore ha ke tjhelete ha ke rate ba ke ke mangata kaofela
0: eya ndate
17: ka nnete ke thabela ho kusiswa ke ndate mahlanya ka ga monyane ka
0: ke a leba ndate ba ke ke ba nthata kaofela ba ke ke ba nthata kaofela re tla e lokisa dumela ntle
18: red solo go hlomphile motswadi a monate
0: ndate
18: ndate ke rata ntho ke thabelang ke gore batho ba nkutlwisise go tswa fela bathong gore na lerato le teng ba lerato ke lona le sempe ke thabela batho ba nkutlwisise gore ke motšha jwang ke a lebo motswadi
0: ke o hlomphile motswadi